0: is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bueno, alas 8:05 padayon sa atong pagtuki sa mga isyur buntaga, mga kabaebs. Ang palusot sa mga vloggers karon sa DDS, mga kabaebs. Nga, nasipyat ko noon si Attorney Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff sa Bureau of Internal Revenue. Kay matod pa ko noon nila, nga noon ko noon nga ang napirmahan 2023 nga dokumento sa BIR, tungod kay late processing ko noon eh. Na-late ko noon ang pag-process sa mga dokumento sa BIR. Sa tupasuldo ba ko noon eh ni Vice President Sara Duterte? Sa dihang mayor pa siya syudad sa Davao ni atong 2022. Well, dili man sila mga defense counsel, makaingon tanga taon po ng mga hinanib ng mga trolls o mga sakop, mga binayran ng mga content creator sa Duterte propaganda machine. Oy. Apan subala pa ni ining attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, mga kabaibs, kinsa dili lang abogada, usasab siya ka certified public accountant. Mayingon siya nga ang vice presidente ni sumiter ni ining gitawag og BIR form 2316 nga may kalabutan sa tax return sa vice presidente. Nga kining maong BIR form 2316, mga kabibes. Kini usa ka sertipikasyon nga giisyu gikan sa employer sa ato pa kinsa may employer, ang Davao City Government. Nga nag-ingon dito ang kalabot sa lapi o kwarta ang income nga ilang gibayad ngadto sa ilang empleyado. Nga ingon man ang ilang withholding tax isip employer, mga kabibes. Mao ni pagpasabot ni CPA lawyer Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sa dihang gi-direct examination ni Attorney Erwin Matib, ang prosecution lawyer nga nagpa-trailing sa kagahapon kay sa buntag. Isa lang na unta ni si Attorney Lorraine Marquez, pero wa diha si Attorney Matib kay sumala pagi pasabot ni Attorney Prosecution Council SAD sa hakop sa House Prosecution Panel nga si Congressman Terry Ridon. Doon ako na gipamati nga sakit slawa si Attorney Erwin Matib, kabais. But that was in the morning. Pagkahapon, tingali na

0: Darag, unsa nga kanana ang paracetamol, mga ka-vibes, naulian. Nitambong og direct examination ni Attorney Lorraine Garcia Marquez kini si prosecution lawyer Irwin Matib, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Subala pa sa direct examination, mga ka-vibes, nga si Vice President Duterte ni sumiter niining duha ka mga BIR 2316 certificates. Kundi nakabutang dito ang iyang employer, ang gobyerno sa Davao City. Nga mao mismo ang iyang manghod, ang iyang igsuon nga si Mayor Sebastian Basti Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Pira sa gano'y ilang palusot to, mingon sila nga, ay belated talaga na. Na late lag filing dito sa BIR, mauna nga swildo to ni, swildo pa kuno to ni Vice President Sara Duterte, pastilaan sa doy. Matod pa ni Attorney Marquez, usa sa mga BIR Form 2316, nga doon ay pizza nga 2023, gipermahan ni City Accountant Benjeline Bahan, in behalf sa City Government of Davao, nga nagpakita nga si Vice Presidente Duterte ilang empleyado. Apan wa nabutyag kon pila ang kantidad, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang nibutyag nini kung pila ang kantidad ang mga prosecution lawyers na sa ilang press con. Nga ang nakasabot pag inini, gawas nga doon ay swildo si Vice President Sara Duterte. Dako kayo ning kalapasan kung ipasikad sa batakang balaod, mga ka-vibes. Kay klaro ang kanang nalatid sa kanini ang 1987 Constitution, particularmente ang Article 7, Section 3, Section 13, Paragraph 6, mga ka-vibes. Kundi ay nag-ingon dito nga kung ang galing ikaw Vice Presidente, Presidente, membro sa gabinete, mga assistants and kinini ang the deputies, dili na ka kung unsa imong propesyon, gidili na as balaod. Ibutang ta abogado si Vice President Duterte. Oy, kaklaro anang nahuog nga double compensation, mga ka-vibes.
2: No!
0: Maunang provision sa balaod, aron ato ning maklaro. It states that the President, Vice President, members of the cabinet and their aides during their tenure should not directly or indirectly practice any other profession. Kaklaro anang istorya, ha? Directly or indirectly practice any other profession, mga ka-vibes. Klaro na o ato sila katawad?
2: No!
0: Matod pa ni kanina ang ka-vibes Robert Barrios, sir. Good morning. Og isulod og malita ang mani ni DPS pila kabalita, no? Ubay-ubay ka vibes Robert, oy kag ato patong ilakip tong latest ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. nga matud pa niya mga 2 billion guto. Unya kaning kang Sara, Vice President Sara, ubay-ubay gini. Unya ilamang ning kitaguhan ka vibes, daghang kay matang sa pagtagoy, paisyuhan og manager's check. Unya unsa to? makatawa na lang bitaw ka vibes, ka ambot lang, no? Kana lang katong questionable kayo nga pag giunsa to nila pag matutpas atong mga ubang ka vibes, gilostay kuno mga ka vibes. Kana bang ato ragong pabuthod, be, nira ay. Laliman ka, ha? 612.5 million pesos ang confidential o intelligence funds. Wag, klarong kwitada ba? Ya, gitong bahina mga ka-vice video. Makalusot siya kay wala gi ko'y labot. Ang katura si Colonel Raymond Dantila Chica o si Colonel Dennis Nolasco inyong pangutanon. Ila ka ning ipresentar ning duha sa turno na onya sa defense mga ka-vibes. Well, wato na tong ilaban nang ipresentar ng duha ka mga kernel. Matod pa ni ka-vibes 6084, Sir Ton, good morning. They are habitual liars. Naanad na lang. Doon nag-i kay punto ka-vibes. So, nag-i ka ni ka-vibes 5598. Tungod sa kadato sa BP, natabunan ang hustisya o wala na mulutaw ang hustisya. Pagkamatarong kay kining ilang lumalaban, mulaban jud og lunod patay, ilabi na atol sa piniliay, tagaan og upat kabuok, manampiling tamis na kaayo ang mga buto. Bahalag malata ang kaugmaon sa Pilipinas. Karon ka vibes, di na tamulanta og kaugmaon. Ang tao gawas lang sa mga tarong, di man tanan apan sagad tagaan lang og manampiling lingin aw buto. Mao na ni ang atong nasod nga makauulaw. I really understand ni anang imong observation ka vibes 5598. Matod pa ni ka vibes sa Ignacio Ladera sa Bedra. Ka vibes, asa naman si Kakak, wala na lagi nakasabot na siya. Basing na end contract ka to ka vibes kay wa may pikto ang ilang pagsamok sa mok tila sa itong programa. Ako kabay, susar, gay akong taming din eh. Di lang ito mag-isgot anong fake news. Basta doon na lang tayo gibasihan kabay, so wag ito kulba din eh. Garantisado gina kay ina nga no mga kabibes. Kaning atong mga gisgutan diri matag-adlaw. Ako nasayod man mo nga inyo tanggi monitor matag-adlaw. Nag-discuss ta kita kung unsa ang dagan sa impeachment trial, unsa ang ilang depensa. Padanglit maingon si Sara Duterte ron kana bitang gipasangin lan siya nga mali-malita nga kwarta ang iyang numero unong katarungan nga kanang giingon niya nga mahalong chocolate. Di man ko mahilig og chocolate kay diabetikon mamin pabilya ha. Pero kana mga ka-vibes, that is a very plausible denial. You know why? May tagkausara. Magsige og dagig chocolate. Ay kung inang namakak gihapon si Rudy Gracioso mga ka-vibes. Wala mo kaingon ko buhay kay glimod. Si Vice President Sara Duterte. Daw na bagod sa ilaing gipakita ang ebidensya, matod pa niya, wak kuno siya Dennis Dasod, anong panahon na. Even here, her former aide, si Jipoy, ha? Jipoy Tupas, I call her Jipoy. Ha? Muher ko kay, amo na makita, inani ha kabab sa just a disclosure. Because of where I am coming from, di sa tamailan niya ng Gikanta o Inquirer Publications Incorporated. Ang hipi ni Jipoy kiniadto dito sa Davao City was Germelina Lacorte. And who is Germelina Lacorte? Germelina Lacorte was a friend of mine who has been with the Cebu Media kaniadto sa usa ka defunct kanana ang daily newspaper din, he? Katong News Time. And Germelina, nakita mi daghan kay coverage din sa Cebu. I was still with the defunct kanang Inquirer Cebu Incorporated. Nahimutang senior reporter di ha. So, kaila kay mi, niya, just the same, pareha magiging trabaho ni Jipoy. He was a correspondent of the Philippine Daily Inquirer Mindanao Bureau. Yours truly was also a correspondent. Motoy klarong double compensation ni noon kay swildo pa mi sa Inquirer, swildo pa gud mi sa kanang Cebu Daily News kaniadto. So kaila mi ni Jipoy. When I also work in Mindanao, attend ko sa ka-conference among Mindanao journalists in Davao City. Somehow kita-kita mi pero di mi suod. So nahimo sa ni siyang intern dito sa Osaka Giant Media Network because he is from Kabakan. Mo na kita ko ni Jipoy. Giswerte lang ni si Yads taon oi pero saon nga lain man pod kay addictos man. That's Jipoy Tupas for you. We know her. We know her. Manang ako digi ko mailad ng mga kinsa ng mga tawhan na okay matod pa ni ka vibes 4541 ka vibes sir tonton di pa ta ana kugihan kaayo atong vice presidente kay multitasking kaayo believe sana kog sarcasm nimo ka vibes 4541 ay kugihan bitaw sa pero grabe ha gikan sa snacks gikan sa propisyon da ginuton man nila tanan ka vibes so wa may mabisik sa nila ay, dila na ko basahon 9279 kaning imong kanang description nga animal ha. ka vibes Richard Alibio. Kay bao ka vibes kanang og do na pay sobra ni ana. Mao na na sila. Ka vibes Richard Alibio. Grabihang butuha bitaw ning istorya ha mga ka vibes. Kaya nga nung igok mag-god si Vice President Sara Duterte ni Aini. This came from the magic box sa katong gitapinan ko niya to. Katong kinumdo mo sa diyang nag-hearing ang Senate Committee on Justice or rather House Committee on Justice nga gipanguluhan ni kanang karon lead prosecution counsel nga si Congresswoman Jerby Luistro. Mauto katong box sa BIR nga wa publihin ni BIR Commissioner Attorney Charlito Mendoza kay matud palagi niya dunay confidentiality clause. Well, we understand that. Pero sao na ni moron nga gi-waive man ni PBBM. Ni pirma mag-waiver ang presidente nga okay, way problema na ibutyag nag-unsa na suod ang maong box unya. Mao ni lakip sa nabutyag mga kababs nga di ay empleyado gihapon sa Davao City Hall si Vice President Sara Duterte bisan pa og vice presidente na siya niya tuig 2023 mga ka-vibes. Pagka ismokoy yung istorya ha bitaw mo na nga grabe walang patawad niya og sa Tagalog pa walang patawad eh gikan sa Baligyak Snacks ha? Nga ilang gisupply nga tos ipakaon nga tos mga bisita o empleyado sa Davao City Hall. Di lang nakungan na ng ilang fast food chain nga wargid, gibindalo, laliman kag kinanglan unta lima katuig kang nangabli o nagsugod sa mong negosyo. Nagabli 2020 o niya 2022 nga vice president na siya. Sus, gipakontrata na nilang Basti Duterte niya. Mantener lang 35 million nga kita. Matod pa ni ka-vibes sa Fred Gilbert D. Ka-vibes tonto, na statement si Paulo Panelong Banga Binumbilya kaayo pina DDS og style. Ingon siya nga imposible kuno nga illegal ang mga kwarta sa magtiayon nga Sara Ugban sa bangko kay kung illegal pa daw di na nila ipaagi sa bangko para dili matrace. Duda nako sa langob gapuyo dis Paulo Panilo kay waban kay Baos sa mga panghitabo sa kalibutan pero siyempre ang mga DDS pakpak tayon kay mga uto-uto man with laughing emoji gikan ni Fred Gilmore di mga tawa ta kabay Fred. Sa tinuod, palusot talang na nila. Palusot talang na nila. And there are several instances really nga ilan yung gikonsil sa katawhan. Ang usa, ako na nang gipasabot ninyo, ang kalabot sa manager's check. Kay once lagi og manager's check, dili naman na, ang bangko, di naman na mo isip ni ana nga appeal na sa imo existing bank account. Naaraman na dito sa ilang manager. Sumauni ilang gibuhat sa joint bank account ni Vice President Sara Duterte o ni former President Rudy Duterte. To the tune of 91 million mga ka-vibes, a great portion of that was skipped into manager's check nga matod pa ni Senator Ping Lacson was a system of concealment. Gitago sa kadaghanan. Kaya di man mo pwedeng ibutyag to. Kaya naaraman to nga to. Gistandby raman to. Gipload raman to dito kwarta. O sa sakinan pa, murang imarangi parking ba? Wani mo pa na gana. Kanang katarungan ni Paulo Panilo, dili illegal ang kwarta. Astilan siya ng istorya ha. Para na ko argumentative. kanabang lalisunon kayo mga kabibes. Ngano good taon? Naningawa ni sila. In fact, hinumdumin ninyo nga ang baseline ning tanan was the 4.4 billion transaction reports. Pasabton ta buhang anong makurat ang ubanoy. Ngano man lang lagi ang katarungan ang naratibo ron sa DDS ingon na ini. Nga ingon mo 4.4 billion. Bo mo lagi nakabot billion ang naapas bangko. In ani in town, wa sila kasabot. Those are moving funds. Naglihok na, nagtuyok na nga kwarta. Inani mga kabibes, inani manggod ni pananglit na doon ay butang talang 10 million. Kung idiposito ng 10 million mga kabibes, record na nadaan dito sa Anti-Money Laundering Council. Ha? The moment ngayon mo nang i-withdraw, record lang gihapon na. So mag masumpay-sumpay ng tanan mga kabibes because it is a moving fund. Ah? But of course, that doesn't mean nga mauna ang tanang kwarta nga nag-involve ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasses Carpio. Kay basta lagi, di manigin ninyo, the baseline is basta mabutog 500,000 automatic recorded na dito sa Anti-Money Laundering Council. Naingon pa ito sila nga tanawa o na nag-systems glitch tungo sa kabangko. Ingon mo 2 billion, 2 million raman. That's beside the point. Kaysa wa pa nang magawas ng kantidad nga 4.4 billion transaction reports. Ha? Remember ha, transaction report. Ha? Wa pa na gikwinta gyud og pila tanan. In fact, mga kabibes, nagduda ko, sus na nga pa uban, di ha ka nagpahipi lang sa kilid-kilid. Oy. Kana lang yun sa mana, unsa may kwarta nga gigamit ni Vice President Sara Duterte ka ng pagpunay niya, glarga ka, tos gawa sa nasun. Ha? Nga abin niya, may ingon siya nga, why kwarta nga gigasto ni Ines ang gobyerno? Pero ang iyan lang mga bodyguards daan, ang magpakanon na niya dito, o kana na ang turo-turo dito sa gawa sa nasun. Dili, oy, gawas kaon, piti pa sa roplano, pliti pa sa roplano, hotel pa, unya nga nung ka-afford siya ni Ana nga, kadaggan man siya, may biyahe dito sa gawa sa nasun si Vice President Sara Duterte. Unya, di mang inana ka dako ang sweldo sa Vice Presidente, kapin sa 300,000 matagbuwan. Ha? Bato di ka Vice 5598 og empleyado sa Davao unya BP Pajod hakpon ng tanang sapi. Lupig pa ka Vibes. Lupig ka ka Vibes kay ang imo kana ran trabaho ang kang BP hakpon man ng tanan. Haskang hayaya. Bitaw ka Vibes kanang paita. I think that's the term. Mo ni sakto nga term gihakop tanan ba. Makabayas mo na miingon nga da tanan. Giga ni kabayas dyan, 2B morning kabayas sa si Tonton. Shout out ko sila Bimbo, Pato og Barjun. Matagbuntag yun sila magsmukoy sa Radyo Minaw ni mo. Lagi, aran-arang mga tawa ta para sa mga smukoy og kanadaang dipinsa sa ilang idol kabayas dyan. Ay, ay, smukoy bitaw kayo nga mga katarungan ba? Kanang pananglit ha? Kanina good nga nabutyag ron. Mayingon si Vice President Sara Duterte nga wa man ko'y cash on hand. Wa man ko'y cash on bank. Kunya tanawa, unsa may natribukar. Mukabat ka to sa 190 milyon pesos. Nining upat lang kakatuigan ha? Nga nahimo siyang Vice Presidente. Ano man na? Ha? Ang tinood mga kabibes, the Vice President didn't show this coming. Wasa kita nini. Kay okay pala gito pagsugod sa unit team. Dinihimang ko din nagsugod sa unit team na disunit team diha na nagsugod ilang kalbaryo. Gikan ni kabayb 0792 ang ipangutana aning mga DDSR is that nga naman di ay kung daghang kwarta si Sara, wala ba di ay siya ay right madato? Okay. Right ba dato? Pangutana diin malagi sa gikan. Diin gikan siya ni Anang Kortaha. Matod pa ni kanang hinumdum lang ko sa gisulti ni kanang party list congressman o prosecution council, house prosecution council, congressman Chiljok, no? Saan ang galing ang yaman mo? Din man gikan sa imong sweldo, di man, di, o imong tipunon ang tanan niyang sweldo gikan sa BC Mayor sa 2007-2025. Naramas 30 to 40 million. Niya pila man niyang gideklara sa sal, 98 million? Ah? Diyan man nagika ng kapin sa 50 milyones. Nga matod pang kanyang Senate President Franklin D. Ron, mauni smoking ban para niya, smoking gun para niya. Ha? In fact, ako, mo-admitter ko ha, nga ingon ko niya itong nuclear bomb, wa na ko anang level. Because all the while, I thought nga the movement was just 666 cover transactions. I thought all the while nga maabot ng 2 billion ang ilang kwartas bangko, but be that as it may, ang nakita nga nabutyag ni atong mga opisyal sa bangko, naabot rag 190 million ang end year balances sa upat ka tuig. But just the same, layo kay gintang, mga kabibes. Ha, kung itandi sa iyang gideklara sa salin, diha pa lang dapita matud pang former Senate President Franklin Rilon, mahihirapan na si Vice President Sara Duterte. Mga kabayabs, alas 8:30 naman, mupos lang ko makadiyot o niya human ini, padayon tahangtod na sa alas 9 karong buntaga. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo na ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno sa pag-arangkada.
5: Aniha si ka-vibes tonton.
7: Arangkada sa butang.
8: Bueno, alas 8.33 na mga ka-vibes. Nabili na lang ang mga kapin sa 20 minutos nining atong panag-uban ng butaga. Mga ka-vibes, ato lang ning tibawason ang day 36 kagahapon. Ang karong adawa, day 37, ipaubos sa kanang cross-examination sa depensa. Kini si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez ang Chief of Staff sa Bureau of Internal Revenue sa pagpadayon sa impeachment trial day 37 karong alas 10 sa buntag. Unya human sa iyang cross-examination sa iyang gikabutsyag kagahapon nga kantong nagdawatan gihapon og sweldo si Vice President Sara Duterte niadtong 2023. Isip empleyado sa Davao City Hall bisan pag Vice President na siya. Anya kantong iyang gibutyag nga wa lagi di ay masirado gyud ang kompanya ni nga gipanag-iya ni Attorney Man Scarpio. O guban pa, i-cross-examine sa ro ni Attorney Christine Ferrer sa depensa mga ka-vibes. Anya, after that, doon ay mga interjection ang mga senator judges nga tag-2 minutos. Ang uban, mulapas pag tag-2 minutos, ang butog ginsa na sa'yo mutingog. Unya, maunay, gipaabot, karong adlawa. Unya, og mahumaning tanan because this will be a long day trial mga ka-vibes. Ang ipresentar sunod, kining ginganlan og Attorney Alexander Cabrera o sa ka financial analyst mga ka-vibes. So ato ning paabuton karong adlawa kung unsa manggaling ang daga niining day 37 sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Arangkada sa butang.
8: And now this brings to an issue nga lain ang atong sigutan karon. Kining kalabot sa formalmente na nga pagtapon ni Senator Mark Villar ngadto sa majority block sa Senado mga ka-vibes.
7: Arangkada sa butang.
8: Kagahapon nga adlaw si Senate former Senate President o karon majority leader Senator Migs Subiri. Mao ni anunsyo nga si attorney si Senator Mark Villar dibiya na sa kampo sa minoriya sa Senado mga ka-vibes.
7: Arangkada sa butang.
8: Ni-announce na nga kuyog na si Senator Mark Villar sa mga sakop ron sa majority block. And therefore ang kamada di aron sa Senado, 14 lang sa mayoriya, 6 ra sa minoriya mga ka-vibes.
7: Arangkada sa butang.
8: And you know, why is it crucial mga ka-vibes? Because somehow, basta mayong kode lang laging mulikoy si Presiding Officer Cheese Escudero, hayag na ang conviction ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Walang kaingon, Tamayra.
7: Arangkada sa butang.
8: Matod pa ni ka-vibes sa Fred Gilmore D. Ka-vibes tonton, na underestimate sa mga Duterte si BBM. Limot siguro sila nga ang amahan. Ana was a dictator who served as President of the country for 20 years tungod sa kamaro. Hilak ton ang mga Duterte ron pati ang mga supporters nila mirisi sa mga niilad with laughing emoji.
7: Arangkada sa butang.
8: I really agree na ilagay na underestimate si BBM kay di thought all the way sayon lang nga inang palagputon pero hilaw hilom kayo. Grabe walang patawad si BBM. gikan ni ka vibes 0792. Sir, nasiguta na ba nimo katong final decision sa COA nga ibalik ang 70 million confi funds ni Sara? I intentionally skip that. Kaya para na ako, muilo grabitaw sa kanang focus karon sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. Dapat gamiton gina sa prosecution. But that will just form part their, of their evidence against the Vice President Kabibes. So, bisag makikita ka sa balita, wa ka niya tagay o gibug aton. Ang importante mga Kabibes, it's what's now ba? Sa amo pa na sa news value, it is about the recency. Ang labing bag-o kay ni Manrong ng Gawas, kay ning mga kwartas bangko. So kana, it's a belated report, it's a belated development kay agbay ra gud unta na ang COA, pero ang COA sa high gud magyaya ra man sad gud. So that is my take on that kabibes ha, nga hinaot ilakip na sa prosecution nga ilang ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. Gikan ni ka vibes Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. So balik ta, dako kining implikasyon kining formal na nga pagpahibaw ni Senator Mark Villar. Unya so bato muramag na paong tong pasiatab ni Montolpo nga kanang buhian ako no sa hukmanan sa Sandigan Bayan si attorney man na siya, si Senator Rodante Marcoleta o Senator Jingo Estrada. Kaya nga no, naingon ganito ha nga, oh, ma'am, kibawa ng buhian na dahil, ano yung tuta ng balita? Pinawa! Well, iya rapod to ni Montulpo, but tanaw na ko, kapit naman ni Mahuman. Butang tabi sa pag ato nas iniro buhian ang doa human ang impeachment. So what is a stake here mga kabibes? Inani ha, ato ning hanayon i-plaster tanig maayo. 14 na sila. Unya 20 raman na sila deron. Ha? What is the 2/3 vote? Diba gi-announce na tadaan ni Chase ka 14? Bisang paganig, mauli dirig balik o mauli gikan sa gawas sa nasod si Lauren Legarda, 21. Magyahapon ng 2/3, 14 magyahapon. So, wani picto bisang pag mauli si Lauren Legarda o niya mabutar siya nga i-absulto si Vice President Sara Duterte mga kabibes. Panayingon ka nga, tagam ka diha, mirisi ni mo, Loren. Ha? Nga no, mga kabibes, si Loren, dako sa katawahan. Eh. Pirting ba iid niya niya to sa Duterte administration, nahatagan o gilingig kay negosyo yung anak, si Batangas Congressman, ha? Leandro Leveste, nga mutukod untag mga solar project sa Pilipinas, pero bisag tukod dala sa barbecue nga doon ay sumpay ang gamayng solar lamp ito sa tumoy, wag yung tao makahimo ni Ana si Leandro Leveste mga kabibes. O niya, ang kangilngig na himo siyang milyonaryo kayang gibuhat mga kabibes, katong iyahaman siya, doon naman siya franchise niya ito, gibaligya sa kumpanya nga iyan ni Manny Pangilinan. Unya, sa dihang ni Kagyo na sila ni Atong Agusto. Iba mo kung sa? Ay sus, diha pag ipanamili ito. Nibaligya o balig 2 billion sa iyang stocks mga kabayos. Kaya mapagpili na kita. 3 billion nga malabo. To aron dito, nagpahayahay kay nakasikwat nag 3 billion gikan sa kumpanya ni Manny Pangilinan mga kabayos. So di ilalim to. Lalimang kag 3 billion niya. Laway Ray Capital. Pagka hayahay. So, ningon man si Lauren Legarda nga nakaamgo na ko, pero ang butang magduha-duha na naroon. The most that she can do, og ni Sara Duterte pa ni, gilaglag niya yung amahan, kay liman ka nga, wakilabota na sa papa, oy. Wakilabota na. Mingon god si Attorney Michael Puwa nga, tanawa ang dokumentos bangko Nabay pirma di hamong kliyente? Ha? Nabay pirma di ang respondent? So kahog na lang ba nga? Oglungag pa, murag gihog daani. Magitok mo ni Attorney Michael Pua si kani Presidente Duterte para lang maluwa si Vice President Sara Duterte pagkat smoko yung istorya, ha? Mato di ka, Vibes Ted Medes. Good morning, Sir Ton. Kitang-kita na kahit na may sakit siya, Tony Erwin Mati, bilamon ng buhay si abogadang ga. Huwag naman ganun, ka Vibes Ted. Sabihin na lang natin na medyo yun lang talaga. Hanggang dun lang si Tony Kristen. Pero ay binibenta pa nila, ka Vibes Ted, na CPA lawyer, blah, blah, blah. Ang dami daw, napadalong kaso. Pero para sa akin, na overbilling lang yun. Kasi, alam nga naman, di ka mananalo nun. Galing ka ng Davao, tapos ang administrasyon nun Davao, di siyempre papabursa yung taga Davao. Di ba? Ganun lang yun, ka-Vibestead.
2: Pinawa!
8: Amo to di ka-Vibes, Gilbert Galmordil. Lain pa'y ato ka-Vibes, Toton. Lingaw man, God, kog ikumpara aning mga itsura o aura sa mga members sa prosecution and defense team. Hapsay o gamugaway ang mga kaayog mga naong ding sa prosecution, okay. Opposite kayo sa mga itsura sa defense. Si Sheila Season palang daan, murag. Uchay nga. Sa good tao na, ka-Vice President, oy, gadag o mang naong, be, mga tawa, tabi. Well, what I could say, ka-Vice Fred, mag-in-English, tagamay mga ka-Vice, ha? She was not blessed with good features. Di na lang kumingon of what she looks like. Because everything is, para na ko, is, kanang it depends on the eyes of the beholder. Kananaabang, she might not look good for us, but sa iyang bana, masig siya nagkikinagwapahan na kanang kabayad spread.
4: Mayra!
8: Uy! Mato di ka-Vibes Ignacio sa Abedra. Ka-Vibes, kung independent ang tanang senador, convict na klaro, Sara, 24 votes. Maugyod, ka-Vibes Ted. Basta ako siya, the end is near for Sara and Duterte. Matot pa ni ka-Vibes Ted Medes. Everything's remains to be seen talaga sa totoo lang, ka-Vibes Ted. Basta wala lang ano dyan. Wala lang babaliktad dyan. Yung 14 solid lang, sigurado na yon. Pero pag may nag-ibang isip, ewan ko na lang. Baka, may swerte pa si Vice President Sara Duterte.
7: Arangkada sa Kabutan.
8: So, kani ay si Mark Villar. Ipahibawa naman, but to be honest, kinigihin mo sa mga Villar. Huwag ako yung pangutan nun. This is a business move. Nga no, mga ka-Vibes? Ha? O sa kuan pa ni, bikang ni bikang ang mga Villar. Kaya nga no, pananglit simba ko. Ha? Maabswilto si Vice President Sara Duterte. Safe sila kay Tuaman dito sa Camille. Pero og makonvicto sad kay tungod kay diha si Mark Villar, aw safety ang negosyo gihapon sa pamilya Villar, mga ka-Vibes.
7: Arangkada sa Kabutan.
8: And I just do not know, dunay changes on the 11th hour, ilang ma-realize yun nga, tagak-tagit ang mga Duterte, mga ka-Vibes, posible nga bisag si Camille, mukuyog siyang maguwang. Ako lang po ni ining Camille ba? Na ipagkamaldita home dyan yung bayhana da. But you know, ha, Camille took sense, biya. Mas maaya pa siya, si Camille, mas maaya pang Sara Duterte istoryahan. I was able to interview her when she was here during the campaign period. Somehow, she took sense. In fact, para nako, mas maaya pa siya manubag ni Sara Duterte. Si Sara, imong pakumtanon ka, Vibes, so, ambot lang, anong na Vice President pa na siya, oy. I have a personal interaction with her, nag-blessing og usa ka bag-ong barko dere sa pier. I was really the one who asked her og unsa iyang plan sa 2022 elections. The way she answered me, somehow para nako, uy, kala ko ba malalim to? Ang babaw pala.
2: Pinawa!
8: Well, to those who knew me in the industry and the profession, they knew. Sa mutambong kong preskon, di taong kong patakagot ka, ba mutana, oy, kay wala kita gisugog suka at ruski na taon. Bingon si Kabaib Stead Medes. Yes, sir, Todd, extreme talaga ang mga mukha ng ano to, persecution at defense, ha, ang mga persecution ang lininistingnan ang defense, mga mukhang dogyot. Hindi naman siguro kasi meron naman dyan si CJ, tawag dito, si Attorney CJ, medyo maayos, kaya lang may kayabangan din talaga, kamukha din ni ano, kamukha din ni Mark Binduan, ha. Muna mga ka-vibes ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
7: Arangkada sa Kabutan.
8: Kanang bang muna ilang mga profiles sa Untaman, mauna sila, kanang na atlan lang inanang ilang panagway yun, ang mga sakop sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Nga makaingon ta si Attorney Carlo Joaquin Narbasa, mga ka-vibes. Medyo okay ang postura ni Attorney CJ Narbasa. Attorney Justin Nicole Gular, medyo di po good looking ng atong kananaang katagisugbong abogado. But, you know, Justin Gular is a good lawyer, but somehow ma-apike na lang siya kay Rizod Malagi, dipinsaan niya yung kliyente. Gika ni Kabayos 5598, magaling ka talagang mag-Tagalog, Kabayos Tonton. Ilang taong ka ba talaga sa Maynila? Hindi po, ganito. I grew up in a place where it is a melting pot. And I was very lucky nga, minaw magitan niya to. Di man kita basta klase gani Tagalog basta Pilipino, may na man kita mo na to sekreto ka vibes. And most of us here really knew is really conversant with Tagalog. Ma deris amo ay akong gipanghambog ni skimyat, maayo sa kay namo Tagalog skimyat. So inana lang, when you know your craft man good, mga ka vibes, you really have to be conversant. Basic lang English, Tagalog, Cebuano, atong native tongue, little bit of waray, basta importante ka nang masabtan kas katawhan. Pwede gid ya magtaga, maghambal ta dising Ilonggo, pwede man gid. Bitaw but somehow importante, mga ka-vibes, nga makarelate ka sa atong mga listeners, ha? Ninyo mga ka-vibes. So kamoy akong inspirasyon, kutob sa atong mahimo din, hi. Pwede tayo, at saka tingnan lang natin, depende sa sitwasyon. Unya, matod pa ni Kabibes Ted Medes, baliktad ka agad kasi alam na alam niya na delikado siya ba, Sir Ton, DPW Secretary si Mark sa panahon ni Digong. May punto ka dyan, Kabibes Ted. Pero sa totoo lang, talaga ang punot dulo is dahil sa negosyo nila. Negosyo dahil nga ipit na sila, isipin mo pati the patriarch of the family, si former speaker Manny Villar has been sued along with his wife, former senator and congresswoman Cynthia Villar at yung kapatid pa nila, because unsa-unsa tong ilang tubig sa Prime Water, ang ilang proyekto with the several other local government units sa Pilipinas. May paman ang luha ni Senator Camille Villar ni tuo pa, pero ang gripo sa Prime Waters wag itaon mo tuo, mga ka-vibes. So magtinagalog ko because ka-vibes Ted is Tagalog, medyo naipit sila doon, ka-vibes Ted. Ang hirap naman nun kasi isipin mo, nakalikob ka ng maraming salapi para mag-supply ng tubig sa mga LGUs, tapos yung joint venture agreement yung palpak, paano yan? Mahirapan sila nun. So somehow naka-feel, nag-pressure ang pamilya Villar, mga ka-vibes. Wamagod para nako, somehow mo na kabati bitaw magkuyo gani ang imong pamulitika o business interest. it's really a disaster for failure, mga ka-vibes. Somehow, manggod, manggawa sa mga ng gitawag nilag sa in English og vested interest.
7: Arangkada sa kabutan.
8: So, dihang bahina, ipit ang mga bilyar, mga ka-vibes. Ah, matod pa ni ka-vibes Ted, nag-reflect lang talaga ako. Talaga na kung sa mali ka kumakampi, pati tsura mo mukhang may dungis dumi na rin. Hindi naman siguro ka vibes tayo. Na nagkataon lang talaga na sa napili ni Vice President Sara Duterte, yung ganun yung profile ng kanyang mga lawyers. May mga ano naman eh, may mga maayos naman. Kaya lang it's a matter of how they project themselves. It's a matter of how they project themselves. Kanang, well, tingnan nyo, si, pasensya mga kaigsuunan hang magtinanggalog kagamay. Tingnan nyo si Sheila Season. Sa una, di mo na igipong po yung buhok. Pero karon, yan ang hipuson kay, og iya kung ipadunghay lang iyang buhok, ay sus, ang butlang, ay ang banar kay ganahan niya. ningon si Sir Ted, si Ka-Vibes Ted, Sir Ton, pasyensya na po kasi nakakaintindi din ako ng Bisaya, but nahihirapan lang ako magsalita. Yeah, kaya nga nag-a-adjust ako sa'yo, Ka-Vibes Ted. And salamat talaga ha, kahit na medyo nag-a-adjust ako sa'yo, but really, if I have to relate to my listeners, that's what I'm doing. So inana lang na mga Ka-Vibes, at saka sa totoo lang, iilan lang kaming mga broadcasters sa Cebu. Ang medyo hindi naman bihasa na marunong magtagalog. Yung iba dyan, antigas. dili sa pag-unsa, we are, and I am blessed na nakainani ito mga ka-vibes na makarelate basta Tagalog na istoryahan. Kaya sa una lagi, kuyog-kog ka ng national campaign niya, di ko ma-intimidate, modesty aside, di ko ma-intimidate og mga Tagalog mga ka-vibes sagun sa pag-istoryahan. Because it's up to, I mean, ang importante lang yun, ha, kaniha mga ka-vibes, dili na ni part sa commentary, just a suggestion. It's very important to have that listening skill. Ha? Paminawon mo. Ha? You don't need to open your mouth. You just listen. Ha? And that's very important. Lahi mga nang gitawag og listening og hearing. Kanang, og, mayong kag-hearing mga ka-vibes, surag ipalaba, ipagawas rin mo speakers daw ang ganiwa. No, but when you listen, imong paminawon ng usa ka tao, and you know that will really make you very interesting. And people will like you if you are like that. Ang inong ka nga, di mo din ni hamburger si sir. So, ana lang, akong key, mga akong suggestion mga ka-vibes, have that listening skill. Paminawa ng imong gika-istorya. Dili nga ikaw po yung imo patigbaba o nga mag-sige nga po kag-ukab si mong baba. So, muna yung nahitabo karon mga ka-vibes, ni anunsyo na si Senator Mark Villar. Totoo. Ingon si Ka-Vibes Ted Medes. Iba kasi pag taga-Mindanao siya ton, kasi marunong lang talaga mag-Tagalog. Yes, I am from Cebu but I grew up in Jansan, in Mindanao. At saka sabi ko nga, melting pot kami ron. Kaya marunong kami mag-Tagalog, marunong kami mag-Ilonggo, kahit na ano. Basta, depende kami ron. Yun lang yun. Kaya nga ako'y nagtaka, ha, sa totoo lang mga ka-Vibes. Ha, nagtaka ako nung taga-Davao na si, sino ba yun? Si Jingna Acosta. Sabi niya hindi raw siya marunong mag-Tagalog. Cheche, ito, balibad, ito niya mga ka-vibes. Kaming mga taga-Jansan, Davao, most of us are conversant with Tagalog. Because ana may may dito, mix manggood may dito mga ka-vibes. So, salamat lang po pi. Kamong taga-Sibog, toa pa po dito. Din yung sa ato, native tank, Bisaya, yun. Cebuano, kita din eh. We are proud to be Cebuanos. And I'm very happy to grow up in that place, a melting pot. From Cebu, na immigrate may dito. Mo nang bansay-bansay tagamay sa pinalungang Tagalog mga ka-vibes. Well, ato lang ning tibawas ng mga ka-vibes kay tibawas tarabataron. Okay. Good morning ka-vibes Sir Tonton. Digoy ba sakto kayo kang ang tigpaminaw maghatag jud og dugang kahibaw. God bless. Salamat kayo ka-vibes Diggs. Unya yes, mo ni mga ka-vibes atangan ato ni. Kining day 36 karon sa nagpadayon nga Senate impeachment trial kay crucial kay ni og daw na pa bay ikabutyag o ila pang nalisod-lisoron ni si Attorney Lorraine Marquez mga ka-vibes sa tinan natin unya kung mahuman na ni siya ang gikatakta nga financial analyst nga patawag sa prosecution panel kining ginganlan og si Attorney Alex Cabrera Kaya ilang kananaabang ihanay ang tanan. Hisgutan ang tanang gibutyag niining Article 2 kalabot sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Tsaka sa tinuod lang mga ka-vibes, daghan kayong mga tanaw na ko nga mga ebidensya nga mahimong mauna gyud ultimately ang basihanan nga makonbikto si Vice President Sara Duterte niining nagpadayon niya nga Senate impeachment trial. Unya humaniining presentasyon nila ug finally dili na nila tukion ang kaning Article 3 nga bribery. Mubaos na ang kadang sakop sa defense panel mga ka-vibe. So the way I look at it, before December mga ka-vibes or before the year ends, kanang mahumanan ning Senate impeachment trial. Ako lang ning tibawason ka vibes tonton, speaking about Panagalog, I learned to appreciate to speak Tagalog kay sa Manila ako nag ko na for 12 years. Pero pag start na ako dito, grabe mahirap nang magkalisod-lisod. Hinawayon pa kayo tong mga office mates ako kung masipet akong dila. Mao na pag tigas ang dila mat pilipit inon ka Bisaya ka ba? Bitaw ka vibes spread, but we really have to adjust. Mga ka vibes, salamat ka long Biyernes man ron. So di ta man nag-uban ugma og sa adlong Domingo, but ini ka Lunes balik na sita sa tong daandan dinhi sa Arangkada sa buntag. Mga ka vibes, sangan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako inyong ka-vibe, si Tonton Alco Santugo. Punya ako lang ginitibawas, our very consistent listener, si ka-vibe sa Almera Hinares. Good morning, ka-vibes Tonton. Naminaw ko yun ni mo sa YouTube o FM Radio. Salamat kay ka-vibes Almera Hinares. That said, mga ka-vibes, ako mag-aingon hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya ug magabulig ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes. Hangtod sa sunod semana pohon. Ka-vibes, mauna ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Nagkagubot ba ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana?
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka?
0: Walang kapaminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Sa buong Pilipinas, it is now exactly 9:33, alas 7:33 na mga kabahari. Busog mo na minaw sa inyong favorite radio station ni Ray sa Cebu. 93.1 FMR Cebu mga kabahibs. Mauna ni ang atong adlaw mga kabahibs. Oktobre 9, tuig 2026. Adlaw karon nga, Biyernes na dahil, Biyernes. Sorry. Natigwaan ko mga kabahibs. Pasensya na po. Friday na pala. Pag-ingon ako guhi, tanos tiyo na ako, wibis pa dong. Biyernes na mga kabahibs. It is a Friday. Adlaw nga Biyernes. Welcome to the show. Welcome sa programa nga. Nagkagubot ang agi mga kabahibs. Nagkagidlay lang. Bisag unsa na gipangisgutan. Diri lang sa kahanginan ng programang Kalandrakas. Any topic, any issue, any question, pwede na itong isgutan. Okay? Kamusta mo? How are you guys? Kamusta man yung adlong Biyernes so far? Ako mga kabahibs, murag wala na dyan ni... Wala niyo ko recover sa akong 100% nga tingog. Gimingaw na ko sa akong tingog nga tarong. Gusto naman yung tingugan niyo eh. O sa bagay naman, yesterday man good, naami excursion activity sa School of Law with some of my School of Law friends dito sa Lava Farm Spring Resort. No, diha sa may Bunbun, Cebu. Pagkalayo abay. No, sa may Lava Farm and Spring Resort, no, diha sa may Barangay Bonbon, Cebu. Hi ni Geraldine, shout out from Dalaget, Cebu. Ay mga taga Dalaget, ay good morning ninyo, bay. Salamat sa pupuminaw diha, mga taga Dalaget. Isabay pa jud si sa trend sir imong tingog. Amo din ni trend karon kining papagaw-pagaw, ha. Ganahan kang ihunan niya to tong tingog. Hello mga ka-vibes. Welcome to the show. Di ano yun akong tingog karon, no? Di man Dalaget, Bulhon or... Ay, sorry, bay. What mo to you ago? Di sa Dalaget, normal lang sa Dalaget. Lagi na, yesterday man ko, nagstoryahan na with my friends, anak nilang Kirk, nagstoryahan na yung... Unsa man dito na sa Dalaget. May anak ko sa Dalaget, dili gahi. Because normal ra ang pagstorya, ang pagkuan ba, murag conversational ra. Sa Dalaget would be sample like, ay, nikao na ka? Ana lang, no? Nikao na ka? Kuya Kim, nikao na ka kay maglungag ko? Ana lang ba? Normal ra dito sa Dalaget? Pero kung kagahiyon mo na, Alcoy Oslob na na, oh. Nikao na ka ba? Ito maglungag ta? Ay, lungag ang tigagmaes. Pero sa Dalaget, naa sa mga mountain barangays, no? Sa Mantalongon, naigamay, no? Labi na sa Kuan, labi na dito sa Kuan, labi na dito sa Barangay Kaliriuhan, ilang Kapiling, no? Diya sa may Barangay Kaliriuhan, Dalaget. Tag-iya sa Five Sisters Disco Mobile, nga akong kuyog-kuyogan kani Anto. Ang butog, I think siya gihapoy kapitan, no? Oo. Shoutout ko nun ni Tinay ug ni Jan, oh, taga-Dalaget na si Jan Lada. Ay, shoutout ni Tinay ug ni Jan Lada. That's Dalaget. Diba, taga-Dalaget na si Jan Lada eh, diba? Nag-drive ba siya karon? Nag-drive ba taxi, diba? Ang taxi drivers na to. Ay, may buntag ninyo. Tarong maglubag ng munibila. To the left, to the right. pero sa mga taga-Dalaget, ay, it sounds lambing, no? Para sa ako, ah. Oh, kao na ka, Kim. Kim, magluto ko. Ana, no? Labi na mama sa akong partner, no? Si Mama Rosario. Ano? Namalik ni Sudan Kim kay wala may kaluto. Oh, ana di ba? Sweet man siya paminawon. Ang uban uihon man gud ninyo, gahion niyo pag-ayo din na siya Dalaget. No, ana ganay sila nga basta musulod ka sa welcome sa Dalaget, ang busina sa jeep mahimo nang tadidet. Di na siya beep beep bye mo ana mag tadidet. Ay nako. Good morning sa mga taga-delegate. You know, I love that place because half of my life has been associated with Dalaguete. My partner is from Dalaguete, no? Particularly sa Barangay Ubo, Dalaguete. Dahil sa may paling-paling, no? Oo. Pero may kundi sa una sa panahon yun, napa ko sa Kenan mga ka-vibes, almost every weekend may maulig Dalaguete. Karon pila na ako katuig may ulig Dalaguete. Eh, lisod kayo eh. Basta walang sakyanan, no? Oo, alam nyo naman. Lisod kayo mag-commute ka ron, mga ka-vibes. Oh, si Geraldine, sige katawa. Ay, sige katawa, bye. Okay, delikado na. Pero okay, mga taga-Dalaguete, maayong morning. Mga taga-Ubong, hello po. Lahi ng Barangay Ubo, lahi po ng Ubong. Kanang Ubong sa Spring Mana, di ba? Sa may Consolacion Dalaguete. Kanang Barangay Ubo, muna siya ang barangay ka ng paling-paling. Kibaw kung saan ang paling-paling? Ang paling-paling baka nang dapig ka dari pikas, dapig na pod ka sa pikas, muna yung paling-paling. Paling-paling dahil sa may in-between lungsod sa Dalaguete, paingon sa Barangay Mantalongon, na ay murag rock formation diha nga gi-carve mga ka-vibes, no? Unya, usa na sa mga laaganan karon diha sa Dalaguete, no? Labi na sa mga mag-rides. Nindot kay ang view diha sa may may paling-paling. Sakop na siya sa Barangay Ubo, OBO, Ubo Dalaguete. Yan na shout out ninyo tanan mga taga Dalaguete, mga ampi mo kanunay. Tungod kay ampingan sa tamo. Take care cause I care. Ay nako. Anyway, ngunong sa patang Dalaguete, si Geraldine ay taga Dalaguete. Oh, good morning ninyo tanan diha. Ha? Sa akong estudyante nga si Saibil, gain na rang power top. Salamat dai, bahalag na muipoy na imong tudlo dihag tinap sa itong screen. Live ta karon mga ka-vibes sa itong mga nagkalain-laing mga social media platforms. So live ta karon sa itong Facebook fanpage, 93.1 FMR Cebu. I-search lang mga ka-vibes. Ya, syempre, if ganahan mong mo-text na ako, pwede sa dyan mong mo-text, no? O, text lang ko ninyo mga ka-vibes sa 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802 atong official text line. And syempre sa mga ka-vibes pod nato nga kuan nga ganahan pulmutan aw nako sa TikTok, no, nga bahalag na huot ko sa screen sa inyong mga cellphone. Ipangita lang ninyo ang FMR Kimiat niya, follow na lang sad ha. Oo. Basta gani makita na gani mo nako, sundan ako ninyo. Makalingaw power top sir, a while na minaw since dili busy sa work. Abay sana all. Na no. Ako malipay ko ba akong mga estudyante ko na to nang wala na trabaho na. Manigulang naman taan yun. Pero ako malipay na kuana. It's an honor for me, no, to be a part of your academic journey, no. And yeah, at least may hinumduman ko ninyo. Si Sir Mantong Kuan, kan si Sir, oh, na si Claro eh. Bitaw. Ay, good morning sa itong mga ka-vibes. Karong mga adlaw, nga nagpanikab na sa ilang mga planong laag. Unyang gabi, mga ka-vibes, because today is a weekend. Asa man mo mang laag, kuyog ko be. Asa mo mang laag, boy, kay mukuyog ko. Okay, laay kay subalay, oy. Oh, di ba? Sa mga mang laag, diya, hello niyong tanan. So, may plano tonight. Asa man, mukuyog ka o mukuyog ka? Remember mo anang kung ano ka nang di ko kakuyog kaya di ko tugtan sa akong parents. Yung mga nating barkada nga, ipananghid ka, ako'y bahala, ako'y mananghid ni tita. Bisa kung saan pananghid, huwag di dyan mo sagot, huwag yan. Ganun dahing una na, no? Kanoon sa man, wala sila isalig imong parents sa imuha. No, yan na, no? Wala siguro sila isalig sa imuha, yun ba? No? Ang kinahanglan pa yung ipananghid sa laing tao pa yung mananghid para nimo. Inyan mo naman gihapon ng pananghira. Diba? Mo ang tumanyod gihapon. Napi-uban mo, ingon nga ka ng kuan, di na lang mananghid. Kaya mura gihapon, di man gihapon tugtan. O na padre, oh sir, bisag gors na lisod gihapon tugtan, ay ginoon ko tigulang na. Inang ama, ug di ko ni mutugtan ma, di ko kauyab ani. We don't know, di gihapon tugtan, ay gihapon. But ani man sa good na, no? Man masabtan ra na to, if you're still living with your parents, no? If you're still living with your parents, I mean, at least you have the, you should have the courtesy to ask permission or to let them know kung mauli ba ka, sa orasa ka mauli. Diba? Di mo nabot-pasabot nga, graduate na ka, wala na kayo, di na ka mananghid, diba? So, mananghid siya yung gihapon ta. Murag atong pagpananghit isip, respeto na lang ba? Kaya syempre, nakipuyo, you're still living with your parents, di ba? Nakipuyo pa man gihapon kanila. So ang imong pagpananghit ya, isip, respeto na lang sa ilaha. Bisan pa mag, di ba, graduate na ka, dapat tinakabutan, o di ba? Pero, ang problema lang sagod, ang mga ginikanan, bisa graduate na, butan gihapon ta. Tingnan pa ka, unsa man imong gisulob, oy. Kakuan ba ana oy ka? Kalaw ay ba ana oy? Pag ilis dito oy. Sama na pakita-kita mo na si imong kigol. Ingna nga natural mo mapikulbol manggod ko. No mo na, pero kinahanglan ako para sa ako ano, if you're living with someone else, no, kinahanglan gyud ka magpahibaw or mananghit. Para di ba at least, you know, isimba ko maunsa ka, that person knows asa ka ni Abto. Di ba? Sama sa nahitabo karon o di ba na missing kining ni Adtog Spartan Trail? Di nga siya may asa ng Spartan Trail lapit gani? Sa may binaliw ba na ang Spartan Trail? O di ba na missing? May gani nakita, no? So, dapat mananghi dyan ta. No, magpahibaw ta ata mo at mga ka-vibes, no? Kaya para simba kung magkinaunsa ta, kaya ibaw sila asa ta pangitaon. Di ba? Wala ka nga palingitan. Asa ni siya? Duhak adlaw ng wani uli. Pero if nagpahibaw ka nga, nag-outing me, o kuyog me sa kong uyab, nagkuan me, nag-staycation me, ala! Palak-palak lang agi, bay. Diba? So at least, ang mga tao nga nabilin or gibilin, makahibaw nga, dito din siya, kuyog din siya ni kung ano. Pananghid mo mga ka-vibes. I think ang pagpananghid, no, it doesn't have to, you know, it doesn't have something to do with age. Dinibot pa sabot nga, tigulang na ka, magbuot-buot na lang yung kap, di na lang yung ka mananghit, kaya tigulang na ko, why makabuot na ko? Para sa ako, it doesn't work that way. No, kinahanglang mananghit gihapon, especially if we are living with our parents. No, have the courtesy. Oh, mananghit yun, sir, kaya basi, nilagbalik na mo na missing nag, mamising na kagkalit, o, nilagbalik na mo, missing na kagkalit, o, nakatry na ko, ana, bay. Ako, nananghit ko. Nananghit ko. Pero, wa ko ni uli dayon. Gabiin ako ni uli sa sauna pa ni elementary pa ko sa Sambuanga. Kaya nihapit ko sa kong, sa balay sa kong ante. Wa ko na nanghid nga muhapit ko dito. Onya, kay dugay makong ipauli sa kong ante. E di gipangitan ako sa akong lola. Kaya sa lola man ko nagpuyo. At gireport ko sa police, oy. Onya, sa police biya. Kaya di biya ka madeclare nga missing. Natanis mula pa sa 24 hours. O, diba? So, mauna, no? Kinahanglan yun nga, mananghid ta. Ano? Atong taruhon, mga ka-vibes, nga kanang, ang pagpananghid, mga ka-vibes, kung ano siya, kanang, as courtesy na siya ba? Isipod respeto sa mga nabilin sa balay, diba? Or sa imong mga ginikana, ni unana. Pero sa bagay, huwag wasan yun kay, ikaw na po isa nagpuyo, wakay kauban sa balay, o kinsa may pananghiran ni mo. Ang kanang caretaker, ang landlord, wala po ng landlord niya. So, may labot na kunin bukas sa kamuad tumulaag ka. Wala na po ito. So, may labot na kunin mong mulaag-laag ka. Laag dito. Anong mananghid pa man ka na ako? Ito, mga ka-vibes. Ay. Ayan. Shout out po sa tanang mga kuan na to. Tanang mga ka-vibes na to. Nga, wala plano this weekend. Nung pundurag balay. Ano? Ano man. Siyempre, labi na if imong sweldo, pichakin si pa, eh, magpundo yun ka. No? Natanla siguro mo swildo kag G's. Kanang swildo nga G's 25 bitaw 10-25 nga payday kay so, most likely musulod ang swildo karon kay tomorrow is a Saturday man, no? So musulod ang swildo karon. Yan. Shout out sa mga kuan karon ha. Atat na atat kung mopilag ATM. Sigig check ba, sigig balance inquiry ba? Ayaw sigig balance inquiry diha ugwad na isulod niya tayhupan pa gyud ba? Di wa gets ana. Kanang bitaw i-balance inquiry. Una niya, walay sulod. Trapuhan. As if naman, no? As if naman ka na initrapo ni mo sa imong ATM. Mubasa na nga na isulod. So, di ako eh. O, si Geraldine H. 1328 ang sweldo. O ba, no? Lahipon mo, no? 1328. 13 and then 28. Ah, okay. Wa may problema. Actually naman, mga ka-vibes, wa man gugi-provide ang balaod nga dapat 15 o 30 ra yun ang sweldo. Ang i-provide sa balaod, mga ka-vibes, dili mo lapas og 16 days ang gintang sa matag pay period and you should be paid twice per month. That is the requirement of the law, no? Dili mo lapas og 16 ka adlaw. O bahala kung saan pa ng adlaw, 10.25, 5.20, 13.28, 15.30. Basta diri mo lapas og 16 ka adlaw. Matod pa ni Lexter kay 10.25. O, di ba sweldo ni mo karon? O, pang libre, be. Burger ka naman. Pick up coffee ka naman dyan. No? O, si Lexter. O, di ba 10.25. Ako nakatry na kong sweldo og 10.25. Nakatry sa kong sweldo og 5.20. Eh, nakatry sa kong sweldo og 15.30. No? What thing, ano, no? Grabe naman kung kakugihan ba? Puro ka, nakaitulo ka trabaho. O pwede man na eh, because actually, ako man karon 2 jobs, no? Pwede ka, tulo ka trabaho, no? Nakaitulo ka trabaho. Like ako, mahulog ko nga tulo ka trabaho, no? Pero ang isa na ako, depende na ako if musulat kong balita for Manila, no? So pwede ka, tulo ka trabaho. Na ay sweldo inigka G's, inigka 5.20, kunya G's 25, kunya 15.30, every 5 days na imasulod nga kwarta. Ay grabe ba, no? Isa talagang malaking sana all. Na, no? Mulagi na, syempre, kugihan raman sa do. Basta kugihan dyan mga ka-vibes, wag yung problema, no? Deserve ni mo na imong kwarta, kaya mo manang gihaguan. Pero kung ang imong kwarta, gikan na siya illegal, mga ka-vibes, eh, hindi mo deserve yan. Hi ni April, aray po nga siya maing morning, yan. Matod pa ni Ma'am Almira Henares, need yun manang head, matiguwang ubatan on kay piti yun ni Kole. Request yung Slipknot ni Jake Miat. Oh, grabe sa Slipknot yun. Wala may Slipknot diri, uy. Nami diri, no pets allowed. Charing, joke. Wala. Slipknot. Wala may Slipknot nga kamtabay. Oh, wala. Oh, wala, oo. Good morning, DJ Kimiat. Shout out ko ni sa J&T Delivery Talisay One Hub, ni Jan Rex Weclaro, o ni Jeman Papart Bogart. Yan. Shout out sa mga couriers, ha? Oo. Nga nag-handle sa ato mga parcel, ha? Okay? Nga shout out po ko sa tanang mga sikig order, nga sige nilag order, sige pa deliver parcel, ang kanang mga nag-deliver parcel na textmate na nila. Malaw ninyong tanan. 9.50 atong oras, mga ka-vibes. 10 minutos, hindi pa maigo ang alas G sa Kabuntagon. So, mauna. Oh, shout out po ko karon sa mga... Oh, hi ni Tonton. Yan, good morning. Oh. Shout out po ko karon sa tanang mga ka-vibes na itong... Oo oh, nga, sweldo. No? Sweldo nga today, mga ka-vibes. Because today is Pizza G's, no? Pizza G's, usually, naayon na yung sweldo. No? And then, ang problema lang, mga ka-vibes, na po yung mga parcel nga paabot. Paparating rin yung parcels nila o unsao man nato na aron, no? Eh, kasalanan mo yan, no? Kung bahalaan ang anong i-order ni mo na. Diary of Jane DJ by Breaking Benjamin and request po kong on, hold on by Cord Over Street. O, diba? Samtang gipicturan ko din mga ka-vibes, mura dyo kong butanding na sa aquarium. Na yung mga bihita sa gawas. Oh, hi ni Carl Nadado, wasay Claro Idol. Oh, dabo Claro tanam. Diha tarong ang deliver na inyong parcel ha. Oy Claro, so diha oy. Oh, na yung mga tao sa among gawa sa studio mga ka-vibes, gipicturan ko nila mura kog butanding ana sa aquarium. Basi na ay hold on. Hold on. Ay, naadiri, hold on. Oo, naadiri. If we hold on together, you know our dreams will never die. Naa, Mone. Mone, pwede ni i-play. Wala sa mi Diary of Jane. Oh, Diary ng Pangit. DJ, kanusa ka magklase? Actually, na ko'y klase karong gabi. Nagana ko'y quiz karong gabi, mga ka-vibes. I have a long quiz tonight sa remedial law. Oh, and aside from that, magklase po ko sa ako ang kuan. Klasehan po na ako, ang sito? Health and environmental news writing. Ayan, hello. Hi ni Ma'am Almira Henares, na-solve na ko na ang problema nila sa iyang anak. Oy, very good, Ma'am Almira. That's, I'm happy to know nga na-solve na ang problema. No, so muna, no, kanang mga problema mong good mga ka-vibes. Para sa ako, ano, ako alam, kanang naamoy mga issue, ingon na, ano, naamoy mga problema, especially with work or even legal issues, no? Kanang tanaw ni mo, you have the right to demand something, no? Pwede yun ta, dili ta dapat basta magkarakara nga, dapat mukha. Mukha, so dayon ta, no? pwede mo konsulta sa ta. Mas maayo jud if ever legal matters na siya mga ka-vibes, mo konsulta sa jud mog abogado, no? Pero if normal questions like for example sa trabaho, di ta kay mo reklamo dayon, di kini anay uban ha kanang awa ko, wa ko sweldo higbalig duha ka bulan, mo resign na lang ko. Oh, mo resign ka, okay man, pero katong duha ka bulan nga wa nimo wa ka sweldo he, kinahanglan nga makuha to nimo because that is your right. That is your statutory right nga swilduan ka. Gida ba sama sa onggiingon? Kung iga, inyong igasto ang inyong mga kwarta karong umaabot nga swildo, katungod ninyo na kay kamo man sa igahago ana. Nun ka nang pareha sa uban, nikabot sa ilang swildo, igasto nila sa laing laki. Ah! Igasto nila sa ilang mga babae. Ah! O, pwede naman siguro, di ba? Oo. One-time millionaire, no? Oo. Inigawat sa sweldo, hala samgyup, hala kaskas. Di ba? Labinagnae ka ng debit card. Napak! Samgyup ka. Tapila na per head, 699. O, silang tulo akong bayran. Laag da yun. Tapos pag humaglaag, o, scatter ko na. Grabe sad, no? Rasyonero 23, imong sweldo, imong ipatadi, ha? Imong i-cash in, unyag matiwalda tanan, di nga. Walwal dahin og kape, o. Oh. Bagong sweldo, ah, Starbucks. Caramel macchiato venti with 2 pumps of mocha and whipped cream and pumpkin spice and everything around. Apilig saging. Ano? Diba? Oh. Asa man tamangaon, kana? Asa man, kana? O, oh. Are they recog ka ng steak with ribs, with mushroom, with corn, with carrots? Sige, oh. Mang chat, kadlaong dako, kay emergency daw. Wala. Nice to see you again, DJ Kimet. Last ko nimo kita kay sa fan grill sa Barili. Anong taon na? Anong taon pa yun? Ay, nako. Maugyod, kapoy, sige, graveyard shift. Nga, di ta allowed mo waldas, char lang. Ala, sige. I-gaslight mong sarili mo, day. Hala, iwaldas mo yan. Di, okay, Rajod. No? Okay, Rajod nga mo waldas. No? If inyo hang iwaldas for yourself, there's nothing wrong. If mag one day millionaire ka, imuhaman sa dang kwarta. Imo man ang gihaguan. For as long as gikan sa saktong pamaagi, pinatuluan og singot. Ah, di ba? Ano po sila? Di man pinatuluan og singot ni JK Miat kay aircon man among opisina. Ay, basta inyong gihaguan. Gihaguan, mauna na. Oh. Pero worth it rasad igasto yung ana, sir, labi na para sa family. That is true, no? Like last Sunday, gipalitan na mo sa akong wife og bagong shoes ang akong anak, no? And then pagpalitan mo sa shoes, kanang wala joy sakit sa dughan nga mo swipe sa debit card because you know that it's for your family. Yeah, no? Ana gyud na mga ka-vibes, no? Dili ta dapat nga magkuan, magduha-duha. Iniga palit para sa atong pamilya o waldas man ganita. Waldas now, baklay later. Say, may I ask, are you familiar with attorney? Oh yes, familiar ko anak niya. Si dito sa Pika Station, sa AM. Ikaw na yung makaingon o ayaw tanawa ang price. Oh, ayaw na tanawa ang price. Oy, oh, hilas no? Ayaw na tanawa ang price para basta sa pamilya, para sa anak. Pero para sa kagalingon, pati brief tanawon. Mahal man ni oy, wapa man to nabusot akong brief. Shout out ni Raymond, Raymond Hangol. Yan, good morning. Shout out, mani, shout out ni Raymond Hangol. May morning. Mang chat ka lang daw kay emergency daw, oh, no? Emergency, mana nga. Bay, potang atag 200 ha, baby. Emergency lang yun kayo. Ako rang uli, iuli-un niya. Bootleg mauli kung makadaog. Mga istorya ba yan ninyo eh? Ikaw na yung manungog na ako sa radyo na mga karaan. Karoon po ako kita sa MA. Karoon po ako kita nimo. Ikaw dahi si Kimiat. Dili ako si Kimiat. Ako si Piolo Pascual. Hindi ako si DJ. Ako si Kwan, Senator Bato de la Rosa. Ay nako. Hayahay man daw DJ yung buslot. Hayahay bitaw. Ngano ka na ano? Amot lang with guys. Wonder lang sad ko ani. Kasagaran mga lalaki, no? Dugay kayo magpalit og bagong brief. Tinotiyo. No, dugay kayo tumong palit og brief bay. No? Dugay kayo tumong palit og bagong brief. Ako mga ka-vibes, mapalit siguro kong brief once in 2 years. Ngano gani mga laki, no? Nya, napadyod ko yung mga brief nga gipang taguan nga. Katupad yun yung panahon, napa ko sa MOR. Uka, ako pa maning sulub-sulubon sa una, oh. Labi nag-brief nga hinatag sa uyab, agoy. No? O, matod pa ni Matuog Danjor, tinuod kay akong brief karon kay bustot gihapon. Because I think, no, we guys don't care, no? Mga lalaki, we pakialam, basta na ay brief, basta masulub na na, no? O, di man ko na itong ma-feel if bago, di ba? Like, nga naman di ay lami ang feeling, basta bago ang brief. Baga pa. No? Oo. Pero kay mo na uso sa biya itong mga panahon sa unang nga ipakita ang brief, katubitong ibitay ang pantalon. Itong ibitay ang pantalon, tapos ipakita ang brief, kanang brand sa brief, ipakita, no? Ngayon, ana, no? Ang brand sa iyang brief kay Kuan, Triumph. Triumph. So, and... ang brand sa brief niya kay Abon, nalaka niya, eh. Napag-iapon ka sa MOR DJ, oh. Diba, ulahin na po kayo siya sa balita. Ginoog ko, 2020 pag-shutdown ng MOR. Anong taon na ngayon? 2026 na niya. Nagihapon ko dito. Pag sure diyan, nag-shutdown naman yung taon. Wala na gani. Unong katuig ng gilabay kay gi-shutdown. Oh, bahala busot ang brief. Basta importante. Ops, tinuod na. Matuog danjor. Pero di na ako nabasahon. Importante ang garter, nindot. Pero ang bali. Hoy! Ika ni Jansi Lapinid. Oo. Bitaw. Sus, inyo biyang jersey nga red sa MOR kay nice kaayo. Oh, di ba? I was a DJ before pero more music less talk ang setup. Not use nga mutabi on air. Time check lang. Mau ba? Sige, mag-play na kong song, sir. Oh, isa ka oras, sir. Songs tanan. Sorry kaayo, Super John. Iyamang ko nga mutabi sa ako. Well, you know what? To explain, Super John, to justify... Back then, man, good ma, Super John, I can relate to that because I was also an old DJ, no? I started being a radio DJ since 2011. Ang pasakaraang panahon, man, good, the reason why for radio, it's really more music less talk because the availability of music is just on the radio. If dili man gani ka sa radyo maminaw, no? If dili man gani ka sa radyo maminaw, you need to buy cassette tapes or CDs for you to exclusively listen to that song, no? But right now, with the advent of technology at internet, no? Ang mahitabo ka ron, if maminaw ka sa kantay, just search it on YouTube, search it on Spotify. So di na kinahang lang magatang sa radyo ka naman doon. Ay, maminaw kong radyo kayo ba? Sige, i-play nila ang song na kuan. Akong paboritong song katong tatlong wipe. Oh. You don't have to do that anymore, di ba? So ang nakakaroon sa radyo, it's more of the entertainment na, no? The banter, the ad-libs of the DJ, no? So muna'y moraga gipresent na karoon sa radyo. Yeah, no? But nagihapo yung mga radio stations nga. More music, less talk. Wala na lagi panuhot, Pops. Gabi eh. Sus, ginuo ko. Shoutout ako. Again, shoutout ko sa akong mga law school friends nga akong nakauban sa among excursion, sa among activity. Activity? Gagahapong adlaw dia sa may Lava Farm Spring Resort. Grabe akong panuhot, bay. Oh. Hilom-hilom rako diri, mga ka-webs. Galingkod-lingkod rako diri. Pero murag, kanapo na ko ni utot. Yaks! Ew! Iuna na sa bukid ka na ito, DJ. Magatang og sunod nga song. O, makamingaw lang. O, di ba? But nowadays, so syempre, since naanay Spotify, naanay YouTube, di ba? Pwede na ka maminaw sa imong favorite songs. Bahalag balik-balikon pa manan nimo. Di ba? Bahalag balik-balikon pa nimo diha ang kanang kuan, ang kanta nga kuan, Pantropiko. Because technology naman, no? Diba? But for radio right now, it's more on the ad-lib, the entertainment, on the ad-libs, no? Or the banters with the DJ. So muna na siya karon. Oh, alas yes, dos na. Oh, sir, Super Jan, mo play na kong song, sir. Promise. 1 hour, 10 to 11. Di ko mutabi, time check ra. Mga ka-vibes, andun ako. Salamat siya may guban. 77 days to go. Pasko na. Alright. Oh, sa mga ka-vibes na ito, di ha. At ang ininyo, Ugmang Adlawa, ang programang Bedtime Stories, alas 7, alas 9 hangtod alas 12. Geraldine, wala lagi mi anang hold on by cord over street. Wala lagi ko anang hold on. Ang naandari, hold on ka to. If we hold on together. Mga ka-vibes, no? At ang ininyo, Ugmang Adlawa, 9pm to 12 midnight, ang FMR Bedtime Stories, no? The winner of a winner of an or an awardee of Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards isip best educational program Bedtime Stories alas 9 hangtod alas 12 Ugmang Adlawa every Saturday na mga ka-vibes ako yung magdalaan ng programa ha. Okay, so muna yung program na ako tomorrow. Alright, gotta go. Anto na ko. It is now exactly 10:03 alas 13 na mga ka-vibes and 77 days to go. Pasko na. Giving you the song, mga ka-vibes, gikan sa Mandawe. Okay, wapan ako na type. Sorry. Man, ala, wait, sa, tiyo, dili mo letter M. Anyari. Okay, eto na. Oh, sorry. Mandawe Children's Choir. Yan, hindi't kini kantahan, mga ka-vibes, para sa gimingaw sa mga Pasko sa ilang probinsya. Hi ko ni Oscar. Hi ni Anna. Pugsuta ng mga nagdahom, no? Nga dili na single karong Pasko, mga ka-vibes. Here's Mandawi Children's Choir, mga ka-vibes, para sa kantang akong

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag, mga ka-5 sa itong oras, LSGs 9 na, ganyan itong mga nagunang balita aro, mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. Atong sayra ng dagan sa panahon, gikan mismo sa Buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST. Atong may nabi, si Ma'am Kay Otero. Ma'am Kay, good morning!
2: Maayong buntag, DJ Kim Yatog sa atong mga suking tigpaminaw. Maokin ni ang atong latest weather update karong adlawa, October 9, 2026. As of 2 a.m. karong adlawa, naanaa kitay ginamonitor nga low pressure area gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Nahimutang kini 2,090 kilometers east of southeastern Luzon. Ug aduna kini in low chance nga mahimong tropical depression within the next 24 hours. Ang ITCZ o ang Intertropical Convergence Zone ang nakaapektar sa Central ug Western Visayas, Palawan, Lakitna ang Mindanao.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: If you wanna

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pagkatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayang adlaw mga ka-vibes, itong oras alas 11:04 na gunayan na itong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. Nanasad karon mga ka-vibes, sa very unhealthy ang air AQI kun air quality index sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw, kini base sa labing uhing datos nga nagikan sa Environmental Management Bureau Region 7 kun EMB Region 7 tungod sa maong bating AQI nga naa karon sa 165 o giilang very unhealthy. Gitambagan karon sa EMB Region 7 ang katawhan labi na ang publiko nga likayan ang mga lugar nga daghang mga sakyanan apil na sa niini mga ka-vibes ang mga kadalanan nga naghuot ang trapiko

0: Sad ang bati nga AQI levels diri sa Dakbayan sa Subo. Ubo kini naglangkob sa itong mga nagunang balita aro mga takna mga ka-vibes alang sa atong FMR Newsbreak. At ang inyong lang FMR Newsbreak kunyang hapon, kauban si Rico Mambo. Yung atong arangkada balita sa hapon nag woke up sa TV Patrol. Musunod na ang programa ang ka-vibes, sad-sad sa Udto, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron magatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong Udto mga ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
3: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:08 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Hello mga ka-vibes, wala na dyan line lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes, kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangka.

นี้ 5 4 3 2 1

Vibes. Alas 11:17 na sa Kautuhon. Mayong odto, mayong pagpaniutog, mayong pag-andam sa paniutog mga ka-vibes. So, kamo na minaw. Sa paborito ng estasyonan sa nga radio sa Sugbo, Kabisayan o Glocop Nasod. Sa dial sa inyo mga radio mga ka-vibes, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna niyo. Welcome na sa itong programa mga ka-vibes, alas 11 na lang una. Programang naglanog-lanog, nagpaka-paka, nagbuto-buto, naglagobo, nagkalaras, nagkalatos, nagkabunal, nagkasipa, kano? Programa ka-vibes, sad-sad sa itong adlaw nga Biyernes, Pizza 9, sa buwan sa Oktobre, tuig 2026. Og syempre, kauban ninyo karon mga ka-vibes, wa na ilain live on the mix and live on the microphone, DJ Sprocket.

DJ Sprocket Remix. Ato ang TikTok account, DJ Sprocket Gunero. Now may mga greetings, sumapa shoutout, i-text lang sa 0995-472-0802. Ako Osmon? 0995-472-0802. Alas 11.20 na mga kababs, alas, sige, buna, laos-laos na eh. Volume in yung radio niya kay lahos-lahos na eh. Oh, ilang boss na eh, karoon na, ilang boss. Ilang buyog.

horas a tomar con Vibes a las 11:35, ¿no? Como una mina la guía pues al programa con Vibes, salsa, otro. Va en otro ni Kuya M en otro. Va en otro ni Alvis con Maling. Sa otro to sa akong mga agaw. Sa poblasyon Dagohoy Bohol, salsa. Namo ni Habunal. Kay Abi ni mo naglanog-lanog ka sa Dagohoy Bohol. Alalamba. O, muna diya. Mana ang ganahan magpagyan, maglanog-lanog, no? Oh, bulyome niyo radio niya, bulyome. Doran Mark ninyo. Darat ko ni Boss Dennis Maluya. Oh, nagluya din na. Nice kayo, Dol. Nanayaw ang mga SLSU. Students, mau ba? Mana ang ganahan, manayaw. Shoutout ka backyard. And sad na ta DJ's bracket nga lami on. Sugod na sad ta og vibrate reklamo na mga silingan. Nagpatukar na sad kuno ko og banha kayo. Alanganin na siyang volume na alanganin kay kuan man kanang banhaan man. Volume eh.

Oras na ito mga kabans, alas 11.56 na! Bunal kanunay mga kabans, bunal! Lambos! Lambuyog! Ayong pagpaminaw sa mga taga City Olivas, Barangay Kagkagan, Poro, Kamotes, ng Otero family, ng mga Nudalo family, Gunato family niya! Mayong odto! Mayong odto po ni Piskal, o siyempre shout out! Ni Ma'am Ping, Ma'am Maricel sa DOTR. Oo, mayong pagpaminaw. And also ang atong soaking tigpaminaw na to, Certified Co-Vibes, Ma'am Almira Ginares. Pahing oto, DJ Spragat, bag o pako na human, pang laba. Rain or shine, pang laba is life. Oo, mara yan. Pas-pas yun ang pagpanglaban ni mo, Ma'am Almira, kung maminaw ka sa to ang istasyonan. Dahil nga naman, mugawas ang imong istaping. Samtang naglaban ay istaping, so dali regid kayo, imbis nga kusukusuan, tunob-tunoban na lang para dali. Shoutout ni Andoy. Shoutout, Doy. Andoy Sala. Oh, sarat-sarat, mayungod to.

dapat mga on mo. Ayogin mo pagutom ha, mga ka-vibes ha. O ilap dos na lang para mahumanda yun. O ilbunal, ilap dos, ilambuyog. O isawilik.

Samot na kung cha-cha o niya tautod, Mama Almira. Mag-cha-cha ta o niya tautod. Hello ni Chad. Happy fiesta. Lipanto Alegria Cebu. Oh, happy fiesta niyo tanan dia. Happy fiesta. Thank God it's Friday, mga kabahan. Oh. Alas 11:58 na.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Mo na ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu. Good vibes, mo na ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu. Good vibes, mo na ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

Ang siyempre ato na ipang shout out no sa dili patake laos laos mi natong sadsad. Ipang-greet sa nato hello kay Ronelo Fabria and Chona Pagobo nga naa sa Liloan. Oy, shout out. Gikan ni Paeng TV photographer. Oh, mayon to. And shout out ni Almira. Almira Ibon. Shout out Almira Ibon taga Sitio Libas. Barangay Kagagan Poro Kamotes. And sa mga taga Cagayan de Oro, hello. And shout out sa akong mga pasahero, mga guwapa nga HR sa munisipyo sa Dalaget. Gikan ni Allen Caruana. Hoy! Shout out sa mga guwapa niya. Shout out yung mga guwapa, mga ma'am. And shout out sa akong mga katrabaho, Gab Gab, Boy George, o JP from Miga Soft Dumaguete. Alright! Huwag may pagpaminaw, huwag magtanaw sa live ni Erwin. Huwag hello ni John Paul Puton. Maayong odto, huwag ni James. No, if I. Shoutout ni Kevin. Kokok. Oh, ayo kok. Huwag shoutout ni Pitik Nitik. Alright. Alas 12:07 na mga ka-vibes. Alas, sige. Buna, laos, laos. Hamto de la una. May pagpaminaw po di ay ni Raniel Alboro o Jeremy o Aileen Dipra o Kuya Dodong o Chanfol Play o Chacha Mo Sayaw Me from SJ Marcelo Hitapi Bohol. Alright!

Mayong odto ka na itong tanan, mga ka-vibes. Unali sa kaodtohon, shoutout. Nako kumakauban diri, Team Tapas Zero Boys. Kika na ni Jimuel Yuma Ariston from Dahili Mabinay ni Gross Oriental. May pagpaminaw nino diya, ha? O katumanay Bulong,

uban ni tan-aw na sa atong live sa TikTok, sa atong Facebook page, ug ang uban naminaw sa atong apps. Mao na sila ha. Mao nang natay daghan mga greeting all over the world. Pasarot po sa mga kasamahan ko dito sa dito na sina Justin, Jeric, Ernie, Bito. Alright, shout out. And shout out sa mga taga-Karamuan, Camarines Sur, ni Arnold Carino.

paningot no, ni Alvis kumaling niya. Oo, gipaningot na jod ko, lingaw kayo ko kay ako mga Ikson, pwerteng sad-sad. Bahala, wapay paningot to, basta sad-sad jod. Gikan sa hampang argao. Muna diya.

Guwapo nga amigo Boss Amo Agaon. Ang nakinusarang Yuvin A. Kilario sa Kanduman, Mandawi City, Cebu. Para bugha. Ayaw ha. Si Christian Rica Ford, mayong auto DJ, sarap may diritanan, taga Hubay Liluan. Sipa kayo ang mga ang sad-sad sa auto. Dire na minaw sila ni Jenilo Impalmado, Dalay, Marcinas Wagas og ni DJ Louie. Gubado iya laptop DJ, salamat. Alright. You're welcome. O, ipaayo lang, ipaayo. Importante mamaayo na ha. Oh, I love you too. Oh, marada. Hello na Rowena Kani. Mayong odto, shout out di ay sa akong mga guwapo o guwapa nga mga pasahero.

Alas 12:17 na mga ka-vibes. Siyempre, daily po magpalupig o bunal sa radio. At ang certified ka-vibes, John John Messias. Nakakunsa sa Ayala ko no. Hello, may ngunto. Bayo pagbunal sa imong unit dira, ha? Ibunal mo unit. Mano, John John Messias, mano. Hello to Gwen Cajes from UAE.

Mayong pagpaminaw o paglanog-lanog sa itong programa diya sa may Cebu, Southport, Mindanao. Busog kuno kayo tadi ha. Salamat, salamat. Giancarlo Mania, shoutout ni mo. Maayong odto ka ni Moria.

Auto DJ Great ko. Are City o Agik Ik Tingob Mandawi City. And shout out Christopher Montecalvo and Jerome Janril. While gatagay niya gipaningot nagsinayaw. Takaw doon DJ Galanog Lanio good mo. Are sa City o Agik Ik Tingob Mandawi. Pa request Asia o na play na nato ganin ang Asia. Dili ko sure kung na play ba.

buenas a todos mis fans, a las 12:40 sa Kauntohoen. And you're still tuning in sa programa ka Vibe Sad Sad sa Auto with yours truly. O solo mode, yun yung adlaw nga Biyernes mga ka-vibes, no? Nagsulo ta, nagsulo!

nato mga ka-vibes, alas 12.44 na. Ako rin shoutout rin si Rigel Guzat Aranges, huwag ni John Manning Gula, and also to DJ Liniel Perez. Pre, shoutout mo pre. Solo flight pre, kay naguba ang laptop nila ni Louis pre. Ipaayo pa, alright. Ay, pagpaminaw diyan eh, sige Smaroni. Kusog kayong uwan sa mingla nila, pero mas kusog kuno kayang radio kanon.

sa ito mga ka-vibes, alas 12.50 na. Mayroon to Sir DJ, grabe dyan, makahili sa akong mga bilbil. Ang mga manindot nga budots ninyo, DJ, God bless your station.

sa ato mga ka-vibes sa alas 12:55 na sa kauntuhan. Kamo na mina lang yapo sa programa ka-vibes sa Otto. Ang Otto ni DJ Val sa Orbeda dia sa may Liloan. And also shout out to Iris Reyes. O request ko sa Bodot. Nga asa ni? Hey, Iris! Gara-gara Iris! Res? Gara-gara Iris! Alas 12:55, we have 5 minutes more to go before we go. Hala, sige! Hunate! Shout out!

0: Oras nato mga kabayan. Alas 12.58 na gayon sa Kaontohonog. Grabe, maulan nun nga Kaontohon mga kabayan. Grabe, ulan na, no? O, syempre, nag-play ta karoon ng Christmas songs. Kaya nga naman, doon naman tayo kipahigayan nga Christmas countdown. So, 17 days na lang. 77 days. O, si Tinta is 7 kaadlaw na lang sa dili pa magpasko mga ka-vibes, no? Ako ng Osborne, si Tinta is 7. 77 days na lang sa dili pa magpasko. So, advance Merry Christmas mga ka-vibes. Ulan-ulan karon, ting-breed. Ting-breed sa mga lamok. Wala amping-amping ta karon ano, kay grabe mo, sus, ang lamok ron na, nag-fiesta. Oo, ting-breed sa mga lamok. Sa mga, sana, mga insekto. O, ting-breed po sa mga tao, kay ting-tugnaw man. Oo. Oo. Alright mga kabayos, mga nagkini, magpatigulog na ta. Dagan kayo salamat sino pakikuban ka na ko sulod sa duha ka oras. Naling adlaw nga Biyernes. So thank God it's Friday. Happy happy weekend mga kabayos. Musulod ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. Hindi din yung ubos nga lagad sa kahanginan. Wanag yung laing lami on. Pero may lain pa. This is your DJ mga kabayos. DJ's Bracket Gun na to aka in your Ola gang. At doon ako mga ka-vibes, amping-amping mong tanahan o parehin naging mo sa pagpaminaw. Dira lang sa inyong paborito nga sasyonan sa radio sa Dayan. Sa inyo ang mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu, ka-vibes. Para ni. At doon ako mga ka-vibes, amping-amping mong tanahan kay Ano Wine, Love Love, Cook Among Tanahan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na gina launa sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Radio Cebu 93.1. This is the newest,
1: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: This is FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Mauna ni.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket.
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
7: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 93.1 Mona Nee.
1: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: 我爱那你。
1: FM Radio

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Mo na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1. Mo na ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi ng gonga angkol sa kahainan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayans, alauna 25 na. Ay, kumusta nga ito mga kabayans karon? Maingang pagpaminaw, maingang pagpasilong ninyo karon din ha, no? Ang suman, nabasa na ba mo ang tanan, no? Nabasa na ba nga ito mga kabayans karon? Adlaong Biyernes mga kabayans, no? Kay mura o gani ang bunok na mampot. Ha, bunok na mampot ang gana ang uwan mga kabayans. Ining adlaong Biyernes, Pizza Noybe. Ato bulan sa Oktubre ito, 2026. O niya, syempre, sa mga naminaw, mayong hapon. Good afternoon. Sa mga kabayans, maing kapag sikay-sikay ni kanan. Sa mamunda pita karon, ilabi na sa mga nanay din ha. At mga tatay din ha, dudong, inday, ate o kuya. Sa mga way trabaho karong adlaw nga Biyernes kay Diok. Mayong kapag paminaw ninyong tanan. Uban-uban na po ito mga kabayans, ining ito nga programang request ni 31 diin sukad da sa launa suka hapunon hangtod da sa alas 4. Unya kinsa naman pug kang kaagis kinabuhi, kinsa naman pug kang kaagis gugma atong hatagan og pagtagad mga kabayans ining adlaw nga Biyernes. Ako sa dili pa ang Cool Boy pasok.
1: Hello, kumusta og mayong hapon sa tanan. Oh, mayong pagpaminaw sa ato mga kabayans karon. Kumusta man ang inyuhang adlaw nga kuan mga kabayes, no? Kumusta man ang inyong Biyernes nga medyo mauwanon mga atong Biyernes karon? Oh, dinhi sa siyudad sa Sugbo. O niya, sa dili pa di ay, manghinaot ang anaa mo karon sa maayo kaayo. Nga kapis kay kalagsiks panglawas, manghinaot sabta. Nga sa adlaw nga kini ang Biyernes, mamahimong malamboon o malampuson alang kanatong tanan nga mga kabayes. Okay, unya mo na sa itong mga kabayes karong naminaw. Kumusta man mong tanan? Unsa may nindot kayong sima-simaon? Unsa may nindot kayong sima-simaon sa ting uwan? Unsa may nindot higupon? Unsa may ang sabawa nindot higupon basta mag-uwan? Abi, unsa man kahang sabaw ninyo diha karon? Unsa may inyong giloto din samtang nag-uwan sa inyo ha karong lugar? Oh, diin asa man po'y nag-uwan karon? Pwede mo nga mo chat, mo text dire sa atong numero nga 0995-472-0802. Musulti mo og asan dapita nga nag-uwan karon? Nag-uwan ba diha San Fernando, diha Naga, diha may Minglanilla? Oh, diha Talisay, nag-uwan ba nga to Skarkar? O walay uwan, no? Kaya may uban kun nga mga porsyon nga sama diri sa Sugbo, perting uwan na. O niya, ibutang ta, dito da is Minglanilla, Talisay, waday uwan, ana. O baka ha, diri sa Sugbo, uwan kayo. O niya, sa ito ang kasikbit nga siyudad diri sa Mandawi, nga ito sa Lasyon, o sa may kaniang liluan, waday uwan. Diba? Asa man napita nag-uwan ka ron? O baka ha, sa man eh, kanaang tanan ba ni? Tanan ba din sa kanaang dakbayan na kasi nating uwan? Ha, ingon man dito sa kanaang Lapu-Lapu o sub-area. Oo, nga ito sa kaniang Compostela, nga ito na doon sa Carmen Danau. Uwan ba din ha karon o wala? O, nahala. Sige, text mo din sa itong numero nga 09-954-720802. Okay niya, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Diyan sa mga kabayams karon, wala si Miss Eva, kay gitug na, sumay na, mag-uban-uban ta. Ining ato nga programa, nga request 931 mga kabayams. Sa pan, ang Cool Boy, nitawag si Daitelli, basigi kay gipangitaan niya ang Cool Boy palihog sa tagtubang, kung saan kumabalik, may ikaw sa...
1: Okay, hello, may hapon. Oh, may hapon, Daitel.
3: May hapon, sa...
1: Oh, nag-unsa man, nag-uwan ron din na sa Bohol, Tel.
3: Wayang mo, init kay diri.
1: Ah, di ay init dai dias Bujol, diri sa kaniang siyudad paska mang uwana taon detail. Oh, unsa man? Ingon dai siya di ay, ay too anan niya, ako too hiya. Basta kay uwan diri gyud. On ya, detail, kana ang unsa man, wag yun mo nakamatikod og uwan din ha, sukad na tong kuan, unsa ba? Sige lang init din ha gyud. Ha?
3: Why uwan, dugdugdug.
1: Wag yun din ha di ay. Oh, unsa man kana ang saying ano ni sukad kanus apa man nakauwan des inyo?
3: Wala mo nga daw mga Marte siguro to.
1: Ah, pero naagya po yung uwan-uwan na pankaron, wala lang.
3: Wala, nahapon lang karon.
1: Ah, may noon. Okay, unya, unsa may atin ngayong hapon ito, kabibes tele?
3: May nga rin kung ta
1: Ah, di ay. May di ay. Kay gimingaw taong ka, day. Oh.
3: Sige na, sa minaw. Ba ninyo? Di na kong tawag.
1: Oh, minaw ra ka. Di ra ka manawag.
3: Oh, karun na. Kung nagsara ba, so sa siwa na, may labon tawag ka.
1: Ah, mao sa di ay. Ah, pero, wa kay mga greetings karon nga. Dugay ra ba ka wa katawag na?
3: Greeting lang ko. O, greeting ko gamay.
1: Oh, greeting na. Sige. Hmm, mayong hapon, ma'am. Tell.
3: Oh. Call boy.
1: Hoy.
3: Miss Camila.
2: Hoy. Wala pa si Miss Eva, pero sige lang. Amo lang ipaabot ni hapon, Miss Tally.
3: Igala nila ni Kuan. Ni Dodong Mar.
1: Oh.
3: Apriki. O ni Iris Storm. Maura na.
1: Mao di ay. Maura na, sige. Oo. Oh. Onsa mang katas Christmas imo, kuan ka nang... Katong paglilit ko wa na'y kuan. Paglilit ko wa na'y kuan. Okay na kato. Ha? Oh, mayroon tayong ibigay. Oh, sige lang, ato lang tanawin ron. Akong ipliyo niyang hapon, taon-taon, ha?
3: Sige, bye.
1: Alright, bye. Okay, tede. Aha, di jari kumambo.
0: Again, sa mga kabahims ka nang naminaw, sa di pa di ay, no, kadaang mga kabahims, ining adlaw nga kadaang biyernes na aday kuhan ang kulboy, no, landslide ay naitabo tungod ining pagsigi siguro bunok sa uwan. Nining mga tunguras kahapon nun mga kabahibs diin dito sa may kaniang pulang bato no na kana ang unahan ni kani pulang bato mga kabahibs unahan ni Spitos oh inigabot ni mo Spitos ang iskina din ha pawala og patuo straight ka padong barangay Guba ngadto sa Agsungot o ni padong ka diri wala mga kabahibs mo na nang iskina padong dito sa may kani ang barangay Pulang Bato oh dito sa may City of Riverside mga kabahibs karon kana ang nadaaday kani ang nahitabong landslide down. So muna ay sa mga kabahibs karong naminaw, asa mo napita karong sa kabukiran, asa mo napita karong naminaw mga kabahibs, naaba mo din as barangay Guba, nga na sa may adlawon, amping mo din ha, gana ang lantaw-lantawag ito na tanaw-tanawag yun inyuhang mga kabukiran din ha, inyuhang mga lugar, o di ba mo dahili mga kabahibs, kay lagi humok ang yuta tungod kay nagsigig uwan, no? Kana ang halos kada adlaw na lang ang uwan, muna ang yuta mga kabahibs na humkan, o niya karon kaniang muna mag-expect na lang yuta nga dali kayong pagdahili sa yuta mga kabahibs o pag-landslide. O niya mo niniha kada ang susmurag na arabain tayo mga tao di ay kuno dito, no? Nga oh dito sa landslide sa kaniang pulang bato mga kabahibs. Oh dito sa may City of Riverside ko din ini. Ah, City of Riverside, barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo mga kabahibs. Oh pong pa ni kaniang Consilor Dave Tumulak mga kabahibs, no? Nahala, sige, unya muna kaniang sa to mga kabahibs karon ang naminaw din ha sa kanaang asa mo napita sa inyuhang mga lugar karon mga kabahibs nga nagpaminaw. O niya, tanaw ninyo din ha, o kanaang murag di nagyod safety siguro. O din ha, kanaang safety ang inyuhang lugar, labi na nanay mga nagdahili-dahili din ha. Magkakita mo din ha, kay makamatikod magyunta. Makamatikod magyunta, nanabay mo kanaang aga, kaniang mga bato din hang nagligid-ligid, no? Mas maayo makakuan na lang ta, maka-evacuate na lang tadaan siguro mga kabayans, no? O niya, kato pong mga doolog sapa di ay. O, kato mga daplin sa sapa din ha, mas maayo nga makakuan na lang mudaan. Oh, ug tan-aw ninyo mo rag kusugid ang uwan o niya kana ang nay posibilidad nga mubaha mga kabahibs. Kuan na lang siguro, bakwit na lang siguro tadaan, no? Importante din ha nga kana ang safety nga to ang kinabuhi mga kabahibs. Nahalas sige o niya muna. Sa kay mao magani, basta ting uwan, basta ingon aron nagsige na lang uwan mga kabahibs, halos sa gunso na lang ang uwan kada adlaw. Mao ginay kana ang kasagaran og di magbaha mga kabahibs, landslide yon. Landslide kay humok ang yuta tungod kay kana ang nahumkan sa pagsige og uwan. O niya, baha sad, no? Baha kay kana ang labi nagbubunok ang uwan mga kabahibs. Okay, ni muna, alauna, 35 naman sa kahapon. Nung karong hapon na, kinsa naman po kahang kaagis sa gugma. Kinsa naman po kahang kaagis kinabuhi atong hatagan o pagtagan, mga kabahibs. Uncle Boy.
1: Okay, unya, di amas ni Di Pamela, siya itong pakuanon, o kinsa masinder na to karong ni Di Pamela.
2: Muna, ato sender mga ka-vibes ko ay. Ay, sa dili pa di ay pagkakusog sa dugdug kaganina. Nga kanaang bisag na atadiri sa sud sa kanaang studio mga ka-vibes, madungog gyud nimong lagapak sa kanaang dugdug kaganina, no? May na nahala ang pingtaon tang tanan mga ka-vibes. Onya, karong nga po na sa idlaw nga Biyernes. Ang itong sender mga ka-vibes, makinig si Agnes 38 sa anyos nga taga Southern Cebu. Unsa man iyang kasinatian, murag kabahin ni sa iyahang bana, kabahin ba ni sa iyaha karon nga bana ba niya, kalibin ba niya mga ka-vibes? Apan, doon na sila'y mga anak, doon na sila'y duha ka anak nga karon dagko na, dalagay na, ulitaw na siguro, 15 anyos o 16 anyos, ingon ana kasundanon si Agnes. Onya karon na usab ang iyang bana, nakamatikod daw siya nga medyo na usab ang iyang bana mga ka-vibes. Nga naman, ni appeal dai ko no aning ginadili nga druga ba ni unsay giapilan ni basta kay ato ning himay-himayon atong paminawon karong taud-taud ang istorya ining atong sender nga mao kining usa ka babay usa ka asawa nga dunay mga anak og dunay bana nga si Agnes nga taga Southern Cebu 38 anyos mga ka-vibes. Atong paminawon karong taud-taud onya syempre mo na pagkusgin ni mga radyo aron nga inyong mahimay-himay ang kaagi sa gugma kinabuhi nining atong sinder karong hapon na. Onya muna to siya Digir ko mambo.
0: Again, yung muna ha sa itong mga ka-vibes karong naminaw. Pagkusgin ni mga radio din ha, i-volume din ha mga ka-vibes. Kaya ito ning tanawon ron, no? Ito ning hatagan o pagtagad. Igong pagtagad, kining kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi nining atong sinder nga si Agnes, nga iyahang gunong bana, mauiyahang na problemahan mga ka-vibes. Tungod kay murag dako, gunong kausaban niya. Hoy, murag kagahapon, maumapot to, live-in mapot gahapon to, siguro kagahapon. O, kalip-in gahapon to niya, daghan na problema karon sila hang mga pares. Oh, murag ubay-ubay ang nag-problema sa lampares karon mga ka-vibes. So muna, karong taon-taon, atong himay-himay yun, atong hatagan o pagdagad, kining kaagi sa gugma, kaagis kinabuhi sa tong sender nga si Agnes nga 38 anyos. Apan sa dili pa mga ka-vibes, adlaw nga Biyernes man. Wala tay kuan karon, wa tay ka na ang horoscope ni Miss Iba o ni DJ Pamela. Apan, adlaw man nga Biyernes karon ang gulboy ang imuhang balak nga giandam-andam na.
1: Okay, muna karon sa mga ganahan dahil nga mabalak usab, pwede gihapon kay Biyernes man ron, pwede gihapon mo nga mupadangat sa inyong mga balak dire, 0995-472-0802. Maog gihapon na. Mayong unto, DJ Hastang Ulana dire sa Tayod Luan, Piros. Okay, sige ka ganina din eh. Perting wana lagi gihapon dito sa Tayod Luan, o oh, murag. At lukop-lukop gid ay gorong syudad ini karon nga ning uwana karong hapuna. Nanhala, alauna 38 mga ka-vibes, aritas balak nga naguluhan karong hapuna. Kung kasakit ang imong ibalos, balak nga naguluhan. Gitagik sa to ang chief engineer nga si Sir Berhilio nga taga Aliluan, Cebu. Paminaw na to be ang maong nga balak sa adlaw nga Biyernes. Mga balak nga naguluhan para sa tanang mga mahiligog balak sa adlaw Biyernes. Ania na usab ang atong balak binisaya. Indota sa balak. Sumuna sa mga ganahan nga mubalak pwede ragayon. Text lang o baka tawag sa ato ang numero nga 0995-472-0802. Di na tamaglangan ang titles o ang naguluhan sa maong balak. Kung kasakit ang imong ibalos. Nagtagik sa maong balak ang atong chief engineer nga si Sir Berhilio nga taga Liloan, Cebu.

loyo ni Antong naglugitom nga mga dagom. Diin ikaw ug ako naghandom, kaboton ang kalipay nga matahom.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio.

FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Mo na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1 Mo na ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

At oras magkakabayan sa alas 2:16 na sa kahaponon o gamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisay anong Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, Kabibes sa South Trip. Ay, karong hapon na mga Kabibes, lahit na pwedeng kaagis gugma, lahit na pwedeng kaagis ginabuhi atong hatagan o pagtagad, ining atong nga programang Request 931. Ako balikon sa magkausa, adlaw karon nga Biyernes o Pizza Noibina sa bulan sa Oktubre, alang ni sa mga maupay pagbangon din ha. Alang ni sa mga maupay pagmata din ha. Kailangin na may uban mga kabayabs nga arin na mo bangon sa alas 12, arin na mo bangon sa launa, kay ilang pa ilang trabaho pang gabi iman po, no? O niya maupay pag-abli nila sa mga radio. Apan sa dili pa di ay akong balikon sa magkausa mga kabayabs nga diin katunay na itabo dito nga kaniang landslide, no? Dito sa kaniang City of Riverside, dito sa kaniang singan ni Pulang Bato. Oh, dito sa Pulang Bato mga kabibes, na nitulo kataw kuno dito nga gikataho dai kuno nga kuan, no, na tabunan. Ani sumuna, no, padayon pa dito nga gikuan karon, no. Suda biya in town. Sumuna amping ta sa to mga kabibes karong naminaw. Oh, ilabi nagnaa mo din na karon nagpuyo sa ilang bukid o baka ha inyuhang panimalay na asbabaw buntod nga tan-aw ninyo mura og dali bitaw mo dahili ang yuta mga kabibes, no. Nas maayo mangandam na lang yuta. Sige. O niya, karong hapon ha, ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi din ng atong sender nga maugining si Agnes o sa 38 anyos, mura og na problema ni siya sa iyaha karong kapoyo o sa iyaha nga live-in partner ba ni, tungod gay pong palagi niya mga kabayabs, murag ni apil ko ano yung bisyo ba? Murag ni apil-apil ko ano yung mga bisyo-bisyo. O kung sa pagkaunsa ha, at anining sugdan sa paggadgad, sugdan at anis paghimay-himay ang istorya sa atong sender karon nga maugining si Agnes nga usa ka 38 anyos nga taga Southern Cebu. Ug usa magkaunsa nga naabot sa punto higayon nga siya nagaw na huna sa pagpabuhangay. Ini ang kaagi sa gugma. Ania ang istorya ni Agnes mga kabay. Maayong hapon mga kabay. Maayong hapon mga DJ. DJ Rico Mambo, DJ Pamela o Uncle Boy. Ako di ay si Agnes, 38 anyos, ang akupanong igon, o taga Southern Cebu ko mga kabayes, mga DJ. Gusto unta ko nga magpatambag kung sa may angay na kong buhaton sa ako ang kalibin partner karon. Mga kabayes, mga DJ, naami duha ka anak, 16 o 15 anyos. Mga kabayes, mga DJ, nausab na gyud ang ilahang amahan, nausab na gyud ang akong kalibin. Tungod sa iyahang bisyo, nga mura ba o ganang bisyo nga kung pa nila utot sa demonyo. Dili na ganahan o dili na ganahan ang akong mga anak niya. O nagpuyo sila sa ako ang igsuon mga kabibes. Kay lagi, dili na sila ganahan. Magkakita silang amahan ko, no. Nahiubos sila kay dili na siya nahiubos sila. Kay dili na siya mangita og kwarta. O di naman narbaho mga kabibes. O sige na lang o katulog. Karon mga kabayabs, mga DJ, kaming duha na lang ang naasbalay. Ako nagtrabaho isip tindera. Og inig-uli na ako sa gabi, ako gihapon ang mulihok sa balay. Kasi ya, marar magwala mga kabayabs. Kapoy na kaayo, kapoy na kaiko. Labad na kaayo ang labad na kaning akong ulo mga kabayabs. Og siya pod, maglabad po kuno yung ulo. Og dili makagamit, og dili, kanamitong, dili makagamit anang dili angay nga droga. Pero kung gani, magbisyo sa mga kabayes, kung panila og makasoy-soy gani siya, kusog kayo mulihok. Ako na lang ang nga, ako na lang nang inabuhi mga kabayes.
aron makahatag og balon sa among mga anak. Mga kabibes, mga DJ, biyaan na lang kaha ko ni. Biyaan na lang kaha nako ni siya. Unsa man giangay na kong buhaton. O kung biyaan nako siya, mga kabibes, iya man kong gibaharan nga bunogon. Iya kong gibaharan nga bunogon ko. O mubiya ko niya. Palihog, tambagi ko ninyo. Hatagi ko ninyo sa mga bulawan o panghuna-huna. O maghinaot ko, nga mahatagan ninyo og drama kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Uy, pagdali na. Agnes. Usta magadin ha. Sa may gibuhat ni mo mura magag wa si mo nguna ho na nagsige magkakinoktok. Sa may blima ni mo din ha. Sa may imuhang gisigihag kinoktok din ha.
1: Wala oy. Wala. Lando. Ang ako lang. Ako lang ginoahin na din nino nga. Ang ako lang ginoahin na Lando nga. Ang sao naman lang ni nga ito mga anak. Dagko na raba sila. Dagko na yung tao ni nga ito ang ito kamagwangan. Si Sais Anios, kaning ato ang sunod kay sundanon man ko sa pagpanganak na ko na ninila. Kay mo man dahil kong gibirahag sa gunsunan man ko ni magbirag yun dayon. Ano yun? Si Anios na sa... Ay, grabe. Paspas kay pagdagan sa oras, panyahon. Nagkadag ko ang atong anak, Lando. Apain? Mura lang kagway na hitabo para sa imo, ha? Mura lang kagwa magunahon na sa itong mga anak. Ha? Lando?
0: Naunso man kay? Naunso ba ng istoryahan ni mo? Naunso yung nagunahon na? Nga nagunahon na magkuhan na nila. Ako gunang mga anak. Kung hindi mo ingong ganga, huwag ko magunahon na anak nila. Ha? Mo ingong ganga, huwag ko magunahon na nila, Agnes.
1: Bitaw, huwag mo magunahon na ni mo, nagunahon na ka, pero... Ang tao nga nagunauna siguro Lando, maningkamot siguro, oy, isip amahan, mangitag trabaho, mangitag panginabuhian nga, makahatag, makabuhi sa itong mga anak, labi na karon nga, mapadong na sila mag-college, mag-kolehiyo, kaya high school labi na sila karon, ninasao naman lang, magkadag ko ang grado sa itong mga anak, magkadag ko sa gastuhan, karon madadapan ako, kaya naam ko trabaho, isip tindera, Apanong magadag ko ilang grado, magadag ko ang balayranan sa eskwilahan. Saan naman lang nato ni Lando? Saan man ay angay na itong... Saan may ito ang ipa-eskwilas ito mga anak?
0: Paproblema magkaoy. Saan man taong ka? Ay pagsigig ko nauna ng ugma. Good. Ang una-una ah, ang garon. Importante, may taglawas. Importante, nakakaunta garon. Sige lang. Ay lang ay sige suko-suko din ha. Kag magkahuna-huna ko... Narbaho ni ako. Aban karon. Ani lang sa Kusbalay oi. Ani lang sa Kusbalay kay Kapoy kay manarbaho Agnes. Sige na. Mula kayo sa ako. Antuon sa nagko nga ko barkada kay gitawagan ko niya. Na ako noy kuan, na ako noy pang palagsik. Na ako noy pang paswerte dito. Din hinapita. Sige na lang yung kagkasuko. Murag di malas sa permis sudan ning atong panimalay. Sumuna. Mato sa Kusko barkada. At doon sa nagko kay, na ay pangpaswerte dito. Na ay pangpakondisyon, Agnes. Da, dihasa ka ha. At doon sa nagko, aga kumarkada.
1: Kapait. Kapait din nga kung bana nga, si Lando. Klaro kayo nga mo, ato na po to siya sa iyang amigo nga. Magbisyo na sa to sila.

mga kabimes, mga DJ. Morning akumbana. Perting tapulana. Perting katapulan ining akumbana, mga kabimes. Hindi lagi kuno si manarbaho. Kasi pagkakaroon, anhi lang kuno sa balay. Kay lagi, makalibre magkuno siya. Kay akong bana, mga kabimes, nakamatikod magugko. Ngamurag ni apil-apil, ganyan ang bisyo nga di maayo. Kay bulakaw ganyan si mga kabimes, inuguli. Perting ganyan kugihana. Murag iya ha trabaho tanan, inig-uli niya gikan sa iyang amigo. Ang unya, mao ni mga panghitabo, mga kabimes.

0: Đã không bay nào ai bà đuông nào bà đuông nào đinh hi à ôi yêu nào pa bởi thế mà cả lăng xích bởi thế mà cả condition sẽ không bay nào mora ba o gan ang bagong nagmata nai nag-exercise na exercise pa sige pag dupa-dupas kamot nga nagdangarang din eh nanay dool na
1: Noy, musta ba ka? Musta ba rin kong asawang guwapa? Agnes, musta ba ka Agnes? Ang saman, okay na ka din ha? Kay kanina bagi ka na kung masulubon magay kagnaw. O karon, mura man o sumay tanaw ni mo din ha? Agnes?
0: Ang kinaang lando, nakabantay ko nga murag lagsi kay ka. Mura og kondisyon kay mong lawas, Rolando.
1: Kay bawa na ka, Agnes. Kay bawa na ka, gikan ko sa kong amigo. Sa kong giingon ni mo nga na swerte na ipang palagsik dito. O, karon, bebe. Ang sa may lihok kong dinis balay, be. Bebe, na atong labanan din ha. Palihok kong pagawas labanan, be. O, na ikaw man, lingkod-lingkod lang ka din ha. Kay ako na bahala sa trabaho sa tanan. Ako na bahala sa buluhato dinis balay. Karong adlaw, Agnes. Ako na bahala. Ikaw, lingkod-lingkod lang ka din ha. Ako na bahala sa tanan. Ha? Bebe, maglabas ako, be.
0: Ay, himala. Ay, ka nang nanglaba. Niya, gignan pa ko niya nga. Lingkod-lingkod lang kuno ko din he. Ani lang kuno ko sa balay. Ani lang kuno ko din he magparuhay lang kuno ko. Himala ha nga. Nabot ani nga kumbana. Kugihan kayo. Bisag kun sa lagi. Nao ay. Bisag kun sa lagi. Abtik na bak ay makapanglaba. Uy, naman si Papa. Nagdangarang man si Papa din he sa among Pinoy Anan. O, ansa man kay Toyo?
2: Agnes? Day, Agnes! Abli ko day.
0: Ay, pa, ani lang agi sa likod pa, kaya na ako din he. Yun na pa, anong niamang ka din he pa? Ansa may toyo ni mo nga, naamang ka sa, naabot man ka din sa balay. Ansa may toyo ni mo pa?
2: Day, kaniang, niagi lang ko diri kay gikan ko diha sa eskina. Onya, gikan ko sa eskina niya. Karon, naay ko na dunggan itong istorya day ba? Na mga libak-libak dito sa Marites nga mura o kuan man day? Mura o kanay mong bana ni apil magbisyo siguro? Okay, nakitaan ako o ingon mang kato mga Marites nga naa dito sa eskina nga gikan ko no sila na nakitaan sila sa imuhang bana o katong yung amigo nga gikan sa Osaka balay nga kanang ingon nila ba? Ingon nila nga mura og maoy nagkuan din he. Murag naay mga daotan nga mga buhat ba? Murag dito kuno nagikan ni mong bana. Palihog kuno ko na day. Sultihi kuno na. Susihi kuno na gunsa katinood na nga. Ha? Imong bana nag-apil-apil na nang di maayong bisyo. Palihog na ko na day.
0: Adi ay pa? Sige lang. Ako ni pangutanon si... Ako ni pangutanon si Lando pa. Ako ni siyang pangutanon. Bahay ni Anang Yahang. O, sa'yo ka tinuod ang imong giingon karon.

0: Mga kabibs, mga DJ, tinood man, akong gipangutana, akong bana, akong gilsa gikumpronta. Ako niya, mo ni mga panghitabo, mga kabibs. Unsa? Unsa gingo ni papa ni mo? Nga, ni apil-apil ko na ko na bisyo? Pag-sure di hay? Pag-sure di na Agnes?
1: Unsa ba mo ni ay? Katulad bang aging adlaw o katong hapon pag abot ni mo dinis baylay, nahibong ko ni mo. Nahibong ko ni mo nga kondisyon ka ika. Pwede ni mo kapanlaba. Pwede ko gihana ni mo. O niha, sa wapa ka nigikain, niingon pa ka nga mo kasi mong amigo kay naamoy pang paswerte. O sa man ang pang sertoy ha? O sa mang paswerte ni mo dito? O sa may giadto ni mo dito nga mo ingon ka nga na kay pang paswerte?
0: Naong sa mataong kay, niadto ko dito kay ang ingon ako ni mong pang paswerte. Naasay lumero, naasay number nga papatdan. Mauntong akong giadto, kay aron namasin ko, mamasin ko nga, basin ay magkadaog ko. Nga naman ay na ay pang paswerte di ay. Sumilabot ninyo, amo man ang kwarta. Kwarta man asok amigo.
1: Naon sa mantahong ka Lando ay. Nato mga anak ay, ito mga anak Lando, wala na ni Puyo din na sa tua. Tuanan ni Puyo sa ako ang igsoon, sa ako maguwang. Kaya ito na lang ko doon sila dito sa iyong uyuan kay naglagot sila ni mo kay perte ni mong tapulay na. Huwag ka na kay trabaho ni Nisbalay. Huwag ko na ka mangitag kwarta. Mauna nga nga itong mga anak. Nahiubos na ni mo Lando. Nahiubos na sila ni mo nga. Tapulan ko na kay ikang pagkamahan.
0: Pasag din ng itong mga anak. Ngano day mag-iubos ba sila? Gara sila? Abi kadagko na sila? Pasag din na oy. Huwag asa sila mo po yun. Agnes?

0: Mga kabibs, mga DJ, tinood man ang among mga anak, nakabantay na gid silang amahan. Nakabantay na gid silang amahan nga mura ba og kanang kondisyon kayo og gikan sa siyang barkada. Iyahatan ang lihok kun sa balay, kugihan kayo. O usahay malipay na lang pag kay mukogi man sa lihok sa balay, mga kabibs. Pero kung gani, og wala gani siya ng bisyuha, mura og kana ang murag wa sila maka ingon na nagitawag nilang soy-soy. Pero tinyang pagkatapulana, kung gani, anhala siya sa balay. Ako isip na narbaho, inig-uli ng kusbalay mga kabibs, ako gihapon ang mulihok. Og, unya, mo ni mga panghitabo mga kabibs.
1: Pahita ini, oy. Pahita ini. Ako pa'y mulihok din sa balay. Ako pa'y mulungag. Ako pa'y manghugas plato. Pero di pa na akong kapuya sa... Pwede pa na akong kapuya kay ikan ko sa trabaho. Isip ko sa katindira. Inisa mo ang lungsod. O niya nga kung bahay na naray. Nagare-haray lang. Hidahigda lang. Pahitay ni, oy. Ang ako mga anak, wala na po din, eh. Kay to na ni Puyo sa kumaguwang. To na ni Puyo sa kong uyuan. Asa mong uyuan, sa iyang mga uyuan. Hingi na lang. Ako na lang ning lihukon mga trabahoin.
0: Agnes, ari ko dire. Dool din ni kina ako sugo ni mo.
1: Samay na, Lando.
0: At dito sa gawas, be. Palitin ko dito bugnaw. Palitin tog eswater. Kanang kinabugnawan ha, kay uhaw kay ko. O niya, apili na lang pagsunan. Kaya mukhaon ko, gutom na kay ko, Agnes.
1: Ngano, nag-ikaw na lang mula ka, oh. Kay bawaman ka na ako'y trabaho din, eh. Kay bawaman ka nga na pa ko'y gibuhat din, eh. Nagluto pa ko. Ika na lang mula ka, Lando. Aron po ba nga maka, napo kay buhat din sa balay. Sige naman lang kang lubog, oy. Huwag naman kay trabaho, taon.
0: Naon sagutahan ka? Unik ikaw di ay. Ilan bitaw na nimog magkugi ko? Ilan bitaw na nimog kondisyon ko? Kay kondisyon na kulawas, kaya gumay mulihok din, eh. Nahala, ano na pagsingig langas? Palita dito kay gutom na ko.
1: Pahita di ko ba na, oy. Yun na pa. Sige na lang. Doon na lang na ako.

0: Og mo ito mga kabimes, ako nalang yung gitumanan, kay lagi, basta din siya makahigop anang gitawag nilang aso sa kuan o tutskubayo. Mga kabimes, pwede gininta pula na, o gani, anana siya sa balay, sige laglubog. Pero gani, mga kabimes, kung makahigop siya ng tutskubayo, pwede kugihana, halos siya hana lang trabaho sa balay. Ako niya, pag-abutan ko mga kabimes, mani mga panghitabo. Unsa man ni? Di man ni mo akong gisugo ni mong Agnes. Lahi man akong giingon. Ano yung anong kanima ni mong gipalit? Naunsa ba taong kasugoon ay? Mura magkagbatang gamay, Agnes?
1: Di na mao di ay. Ang gimawag ka ni kong giingon ni mo nga may pag-ikanalin ni Adto. Ikanalin ni palit anang imuhang bisyo din ha, sigarilyo on sa pana. Kay mawapit ka nga, daghan ki ko ginaaw na.
0: Kay bao ka? Giingan ti ka no, agiklaro ti ka ganina nga pula akong gusto sigarilyo. O nagkaroon, puti no ni mong ipalit ni noon. Mas may pa, balik ka dito. Balik ka na dito, be. Kaya di ko mo tabako ng, di ko mo tabako ng puti. Ganahan ko tong pula kay isog.
1: Kapuya na ni Mulando, ay. Huwag pwede palang biyaan ti ka, ay. Huwag pwede palang nga mo biyaan ako ni Mulando.
0: Usa, imo kong biyaan? Sige, suway ka nagbuhat, Agnes. Buhata nga imo kumbiyaan. Buhata nga imo kumbiyaan. Kay bunugon ti ka.

Mga kabibes, mga DJ. Mao ni ako problema karon. Mao ni nakahatag hasol ako karon mga kabibes. Kay sa may asawa taon, nga ganahan pa makigpuyo ani niya classes ba na, nga pirating pagkatapula na. Makugihan lang og mo apil og makugihan lang og makahingos anang utot sa kabayo mga kabibes. Og niya, og wa gani, anaras balay, magsigirag higda. Way trabaho, og silag katog. Ako na problemahan mga kabibes, kay nakadagko na mong anak. Masao na malang, og bag college na ni sila. Masao man ako, di na ako makaya. Di na makaya sa kuang pagpanarbaho isip tindira mga kabibes, og ako rin maning kamot. Og kining akong bana, muralagwa mga kabibes. Akong problema karon, kay ganahan na gidunta akong mubiya niya. Apan, iyaha kong gibaharan. Gibaharan ko ni Lando. Akong mubiya gano ko, kulatahon ko niya. Mga kabayes, mga DJ, nabagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sino mga bulawan ng pangunauna. Daghang salamat sa pagtagad. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM RC Cebu. Agnes.

0: At oras mga kabayabs, alas 2:39 sa kahaponon. O gabon na mina sa Tubabur. Rito Radio Susugbo, Kabisaya, Mindanao. 93.1 FMR, Kabibes sa Soundtrip. O yun niya, nainaminaw na ko, no? Ano siyang pag-abot mo ni Mami? O, maugid among naabda na. Asa man eh, kisa man eh. Minaw na ko, no, ang Loida. Loida Store na amidere ni Mami Dailin. Nagpa-cleaning kuskuko. Cleaning guys sila karon. Hi, may nga pagpaminaw, Loida. Dai, Loy. Dias may English birama na minaw na ko, no, sila. Oy, may nga pagpaminaw, honey. Mama Loida. Adias may Loida Store. Oh, naminaw dai kuno silang FMR. Ay, salamat kayo. Samtang sila nagplaki sa ni nagpa-cleaning. Nagpa-kuskos sa kuko kay baga na kuno kay kuko murang nag-unong lang sa. Di ba, Uncle Boy? Mao na, salamat kayo. Ay, mayong hapon ninyo dai. Oh, na din minaw na to dias may kuan dai kani ang birama. Dias may English birama. O niya, may nga pagpaminaw sa Loida Store. Minaw dahil sila Loida Store. O, kamo, naamos birama din ha karon. Pwede mo nga mupalit na yon sa tindahan ni Day Loida. Loida Store. Kinsa pa may laing na din ha. Kaya tong i-great karon, no? May nga pagpaminaw din yung Day Loida. O niya, sa itong mga kabibes nga naminaw, karong hapon na, alas 2:41, mao na tong istorya sa gugma kaagis kinabuhi. Sa itong sinder karon nga mao katong si Day Agnes, nga taga Southern Leyte Town, na problema si Day Agnes sa iya karong kahimtang kay gibaharan dahi siya, oy. Anak taon nga, basta ganidong, basta ganig biyaan ko ni mo, Agnes. Kulatahon tamanggig ka, Agnes. Mao taon siya nga nakuan siya, oy. Mao taon nga siya na balaka siya karon. Unsa may angay na yang gawin? Ana siya, ano ang gawin ko nito? Nga ako ay binabaharan man sa aking bana, sa aking kalibin nga pag ako ay umaalis, siya ay magkulata sa akin. Didi Pamela.
1: Nalang sa ito mga kabibs karon na minaw ang numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Pwede mo manawag mga kabibs, pwede usap mo nga mo text lang kay wata mag-live ka rin sa Facebook, no? Wata mag-live ka rin sa itong FB page. Sumoy na sa mga naminaw karong hapoy na ipadangat ang inyuhang mga advice, inyuhang mga kiniang bulawanong panghunahoy na sa itong numero ng 0995-472-0802. Ang samayangay nga buhatan sa itong gender karon nga maokaning si Agnes nga na problema sa iyahang kahimtang kay iyang bana, paskang tapulana. Muy na pong pag Agnes kisa may asawang malipay nga imong bana pakatapulan makondisyon lang kuno og makahigup sa utots kabayo. Muy na, daghan kay makarelate ini mga kabayabs. Sabi na, atong mga kabayabs kayo na minaw. Ang samay niyong mahatag tambag o samay ma-advise ninyo ganing atong sender karo nga po na. Nahala, tawag na sa atong numero. Kaya atong tagaanog pagtagad ang inyo karong mga advice, mga higala. Uncle Boy?
2: Okay, unya mo ni nakalisod karon apan sa dili pa di ay muna ha balik ko na to sa makausa ang pingta sa ato mga kabibes nga naminaw karon kay dito sa may Riverside Sitio Riverside Pulang Bato Dakbayan sa Sugbo na antay na landslide dito mga kabibes no na ay nidahili ngayuta dito unya raba na ay ingon ko no nga na itulo kataw in town. Oh, naitulo ka tao nga sengan ini na datugan in town sa maong nga pagdahili siyuta. So muna, kita din ha, kani ang laging mapagmatsyag ita. No, laging mapagmatsyag na lang ta din ha mga kabibes sa inyuhang mga kapaligiran nga diin. Kay bao namang yuta karon nga humok yung yuta. Kay bao nag yuta karon nga mubaha nga naman, sige mag-uwan. Amo na siya nga mangandam na lang yuta daan. Okay, alas 2:44, Dijiri Kumambo.
0: Again, sa itong mga kabibes karon, mauna itong istorya, mauna ito ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi sa itong sender nga maugatong si Agnes nga usag ka 38 anyos mga kabibes nga taga Southern Cebu da Indonesia. Asa ni? Taga Southern Cebu, si Agnes usag ka 38 anyos. Aban sa dili pa, may nga pagpaminaw sa pag-usap ha sa ito ang listeners karon di as may birama, di as may English birama, di ay nga si Ma'am Loida. Sayang tindahan Loida Store. May nga pagpaminaw ninyo diha mam ha. Mayong hapon ninyo din ha karon na minaw. Sige, unya karon mga kabayab sa inyuhang timbang-timbang. Sa inyuhang karong pag-analisar.
3: Unsa may angay ka buhaton? Mulayas ba kaha ni si Agnes? Mulakaw ba ka siya kay gibaharan ra ba ko na siya nga Agnes, biyaan gani ko ni mo Agnes, bunungon ka din ka ba? Maorbay bahad ko na saya ha kanong ba kalibin partner nga usa ka kanang gitawag na tuog ka na ang ni apil-apil ko ni pong pang Agnes. Murag nagkamatikod siya nga ni apil-apil ang ginatawag nila og ka na ang bisyo-bisyo. O niya garon, ang iyang mga anak, ang duha niya kaanak 15 anyos, wa na mo puyo sa ilaha. Doon na mo puyo sa iyahang igsoon nga diin kay lagi, murag nang luod ba ang mga bata taon. Nakakita sila silang amahan, nakasundong sila silang amahan mga kabayabs nga atood buhi pa pero wag yun pagpaning, wag yun kaniabi taon nga pagpaninguha, wag yun pagpaningkamot kay ang nanarbaho taon, si Agnes naman lang, nanarbaho yung isip tindira. O niya garon pong pang Agnes, siyempre di gin makuan, di gin murag, di gin kaigo ba. Kaya napay mapalit pagkapagkaon, napagay baranas kurinti, napay baranas tubig. O niya imong mga anak, nag-eskwila pa. Mauna, ganahan ang ta si Agnes nga mutabang unta niyang bana, garon nga silando sa iyang kanaabitaw siya kay pamilya man sila. No? Apan, mauni nakaapan, kay iyahang bana pong pa niya nga, ay pag-unahunaan ang ugma Agnes. Ayaw pagsigig, unahunaan ang ugma, ang unahunaan karon. Nga na yan, may taglawas ron. O, oh, karon kay nakuan, adi sa kumanarbaho ron, maghigda-higda lang sa... Pero tinlo, o yung Agnes, mga kabayps, ano siya nga, sumayangay na kumbuhato na niyo, eh. O niya, nakahuna-huna siya nga, mulayas na lang ako, ngita na lang ako glain, aga na ang mudistansya na lang ako ni kumbanang tapulan, ana, mudistansya na lang ako ni kumbanang pulpol. Murag maunay na amot sa huna-huna ng Agnes in town, karong hapuna, apan, gibaharan mo siya nga, Agnes, biyaan kay kunin mo Agnes, klataho, tagig ka. Biyaan ka ni ko Agnes, biyaan ka ni mo Agnes na, bunog yung agay ni mo Agnes. Muna nabalak ang Agnes, kay saan naman ang kanog bunogon po taon siya. Ana, sige, alas 2:41 sa kahapon, nun magkakabayap sa itong pagbalik, magkaoba na to si, ano naman si Uncle Bigo, Bigo Pamela. Maminaw na lang taog mga dugang advice, minaw tag mga dugang tambag karong taon-taon sa itong pagbalik, apaan? Ang gipangayong awit sa itong sender karong hapuna nga si Agnes nga usag ka 38 anyos nga taga Southern Cebu, maokining namumuro ka na. Alas 2:47 mga kabayab sa itong orasan. Din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR. Kabayabs! Mauna ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Alas 2:47 mga kabayabs. Kabayabs sa Sound Trip. Mauna ni.

0: ka na?
1: Sweetheart naman, di mabiro.
2: Sige, maglalaba pa ako. Siya nga pala, pagkain mo, nakain na dyan.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
4: Kabay! Kabay!
5: Kung hilig kag video ke, kabibes ka.
6: Vibes, kabibes, kasama sa wanan.
3: FM Radio, favorite music radio.
7: FM Radio. Request 931.
8: Request.

bye.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
0: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
2: Imong gibati.
0: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
2: Simpatiko.
0: O gromantiko.
2: Romantiko.
0: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ato oras magkakabayam sa Las 3 by Tion o na. Huwag ka muna minaw ng yung hapon ha sa ito pa boretong radio sa Sumbo. Kabisaya ng Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Kabayam sa soundtrack. Mayong hapon sa mag-usab. Las 3 by Tinos na magkakabayam sa ito mga higala. Ganon sa mga wanagroy uwan o. Kuala siro ka na ang... Og sa pugpa sa uban ka na ang kuana ka ng linaw na sigurong kalangitan. Sa man dagong pa, linaw na. Sa man ka na ang tinaw na. Then hello is to mga kabayams karon. Ilamin us to mga taxi drivers at ato sa kumustahon. Uncle Boy, did you Pamela?
1: Bueno, ano na ito, Uncle Boy? Okay, sa di pa di ay mayong hapon sa ato mga kabayams yung mga taxi drivers. Did you come yet in the house? Gladly. Oh niya, sa ato mga kabayabs, yung mga balhabal usab, no? Anam, nagbagulbol mga balhabal driver sa paita ni Sigig Uwan. Oh, anang mga kumpari kong mga balhabal, paita ni Uwan, oy. Oh, di man ta kapamasayro, klaro, kay wamay manakay pasayro, kay sige magtaligse. Basa man permi, basa kayo. Oh, pertigi basa ako lang. O niya karon ang ahiyahay usab kini mga kuan grab driver nga mga kanaang grab nga nagkani kuan ba dili kani mga motorsiklo kun dili kani mga grab nga mga sakyanan o baka ha, mga taxi no kay namaslay mga atop namaslay mga kanaang sa limbong din nasa uwan o ang mga pasayro di man mabasa. O niya kanaang nindot pa kay pakalingkod sa sakyanan sa kaniang auto nindot kay pakalingkod sa taxi ana nindot kay pala pakalingkod sa grab. Oh, kay bag-o kayong auto nga gigamit ni sir sa iyang pang-grab karon, ana. No, sumo na ang mga driver sa balabal, bagulbol sa sila. Paita si Giguan, oy. Way pa sa hero si Giguan. Ah, maulagi na, munag-ingon nga baos-baos ra. Oh, nanhala. Karong hapon ah, mga kabayebs, no, ang atong istorya karon, ang kaagi sa gugma kinabuhi, mao man tong istorya sa tong sinder nga si Kuan, si ngani ni si Agnes. Nga taga Sourdain Cebu nga diin na problema sa iya karon nga kalibin. Kay ilang anak, murag ni layas na taon, ilang anak layas na nga to sa ilahang nga uyuan. Sa iyong igsoon, kay dito na mapuyo, kay murag nahiubos ng mga bata ba. Nahiubos ilang amahan nga, nagsundong silang parskang, tapulana agad sa mong papa, ay. Huwag yun tayo ni Narbaho, sige lang soy-soy. Sila palibre soy-soy kuno ilang amahan, anak, kay ni Apil man kuno nagbisyo di ay, pong pang-Agnes. Pero muna, perte kuno tapulana silang amahan, o niya karon, ganahan na si Agnes nga mulaya sa ila. Anak siya mulaya sa nang kakuan ni, o niya saan man ning kuanan ni. Oh, maoto nga pag-ingo niya gibaharan mapud siya siyang bana nga slando nga diin Agnes imo gani ko biyaan day Agnes bunogi ka day biyaan gani ko nimo day kulatahon tigi ka maoto siya karon na mura siya na susaon na malang aning kulatahon ta mura sa taong na kuyawan si Agnes mga kabayab siya karon kahimtang sa iya karon nga asengan ini. O niya, sa mga kabayabs nga naminaw ron din ha, ang atong numero nga pwede ninyong i-text, itawagan ba ron is 09-95-472-0802. Tawag na mo. Paminaw na to kung sa po'y mahatag advice ninyo sa atong sinder nga si Agnes karong hapon ha. Okay, diba, DJ Pamela?
2: Tawag na mo mga kabayabs na karon sa mga naminaw kung sa may iniwa karong mahatag nga masulti karon sa tong sender Uncle Boy. Ay nainungutan na dito Uncle Boy unsa kunoy kuan sa basketball karon unsa kunoy gama unsa kunoy kana ang gama sa Philadelphia kay duwa magkaganina na unsa may gama sa Philadelphia kontra sa Brooklyn Nets kaganina Uncle Boy digir ko mambo manay pangutan na.
0: Okay, nanhala mo man kahadi ay. Ganahan man kaday mo minaw sa tuang update karon sa basketball pakusganay. Kaniang paugnat sa kusog. Duwa sa NBA kun National Basketball Association din di pa man ta karon sa kuan. Di pa man kainiingon hugtan na igus bakos kay kuan pa man pre-season pa man ni mga kabayabs kaning nahog pa ni o kuan ba. Og sa tuwa pa ni murag tune-up game ba ana. Pre-season pa. Ang daog kaganina kontra sa Cleveland Cavaliers o sa Boston Celtics. Daog ang Boston mga kabayab sa score nga 124-113. O niya sa Miami Heat o sa Pelicans. Daog ang Miami Heat kaganina sa score nga 128-118 mga kabayab. O niya sa dipata sa Philadelphia arita sa New York Knicks.
2: o sa Washington Wizards. Daog ang Washington's kaganina sa score nga 111-109. O niya sa Spurs o sa Hawks, daog ang Hawks kaganina sa score nga 123-116. O niya, daog usab ang Lakers kontra sa Kings kaganina sa score nga 114-110 mga kabaibs. Mo na siya. O niya, daog ang Dallas Mavericks. O, tanawang ta direbe. Okay, wapa, ugma pa din yung Dallas de mga kabaibs. Mo na. Arita sa ato ang giatngan sa kadaghanan. Ang giatngan sa kadaghanan mao ang Milwaukee may noon, ang Philadelphia. O ang duwa sa Philadelphia o sa Brooklyn Nets kaganina. Pildi ang Philadelphia 76ers mga kabayab sa score nga 114-108. O niya, mautoy ka na ang debut game usab na hog o ka na ang unang duwa ni LeBron James sa NBA nga naana siya sa team sa kaniang kuan. Naana siya sa team sa kanaang 76ers Philadelphia. O niya, ganina sa iyang debut game mga kabayabs, grabe ang gipakita sa King James. Grabe ang gipakita sa ni King James nga mga assist kaganina pasa nga mura o kanaang nagpasa o kanaang kuan. Murang nagpasa o kanaang ilimnon. Pong pasauban, murag pasa o ilimnon nga kanabitang magtagay mo. Inigpasa sa tiganer kanang digid mga hit mga kabayan. Largo yun sa gipasahan, murag gidulit, diba? Grabe ganina sa first quarter palang nga rin second quarter. Hinoon, wa man kayo ni di pa mag-iniingon nga duwa yun kaayo nga hinugtanay kay kuan palagi precision pa. Baka kani ang tune-up game ba? Onya pildi sila kaganina. Onya si LeBron nagtalaog na po kapuntos sa iyang unang duwa sa Philadelphia debut game. Onya ganina debut game usab, duwa pod kaganina ang mga star player usab sa kani ang kuan Philadelphia nga mao kining si Joel Embiid. Duwa na si Joel Embiid ganina. Og si Tyrese Maxey mga kabaibs. Onya ang usab pod ka star player kaganina, kompleto ilang starting five. Okay, ni duwa man si Jalen Brown kaganina mga kabaibs og si Tidz Idzcom. Mo na siya. Mo na starting five sa Philadelphia nga paskang magtan-aw ka mura kag nagtan-aw All-Star. Perte ni Dota tan-awon sa muna. Pildis la kaganina sa Brooklyn Nets apan mo lagi na di pa niingon nga duwa gyud nga hugtanay kay pre-season pa ni wa pa regular season mga kabayb sa NBA. Mo na atong atangan inig abot sa regular season o kinsa gimo arangkadag mainila ha. Kani sila kaning lima mga kabayb si LeBron James pareha magyud ni sila gyud nga mo arangkada gyud sa score. Mo puntos magyud ni si LeBron James, Joel Embiid, si kaniang Tyrese Maxey, kini si kuan kanaang Jalen Brown, asos poro ni mga scorer hasta ni si Edge Inkum. Mao na makaingon ta nga grabing liguna ni nila tanaw. So muna tanaw ta ni og unsa gi kanaang latos ini tanaw na tong unsa gi lahutay ani nila inig abot na dire sa kanaang regular season. Okay, di natin maglangan. Kay taas ang istorya mga kabayabs. Unya, DJ Pamela, unsa may ma-advise nimo sa atong sinder karong hapona?
1: Muna, para lang siguro sa kuang kanaang di mag-uruangay si Mahadlok. So, kanaang may pasiguro yan na lang ng ikuan. Yan ba nang isulti na? Yan ba nang isingan? Yan ko na nang isulti nga dito sa iyahang kuan. Aba, isulti ba niya sa iyahang kapitan nila din ha? Sumbong ba niya sa kapitan ang kulboy nga ipabadlong na iyang bana ana nga muraog ka na ang niapil-apil o tanaw niya nakamatikod siya nga niapil-apil ni Ogbisyo na mas maayo isulti siyang kapitan aron iyang kapitan na maoy makuana niya prison ni Largo. Kuan i-report niya sa kapulisan ingon ana no. Agnes kanalay bahala ni mo bana unsaon na ni mo basta kay mo na kanaang di na makaya biyain na lang na siguro Agnes huwag ka na lang nagbuhay ng bana ni mo. DJ Rico, Uncle Boy?
2: Mauna, nahalaoy sa ito mga kabayabs karon on niya, muna'y angay nga kuan, muna'y angay nga tanaw nun ini, kay uigun ane manggod ni apil-apil din ni Bisyo, i-report na siguro sa inyo ha din ang kuan, kagamhanan. Report ba na ni mo din na sa inyong kapitan, sakto tunggingon mo DJ Pamela, sa inyong konsyal ba ron, aron sila makahatag po sila, unsa po yung angay buhaton na ninyong mga klases, mga tao nga mga ingon ane. Aron nga ma-disiplina ni sila kung sa bakahan, no? Okay, unya, DJ Rico Mambo.
0: Okay, niya, sa di pa di ay, mga itag ko at salamat kayo, Agnes, imog pagpabuhagay, imog pag-share, inimuhang kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi karong hapon na, kabahin sa imuhang kalib-in partner. Pwerte ng pagtinapulan ka, ini, oh, ni apil-apil papagyog ka, ni, o tanaw ni mo din ha. Subuna, no? Kuan na, tanaw ni mo nga kulatahon ka, sumbong na sa police stretso. Oh, ipablatter na, o baka ha, kanaang... Isumbong ninyo sa ana inyong barangay nga gibadbaharan ka nga kulatahon og mulakaw ka. Oh, badbaharan ka ini mong bana o si mong kalibin partner. Oh, aron nga og tinuod nga ni apil-apil ag bisyo, aron nga kuan dayo na ato na mamasko sa kuan kanaang bahay ni Kuya. aron ato mamasko sa bahay ni Kuya og mamatud-an nga ni apil-apil ag bisyo imong bana. Oh, itugyan ikuan na isulti na sa inyong kagamhanan din ha. Niyohang kaniang konsihal baron, sinyong barangay tanod ba? Aron nga kuan, kanaang maka-advise po sila kung sa'y angay buhato na niyo. Niapil-apil man tinuod na imong bana, no? Sige ni alas 3:32, tas kahapon nun mga kabahib. Sa tuloy kaobad ka ganina, ang atong chief engineer, si Sir Virgilio. Karon wa pa ba Sir Edgas gahapon? Oh, sa may naitabong Sir Edgas, nga wa pa man, kuan, naon sa bakasya. O niya, di apon Sir Gabriel, si Ma'am Junet, so gatong station managers, di dyan lang ganida mga kabahib. O niya, garong taon-taon, musunod ang servisyong kabaibs, kaoban si DJ Langganida. O niya, musunod o sa mga rangkada, balita sa hapon, kaoban gihapon si DJ Langganida, mga kabaibs. O niya, sunod o sa mga TV Patrol. O, pag humat sa TV Patrol, mga kabaibs, playlist na yun ta, sukad sa alas 8, hantod sa alas 12 na sa gabion. Aron nindot kay inyuhang paghinanok din ha, labi na garong tugnaw kay panahon. Sige, alas 3:33, los kahapon, noon matay gong oras, DJ Pamela, kayo na.
2: Maray, salamat kayo og may hapon sa tanay. Ito mga kabibs ka namin now. Ining atong nga programa, request 931. Kumusta mong tanay? Og, oy, og mga adlaw, di off ta ka ilaw masabay do, no? Og mga adlaw sabay do man, so wala ta. Na og ma ang Sabado sadsay. Tama na, di ba? Uncle Boy?
1: Okay, tinuod na og mga adlaw Sabado sadsay kay di off man ta onya. Ah, salamat kayo. Usam to din sa Pamela, manaka.
2: Manang, kung nalang usap si DJ Pamela, magiging something game star. Doon yun, salamat og Uncle Boy.
1: Okay, ako nalang usap si Uncle Boy. Ninyo mag-ingon, tiguwang bitaw. Baniti, di ba taro? Tigre kumambo.
0: Again, salamat kayo mga kabahibs. Sino makanunan nga pagsunod. Karong doon, ah, mag-uban-uban ta, magkita-kita, tagbalik mga kabahibs. Karong Domingo pohon, no? Sa doon nga programang Domingo Discoral. Ako na siya. Ito nga programa karong Domingo pohon, alas 6 sa hapon, hangtod na sa alas 9, 80s, 90s, at siya nga mga kasunata mga kabahibs. Ang ito nga kuwaan na madungog sa doon nga programang Domingo Discoral. Makauban ang atong vibe mix DJs. O niyong mga adlaw, alas 6 gihapon, hangtod sa alas 9, ang kaniang Sabado Sadsad. O, Sabado Sadsad na, mga latest na, nga mga bagong mga sunata, mga kabibes. O baka, sagol-sagol na din ha, no? Sa inyong mga request din ha. O mga adlawa, Sabado Sadsad, alas 6 hantod sa alas 9 po na. Again, alas 3:35 naman sa kahapon nun. Wala naman tayong oras panahon, mga kabibes. Salamat kayo. Sino magkanunan nga pagsunod sa itong mga programa, o niya, wala naman tayong oras panahon. Hangtod na lang siguro sunod ugma sa magdagna og istasyon mga kabayan. Sa kunalang subs DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sayo pa, mintras sabay panahon. Napay oras mo mga gustong buhaton, buhatan na mga kabayan. Alas 3:35 sa kahapon noon mga kabayan. Ay, 77 na lang kaadlaw Pasko na. 77 days na lang. Oh, 77 na lang. Wala'y dali argis panahon. Ay, una man ito nagsugod tag-ihapan eh. 100 pa ito kapin. Oh, 100 pa ito kapin. Karon 77 na lang kaadlaw Pasko na mga kabayabs. O niya, muna, sa di pa maabot na Pasko, may nagitag mga kuan. Kani ang Pasko-Pasko pong kanta mga kabayabs. Dinhilang sa paboritong radio, 93.1 FMR. The Vibes mauna ni Kabibes sa Soundtrip. Dagang salamat o may hapon. Happy weekend mga Kabibes. Alas 3:36 na. Musunod ang servisyong Kabibes. Bye-bye!

alas 4:03 na mga ka-vibes. Mayong hapon kaninyong tanan, kinikihapon ang inyong paborito 93.1 FMR Cebu. I love you so. Kinisilangga na da 77 days before Christmas. Sa 77 days sa di pa ang Pasko, daghan gihapon ang kasikas no sa tuang nasod. Apil na niya na ang padayon nga impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Dili una nato mapaminawan ang programang serbisyong ka-vibes tungod kay muhatag tagkahigayunan sa gipahigayon nga 37th session kon 37th day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ato ning paminawon.

Sa dili pa di ay ang ato ang hook up sa impeachment trial kay murag they are on a break right now, mga ka-vibes. Break sila. Nag-break na sila. Oh. Murag kamo god nag-break na. Ay. Maayong hapon sa mga ka-vibes nato nga nasa kadalanan. Ato ang mga drivers. Ang mga pislango. Huwag ang mga karat-karat din haga tutunlan, no? Sa mga ka-vibes na to, kinigihapon ng 93.1 FMR Cebu. It's a beautiful Friday, October 9, 2026. And syempre sa mga ka-vibes na to, dun ay daghan kaayo pod nga nahitabo sa tuang nasod, aside of course no niining nagpahigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dun na pagdaghang hulga no sa tuang palibot. Apil na ni ana kining tuang gi-expect gyud nga grabing huwaw kon ang El Nino. And tungod ni ana mga ka-vibes sa dun ay mga mahinungdanon ka yung reminders no ang ato ang kagamhanan sa gobyerno aron masiguro lamang nga andam ta kung in kaso mangalig masinati nato ang grabing El Nino karong tuiga hangtod kuno sa early part of 2027. Usa na ni ana ang proper storage sa ato ang pagkaon. Labi na gyud ang mga fresh meat no nga duna ta ato ang baboy, ato ang manok. Lisod gyud pud kaayo mga ka-vibes. Labi na kung ana gyud ta nga fresh ato ang paliton. Unya simba ko og wala pud tay ref no. So kinahanglan ko makapamalit na mo og baboy, inyo gyud nang lutuon dayon. Apan kung doon na mo yung ref, doon ay freezer. Isood sa freezer, mga ka-vibes. So, gipahinom duman ta no, sa mga opisyales, labi na gyud ang mga eksperto. No, nga, mamahimog yung paspas ang spoilage sa mga pagkaon kung grabe gyud ang El Nino. Paambit si Dr. Sheila Cepedoza sa National Meat Inspection Service. Nga kinahanglan ko no nga sa panahon sa El Nino pag hinumdum ta nga mas taas gyud ang temperatura ug mahimong mas paspas ang pagkadaot sa mga pagkaon kun dili husto ang pagpreserbar niini. So kung nakapamalit og karne, kinahanglan nga i-freezer dayon. Apan kung walay freezer, lutuon dayon sulod sa 8 ka oras, mga ka-vibes. And not only that, mga ka-vibes.

0: ug stress ang pagka-ospital, ilabi na sa mga pamilyang gikan pa sa nagkalain-laing bahin sa Subo ug Silingang probinsya. Doon na sila lima ka punto nga gipahimug-atan mga ka-vibes, no, nga one patient one watcher policy. Subay sa hospital order number 2024-123, usa ka authorized watcher ang gitugtan nga mubantay sa matag pasyente. Kini aron malikayan ang paghuot ug masiguro ang safety, security ug limpyo nga pag-atiman sa pasyente. Ikaduhang punto, temporary shelter kaniadto. Nakigtambayayong na kaniadto ang VSMMC sa lokal nga gobyerno aron hatagan og temporaryong kapuy-an ang mga watcher ug dunay bus nga naghatod sa transient housing facilities. Apan gihunong kini tungod kay daghan ang wala na migamit sa serbisyo. Andam gihapon ang VSMMC nga makig-alayon pagbalik alang sa mas malungtarong solusyon. Ikatulong punto, dili tanan sa gawas watcher. Giklaro sa ospital nga dili tanan nga makita sa palibot sa VSMMC kay watcher sa pasyente. Ang uban na walay permanente nga puy-anan nga nakapangita lang og temporaryong silungan. Ikaupat nga punto, long-term nga solusyon na ginatukod na. Kasamtangang nagtukod ang VSMMC og bagong building nga ang ground floor himuong designated area alang sa mga watcher og kauban sa mga pasyente sa emergency room kon ER aron mas luwas og tarong ang ilang pagpabilin. Ikalimang punto, shared responsibility. Nanawagan ang VSMMC sa publiko nga i-verify una ang impormasyon sa ospital nga channel sa ospital or opisyal nga channel sa ospital sa dili pa i-share sa social media ug magpakita og pagka-sensitibo sa pagkuha og litrato o video sulod sa palibot sa ospital. Mao nang opisyal nga statement o pamahayag sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Wala to ang Ka-Vibes Advisory din sa programang Servisyong Ka-Vibes. Aniya na ito ang hook-up atong paminawon ng Konsay Kalambuan sa gipahigayon nga 37th session kung ika-37 kaadlaw na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Salen doon sa mga ending balances ng mga bank accounts na nakita po ninyo.
2: Tama po.
1: Thank you. At magkano po ang total undeclared cash na nakita po ninyo for the year 2022?
2: 60,214,776 po.
1: At magkano po ang total undeclared cash na wala sa SALN ni BP Sara sa taong 2023?
2: 80,701,151 po.
3: Your Honor, before the witness answers.
4: Yes, Attorney.
3: We would rather have this undeclared cash as alleged because this is still subject to cross-examination and offer of evidence and has not been proven as a fact yet. So may we ask the counsel if that can be used. The term alleged will be used.
1: I don't think I may respond, Your Honor. I don't think the defense can dictate what words will come out of my mouth. I have already established with the witness how the undeclared cash, how he computed it. He said binangga po niya yung year-end balances ng mga bank accounts na tiningnan niya at kinumpara po niya sa year-end balance sa SALN ng mga taon na yan.
4: Therefore, please proceed.
1: Therefore, we submit, we have laid the basis for the witness to answer these questions.
5: The chair will overrule the objection, but on a different ground. The counsel is merely reading what is contained in the table or summary of the witness. He described it as undeclared. So the counsel is merely referring to the table prepared by the witness in relation to his question. I'm sorry, Attorney Christine, objection is overruled.
1: Could we ask the witness to answer? Ulitin ko po, magkano po ang nakalagay na total undeclared cash for the year 2023?
2: 80,701,151 pesos po.
1: Para naman sa taong 2024, sir?
2: 23,169,077 pesos po.
1: And for the year 2025?
2: 43,611,929 pesos po.
1: Meron po ba kayong breakdown nito sa inyong report?
2: Ay, meron po.
1: Ipakita po natin please ang table 1 ng nasa page 3 ng report ni Attorney Cabrera.

0: have redacted or blotted out the account numbers, Your Honor, so to avoid any issues or objections there. Attorney Cabrera, ano po ang kwento nitong table 1 na nasa page 3 ng inyong report?
1: Opo, ito po yung table po ng mga bank accounts po na nasa pangalan po ni BP Sara.
0: At yung tiningnan po ninyo dyan, sorry po, I will withdraw. Yung nasa third column na nasa taas ay December 31, 2022, ano pong ibig sabihin yan?
1: Ito po yung mga undeclared balances po nung, pasensya na po. Pwedeng paki...
0: Yeah, could we request that the... Yes.
1: Opo, ito po yung mga undeclared balances po nung December 31, 2022.
0: Linawin po natin. This, the table, the columns here show the years December 31, 2022, December 31, 2023, December 31, 2024, and then, and also December 31, 2025. But on the leftmost column, pakipakita lang po yung leftmost, not the account numbers, but the first column, meron po mga bangko na nandyan. So, I para malinaw po tayo, what do the dated columns refer to insofar as the first column is concerned?
1: Yun po yung mga bank accounts po na nandun po sa banko na nasa kaliwa po.
0: At yung nakalagay na mga numero dyan, yan po yung mga ending balance ng mga bank account po na yan.
1: Tama po, na hindi po nakadeclare sa salin po.
2: Attorney Gisin?
3: Yes, Your Honor. Our continuing objection, the flashing of this table, Your Honor. And also, we note that the account numbers have not been fully redacted, Your Honor. So, if the council can just not flash them now.
2: The continuing objection is noted. Kindly redact it further in the subsequent slides. I think you have a guy in the tech booth anyway.
0: Your Honor, please,
2: or simply skip the account number. You
0: yes,
2: can zoom out and then just zoom in on the figures you want to the witness to testify on.
0: May I request that the tech booth be instructed accordingly? Wag na po natin ipakita yung mga account numbers. Yun na lang pong ibang mga...
2: Thank you, Honorable Jokno. In the continuing objection of counsel is noted.
0: Bago po, can we ipakita po natin ang table 2? Ng report ni Attorney Cabrera.
2: The account numbers in Table 2 are not redacted at all, so kindly be mindful. Tech is instructed.
0: Thank you. Ano po ang kwento naman nitong table na ito?
1: Ang Table 2 po ay nagre-refer po sa mga bank accounts po na nasa pangalan po ng spouse po ni BP Sara.
0: At kapunta naman po tayo sa table 3. Again, please do not show the account numbers.
2: Yes, the tech is once again reminded. Kindly be mindful of it. Sorry, Honorable Jokno, we did not see the totals for the previous slide.
0: I'm sorry. Could we show, ipakita po natin muna yung totals ng slide, table number 2, please. Totals lang po. Yeah.
2: For 22, 23, 24, and 25.
0: Yes, sir. Yeah.
2: There you go. For the record, can you read the amount, Attorney Alex?
1: Opo, total po nung 2022 po, ito po yung mga bank accounts po ng spouse po ni BP Sara. Nung 2022 po, December 31, 41,554,818 pesos po. Nung 2023, total po ay 49,203,148 pesos po. Noong 2024, ang total po ay 13,433,698 pesos po. At noong 2025 naman po ay 28,412,950
0: po. Could
2: please proceed, Honorable
0: Jack. Thank you, Your Honor. Yung next table po ang ipakita natin, I believe that is table number 4. Huwag na po yung account numbers, yun lang pong remaining columns, please.
2: There you go.
0: Yes. Ngayon, ano po itong table 4 na ito? Ano pong pinapakita nito, sir?
1: Ito po yung bank account din po ni Attorney Maneses sa Carpio po, pero ito po ay bank account po na related po sa kanya pong sole proprietorship na business po, 888 Bistro.
0: Can you explain why it appears that this belongs to a different personality, 888 Bistro? Bakit po ninyo sinama ito sa inyong tape, sa inyong report?
1: Opo, ang 888 Bistro po ay hindi po siya separate corporation. Wala, hindi po siya corporation. Sole proprietor lang po. Kaya po, diretso po yung bank account po kay Attorney Maneses Carpio.
0: At maaari po ba niyong banggitin na lang po yung totals ng bawat taon mula December 31, 2022 na nasa table?
1: 2022 po, 1,133,177. Noong 2023 po, 4,668,077. Noong 2024 po, 179,929. And noong 2025 po, 1,194,702.
0: Ibig sabihin, sir, sa tables 1 to 4 na ipinakita natin, binangganin nyo yung nasa salin ni Vice President Sara Duterte sa mga year-end balances ng mga bank accounts kung saan kasama si Vice President Sara Duterte o yung kanyang asawa.
1: Opo, Councilor Shen, bagamat di po natin may ipakita ang table 3 po.
0: Balikan po natin. I'm sorry, Your Honor. Let's show again, please, table 3, just the ending balances, please. Yeah. Let's go back to this, and I don't mean to confuse you. I'm sorry for the skipping this. Ano pong tinutukoy dito sa table 3?
1: Ito pong table 3 ay joint bank accounts po ng ni BP Sara po at ang kanya pong may asawa.
0: At maaari po ba ninyong basahin yung suma total ng bawat taon mula December 31, 2022 na nandyan sa table 3 na yan?
1: Opo, noong 2022 po, 8,797,891. 2023 po, 9,861,224. 2024 po, 1,021,919 pesos. And 2025 po, 1,819,046 pesos po.
0: So, ibig sabihin po, itong mga naipakita natin, tables 1 hanggang table 4, ay ibinangganin nyo ang SAL and VP Sara sa mga year-end balances ng mga bank accounts kung saan kasama si Vice President Sara o yung kanyang asawa,
1: tama
0: si
1: po.
0: Maneses Carpio.
1: Tama po.
0: Move on naman po tayo sa table 5. Ano po ang kwento dito? Could we request that, I'm sorry sir, i-zoom lang po natin na itong table na ito. Bigger please if possible. Yes sir, please continue.
1: Opo. Ito po yung mga total lang po ng mga balances po nila nung na undeclared po nung 2022 hanggang 2025 po. Ito po yung nag-a-appear po doon sa summary po nung table 39 na pinakita natin kanina.
0: So this is how you arrived at the totals appearing in table 39 which we showed earlier, second column.
1: Tama.
0: On cash. Thank you. Well, pakibasa nga po, sir, yung nakalagay sa ilalim ng table 5.
1: Please note that we have no information available on the VP or spouse's cash on hand or those held outside of the banking system or cash in digital wallets, if any, or cash in foreign currency accounts.
0: Bakit po ninyo nilagay itong statement na yan sa inyong report?
1: Kasi po ang aming po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari po meron siyempre po silang hawak na pera. Maaari po nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
0: In other words po, pagka sinama mo nga yung mga yan, maaaring lumaki pa ang halaga pero hindi pwedeng bumaba.
1: Hindi po bumaba pero hindi ko po alam kung lalaki. Dahil kailangan po munang meron po tayong information po sa mga amounts, sa mga bagay pong ito bago po ako makapagsabi po.
0: Thank you. Balik po tayo please sa table 39. Naipaliwanag na po ninyo ang first column, yung year, yung second column, total undeclared cash. Ano naman po ang kwento dito sa third column na nakasulat ay, quote, total undeclared other personal and real properties?
1: Opo. Ito po naman ay mga personal and other properties po consisting of physical, personal properties. Kasama po dito sa personal properties, pati po yung hindi po physical, consisting po of their investments. Maaari pong investments in bonds, blue chip companies or shares of stocks, investment po in instruments or investments po in insurance policies po. At yung pong investment po nila dito po sa mga kumpanyang meron po silang pag-aari.
0: Maliban po sa investments and insurance at the real properties na nabanggit ninyo, what other personal and real properties, if any, are included in the third column entitled Total Undeclared Other Personal and Real Properties?
1: Opo, dito po kasama rin po dito yung kanila pong investment sa kanila pong mga kumpanya na meron po silang pag-aari. Kasama po yung mga kumpanya po ni ng kanyang pong asawa ni, na si Attorney Man Scarpio po. Bagamat yung mga kumpanya po yun, kinuha lang po namin yung capital niya po dun sa kumpanyang yun, pero hindi po namin talaga na-examine or napuruhan po yung mga kumpanyang yun dahil kulang po ang oras eh.
0: Focus po muna tayo sa investment and insurance na nabanggit ninyo kanina. Maaari po natin ipakita ang Section 2A na nasa page 6 ng report ni Attorney Cabrera.

0: Sama-sama lang kahit mahirap.
1: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
2: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tatlo patay matapos matabunan ng landslide ang kanilang bahay sa Cebu City. Mahigit isang tunalatang mishandled na karne na samsam sa palengke sa QC. Mahigit 6 milyong pisong halaga ng Amoy Peking Slimming Coffee na sapat sa bodega sa Bulacan. Mga Peking Pampalasa na abisto naman sa Cagayan de Oro. Sundalo may sakit sa Ayungin Shoal, 10 oras bago na ilikas dahil sa pagharang ng China Coast Guard. Vice President Sara Duterte, sumweldo pa rin umano sa Davao City LGU noong 2023. Depensa, nangakong magpipresenta ng testigo para may paliwanag ang issue. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, idiniklarang may kakayahang humarap sa paglilitis ng ICC. Bini, pasok sa Nickelodeon Kids Choice Awards, mga kapwa nominado sa kategorya, bigatin! Jericho Rosales at Maris Rakal, Best Actor at Best Actress sa Gawad Urian.

0: gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pamilyang natabunan ng pagguhon ng lupa. Tatlo ang patay matapos matabunan ng landslide ang kanilang bahay sa barangay Bulang Bato sa Cebu City. Dalawa sa biktima ay magkapatid na menor de edad at ang isa sa kanilang lola. Live mula sa Cebu City, nagpa-patrol, Annie Perez. Annie, ano ang sasabihin ng landslide?
1: Imbing dahil ito sa sunod-sunod na araw na pag-ulan dito sa Cebu City, lumagot ang lupa at nauwi sa landslide. Batay sa ulat na natanggap ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, bumuo ang bahagi ng Sitio Riverside sa barangay Pulang Bato. Isang bahay ang natabunan ng lupa kung saan naipit ang isang pamilya. Mabilis na rumisponde ang mga rescuer, lalo't apat ang naiulat na natrap sa guho. Inabot ng higit 3 oras bago nakuha sa guhong lupa ang limang taong gulang na batang isinugod sa ospital, pero idineklarang dead on arrival. Nakuha rin ang kanyang inang may edad 38 taong gulang na ginamot sa ospital. Matapos ang 1 oras at kalahati pang paghuhukay, nakuha ang 6 taong gulang na batang lalaki na kapatid ng unang biktima, pero patay na rin ito. At bago tayo pumasok sa ere, natagpuan ang labi ng isang senior citizen na lola ng mga biktima na kasama sa mga natabunan sa landslide. Nakakordon ngayon ang lugar habang pansamantalang pinalikas ang mga residenteng nakatira malapit sa bundok.
2: Palihog lang, ayaw mo pag-adto dito. Kaya tagaan na itong kahigayunan ng ato mga responders nga makaagi diha sa inyong daan sa barangay Pulang Bato.
1: Alvin, inaalam pa kung meron pang mga apektado sa pagguhon ng lupa. Sa ngayon, patuloy ang monitoring sa lugar. Alvin.
0: Maraming salamat, Annie Perez. Mahigit 1 tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina ang nakumpiska ng National Meat Inspection Service at ng PNP-CIDG sa surprise inspection sa Balintawak Market sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
3: Lakas na hinampas ng lalaki ito sa maruming bahagi ng kalsada sa may Balintawak Public Market sa Quezon City ang isang kahon na may labang frozen meat products. Ginagawa ito ng lalaki para paghiwa-hiwalayin ang mga magkakadikit na frozen meat products na ibinibenta nila. Mismong kawani ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kumuha ng video sa ginawa nilang surveillance sa pamilihan. Nakatanggap kasi sila ng sumbong sa mga itinitindang mishandled na karne, lalo na ng frozen meat products at chicken galantina. Kaya agad nagsagawa ng surpresa ang inspeksyon ng ahensya kasama ang CIDG Webes ng gabi. Kumpirmado ang sumbong sa ahensya dahil maraming mga paglabag ng mga nagtitinda ang nakita mismo ng kawani ng NMIS, tulad na lamang ng mga karneng baboy na ito na nakatambak sa maruming silong ng meat stand. May naabutan din ang inspection team ng mga chicken galantina o mga karneng manok na may lamang loob pa at hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Nakumpiska sa 10 tindahan ng halos 1.5 tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina na may halagang 300,000 piso. Giit ng NMIS, nilabag na mga nagtitinda ang Administrative Order No. 6 na nag-aatas na dapat nakalagay sa mga freezer at chiller at napapanatili ang tamang temperatura ng mga frozen meat products.
4: Ang daming contaminants dyan na pwedeng maging health hazard sa ating consuming public. Hindi tayo magkasakit, pwede magtae. Yan, pagka nakakain tayo ng mga mishandled ng mga frozen meat.
3: Paliwanag pa ng NMIS, dapat dumaan sa tamang proseso ang mga panindang chicken galantina o mga undressed chicken na may mga lamang loob pa.
4: O, ang requirement natin, lahat ng mga food animals ay dapat ay dumaan sa masusing inspeksyon kung ito'y buhay na at kung ito ay karne na.
3: Kanya-kanya namang depensa ang ilang mga hundero.
5: Eh ano may sabi naman, hindi ko naman na chimpuan lang ito kasi.
6: Pero po talaga kamusta kanya, naka-freezer po yan. Eh, hinihintay na lang po yung maghahakot yan. Kaya lang po naabutan po ng NMIS natin.
7: Dedeliver na po namin yan. Wala po kasing ano eh, malalagyan ito eh.
3: Dahil unang beses pa lamang na nahuli, hindi muna sinampahan ng reklamo ng NMIS sa mga may-ari ng nakumpiskang karne. Dinala na sa rendering facilities ang mga nakumpiskang hot meat at chicken galantina. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
8: Mahigit 6 milyong pisong halaga ng umano'y peking kapeng pampapanyak ang nasabat sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Sa Cagayan de Oro City naman, nasamsam din ang halos 900,000 pisong halaga ng umano'y peking food seasoning o pampalasa. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
9: Tama po sa paggawa ng kape. Kasama to, no?
10: Sinalakay ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang bodega sa Plaridel, Bulacan nitong Miyerkules. Natuklasan dito ang hinihinalang mga peking kape na pampapayat. Tumambad sa mga otoridad ang makahon ng finished products, raw materials, pati mga makina na ginagamit umano sa paggawa ng kape.
11: Ito pong isang brand ng Slimming Coffee, lumapit po sa ating kapulisan ang authorized representative nila, yung trademark owner. Siguro may nagreklamo na sa kanila, there might be some differences in the packaging.
10: Tinatayang aabot sa higit 6 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na peking produkto. Naaresto sa operasyon ng isang Chinese na sinasabing supervisor ng pagawaan at 7 empleyadong Pinoy. Tinutugis pa ang may-ari ng bodega na isa rin umanong Chinese.
11: Tinitignan na natin how long were they able to operate, ano na po yung mga nalabas nilang product, ilan na ito, at kung matitrace pa natin para pumabawi. It's not registered with the FDA yung nilalagay nilang product. Again, serious risk ang pinopost nito sa health ng ating pong mga kababayan.
10: Sa Cagayan de Oro City, higit 100 kahon naman ng umano'y peking food seasoning o pampalasa ang nasamsam mula sa isang negosyanteng Chinese. Ayon sa pulisya, naaktuhan ng sospek sa pagbebenta ng halos 900,000 pisong halaga ng mga peking produkto.
11: Iniimbestigahan po natin saan nila ginagawa, paano ang process, kung dito ba ginawa sa atin locally or in-import. Lahat po titignan po natin yan. But what's important, what's primary na goal po natin is to be able to recover yung nailabas na nila.
10: Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Makikipag-ugnayan din ang pulisya sa Food and Drug Administration para masuri ang nilalaman ng mga nakumpiskang kape at food seasoning. Payo naman ng mga pulis sa publiko, bumili lamang sa mga otorisadong dealer o mapagkakatiwala ang pamilihan. At kung may kahinahinalang produkto, huwag na itong ikonsumo at agad i-report sa mga otoridad. Karen de Guzman, ABS-CBN News.
8: Kawatan ang isang nakaparadang motorsiklo sa Mekawayan, Bulacan nitong Webes ng madaling araw. Sa CCTV video, tinatakbo na palayo sa lugar ng dalawang suspect ang motor na ayon sa may-ari ay ginagamit sa kanilang clothing business. Kwento ng biktima, bandang alauna ng madaling araw, narinig niyang umandar ang makina ng motorsiklo ng kanyang partner na nakaparada sa labas ng bahay. Nagtaka siya dahil wala naman sa kanilang bahay ang kanilang partner. Agad siyang lumabas pero nakalayo na ang suspect. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matuntun at mahuli ang mga kawatan. Sa ibang balita naman, inabot ng 10 oras ang medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa sundalong may sakit na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hinarang, binuntutan, nilapitan at tinangkapang bugahan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga rumisponding tauhan ng Pilipinas. Nagpapatrol, Michael Delizo.
12: Philippine Coast Guard vessel 4409.
13: Alas 7 pa lang ng umaga nitong Webes, rumesponde na ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng medical evacuation ng isang sundalo mula sa BRP Sierra Madre, ang military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero ayaw silang palapitin ng China Coast Guard. Ang gusto ng CCG, maliit na rubber boat mula sa Sierra Madre ang lalapit sa barko ng PCG.
12: Must use small boat to transport six sailors. All consequences arriving therefrom well before by yourself. Over.
14: Patient is in critical condition. Transport by small boat will aggravate his injuries. We intend to proceed to Rendezvous Point LS57 to ensure patient safety and prevent further injury. Over.
13: Ilang oras ding binuntutan at hinarangan ng CCG ang BRP Cabra. Nagbukas na rin ito ng water cannon at lumapit ng hanggang 400 yarda sa PCG. Kaya nagbaba na lang ng inflatable boat ang BRP Cabra para salubungin at sunduin ang pasyenteng sundalo sa rubber boat mula sa Sierra Madre. Gayunman, nag-deploy rin ng inflatable boat ang CCG para sundan ang mga bangka ng Pilipinas. Alas 3 na ng hapon, nakuha ang pasyenteng dumaraing ng masakit na tiyan. At alas 5 ng hapon na, tuluyang nakarating sa BRP Cabra kung saan siya ginamot. 10 oras, umabot ang emergency response. Sa paligid, meron pang isang CCG vessel at barkong pandigma ang nakabantay.
15: This is another barbaric behavior of the Chinese government. Wala silang pakialam sa buhay, they never cared about the health and safety of our personnel on board BRP Sierra Madre.
13: Ayon sa PCG, hindi gawa-gawa ang medevac at hindi ito tangkang magpuslit ng supply sa Sierra Madre.
15: Iniisip siguro nila, this is just another cover-up ng Philippine government, but there's really no seriously ill person. Kaya yung paranoia nila is like that because they themselves, they are Chinohan.
13: Sa ulat ng Chinese state media, ibinida ng CCG na pinayagan umano nila ang medevac bilang humanitarian consideration at hindi umano dapat binabaluktot ng Pilipinas ang mga tunay na nangyari. Ilang linggo na ring hindi nakapag-rotation and resupply o RORE mission ang Armed Forces of the Philippines sa Ayungin matapos harangin ng CCG at People's Liberation Army Navy ang misyon noong September 24. Nang bumisita si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa AFP Western Command sa Palawan, iginiit niyang kailangang makapagpadala ng supply at tropa sa Sierra Madre.
16: Definitely, whatever happens, kailangan gawin. That is a principle. No? And without disclosing details, it has to be done.
13: Mataas pa rin anya ang moral ng tropa sa Sierra Madre at sanay na sila sa mga ganitong sitwasyon. Michael Delizo, ABS-CBN News.
17: Mahigit 30 pamilya ang lumikas sa Agoncillo, Batangas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Taal nitong Huwebes. Kanya-kanya namang linis ang mga residente malapit sa lawa ng Taal dahil sa naipong abo sa kanilang mga bubong. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
18: Makapal na usok ang biglang binuga ng Bulkang Taal Huwebes ng gabi. Kasabay nito ang pagkidlat o ang tinatawag na volcanic lightning.
19: Naku, babagsakin sa ating. Patay na naman ang mga bubong.
18: Kita rin ang makapal na abo mula sa bulkan sa bahagi ng Barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas. Nagtagal ng 5 minuto ang pagbuga ng abo na umabot ng 4 na kilometro ang taas. Ayon sa PVOLCS, nagkaroon ng minor Priato magmatic eruption ang bulkan. Ibig sabihin, nagkaroon ng direct contact sa tubig ang magma. Dahil mainit ang magma, mabilis kumulo ang tubig kaya nagkakaroon ng pagsabog.
20: Extremely hot kaya nagkaroon tayo ng steaming and yung steam natin nag-expand suddenly and kaya nagkaroon tayo ng Priato magmatic eruption.
18: Ayon kay Bacolcol, huling nagkaroon ng priatic eruption sa Taal nitong Hulyo bagamat hindi kasing taas ang binugang abo ng bulkan.
21: Tumabog po ngayon ang bulkan. Yan. Tapos umulan po ngayon na may kasamang putik.
18: Sa Barangay Bilibinwang sa Agoncillo, sumabay sa pagbuga ng abo ng bulkan ang biglang buhos ng ulan. Masangsang ang amoy ng umaagos na tubig na may halong asupre. Kaya agad nag-alsabalutan ang ilang residente papuntang evacuation center. Sa Barangay Pansipit, nasa 32 pamilya o 123 na individual ang lumikas.
22: Bro, pong baho. Tapos, mga sanghid po sa ilong, hindi pwede sa akin ang makaamoy na makaamoy ng asupre. Dahil nakakamatay na talaga ang asupre. Hirap po talaga, masang-sang po talaga. Kaya, makatiho.
23: Inisip ko po yung kinabukasan namin lahat para po maging ligtas po kami.
24: Kaysa naman
23: biglang nagpapataga ng biglang lumakas, wala pong basta-basta makaka-rescue.
18: Kinaumagahan, inasikaso ng ilang residente ang paglilinis ng abo sa bubong ng bahay.
0: Hindi po agad kapitan ang kalawang.
1: Dahil
0: pag ito'y kilalawang, pagkaano palitin na naman, eh kamahal naman ang gantong hiro.
2: Tamaw ang hirong aray pag babago mong biliri.
18: Ginamitan nila ito ng sprayer at kinuskos para matanggal ang kumapit na asupre.
4: Ang lahat ng mga residente rito malapit sa Taal Lake ay hinihikayat naman na magsuot pa rin ng face mask dahil sa mabahong amoy na galing sa asupre ng bulkan.
18: Sa Agoncillo, pinaka-apektado ang mga barangay Banyaga, Bilibinwang at Subic Ilaya. Kansilado rin muna ang mga klase habang naka-full alert ang lokal na pamahalaan.
5: Na kailangan ay alerto ang ating mga DepEd officials at yun pong reminder sa mga bata at sa mga magulang na palaging alerto, handa at syempre po kalmado.
18: Nananatili pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Mariing pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinalagang permanent danger zone ng bulkan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
17: Naglabas po ang International Criminal Court ng resolusyon na fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity. Ayon naman sa isa sa mga abogadong tumutulong sa mga pamilya ng mga biktima, wala nang balakid ngayon sa paglilitis ni Duterte. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
25: May kakayahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa mga pamamaslang kaugnay ng War on Drugs at Davao Death Squad. Sa desisyon ng Trial Chamber 3 ng Korte, naniniwala ang mga hukom na kaya ng 81 anyos na dating Pangulo na ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa pagdinig. June 12, bumuo ang ICC Chamber ng grupo ng mga eksperto na magsasagawa ng medical tests kay Duterte. Sa report ng mga eksperto, nananatiling mahina ang pangangatawan ng dating Pangulo at nangangailangan ng pag-aalagang medikal. Pero walang nakitang ebidensya ang mga eksperto na lumalala ang estado ng pag-iisip niya, bagamat may mga inconsistencies sa kanya. Dagdag pa ng mga eksperto, bumuti pa ang kalusugan ni Duterte kumpara sa nauna nitong ulat dahil sa mataas na pamantayan ng medical at nursing care doon. Nauna nang iginiit ng depensa, may problema na sa memorya ang dating Pangulo at hirap na umano siyang matandaan ang ilang impormasyon. Kaya hiling nila ang dagdag na medical tests. Pero di ito pinagbigyan ng ICC, pati na ang hiling ng depensa para sa oral hearing dahil sa mabuting resulta ng medical exams. Para kay Attorney Christina Conti, isa sa mga abogadong tumutulong sa mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings, wala nang balakid sa paglilitis ni Duterte.
26: May konting kirot na nakikita nilang buhay si Duterte samantala ang kaanak nila ay patay. Pero alam nila na ang tunay na kaparungan makukuha kapag nagsabi ng totoo si Duterte at mapanagot siya.
25: Ayon naman sa Malacanang,
27: dahil sa kanyang maging malusog na pangangatawan, malusog na pag-iisip, dun lamang niya maaaring isiwalat ang katotohanan.
25: Nakatakdang magsimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Ayon kay Conti, tumatanggap pa rin ang ICC ng mga biktimang magbabahagi ng kanilang kwento o pananaw sa madugong drug war ng administrasyong Duterte. Pero bago yan, muling magpupulong ang ICC Trial Chamber sa October 13 para sa status conference sa kaso ni Duterte. Inaasahang muling dadalo ang dating Pangulo. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
17: Samantala, ipinaabot ni Attorney Gilbert Andres, isa sa mga kinikilala ng ICC na abogado ng mga biktima, ang pasasalamat ng mga kaanak ng mga naulila ng War on Drugs sa desisyon ng ICC na ideklarang may kakayahan si Duterte na dumalo sa paglilitis. Ayon kay Andres, para sa mga biktima, isa itong hakbang papalapit sa kanilang hangaring makamit ang hustisya at inaabangan na rin nila ang pagbubukas ng trial sa November 30. We'll be right back. umaakot po ng parangal sa prestigyosong 49th Gawad Urian ang mga pelikulang Quezon, Bar Boys After School at dokumentaryong Bloom Where You Are Planted. Hindi naman napigilang maiyak ni na Jericho Rosales at Marisa Racal ng tanghaling Best Actor at Best Actress. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Jericho Rosales.
18: Napaiyak sa kanyang upuan si Jericho Rosales ng tanghaling pinakamahusay na aktor sa katatapos lang na 49th Gawad Urian. Kinilala ang pagganap ni Echo sa papel ng dating Pangulong Manuel Quezon sa kanilang biopic. Nakuha rin ng Quezon ang ilang technical awards gaya ng pinakamahusay na cinematography, musical score at production design. Pinakamahusay na aktor din si Carlo Aquino sa MMFF movie na Barbo Boys After School. Wagi rin ang kanyang mga kasamahan sa pelikula, si Odette Khan, pinakamahusay na aktres, at pinakamahusay na pangalawang aktor, si Will Ashley. Bumuhos din ang luha ni Maris Racal ng manalong pinakamahusay na aktres para sa pelikulang Sunshine.
6: Ilang beses ko itong in-imagine. Ilang beses ako nakaharap sa labi at nagsispeech. Batang palang ako. Ilang beses para pag-usayan sa pag-arte. At totoo na siya, may kanyang
18: pinakamahusay na pangalawang aktres ang co-star niyang si Jenica Garcia. Hakot naman ng awards ang dokumentaryong Bloom Where You Are Planted, kabilang na ang Best Picture. Pinakamahusay na direksyon para kay Noni Abao. Pinakamahusay na dokumentaryo at editing. Sa susunod na taon, ipagdiriwang ng Gawad Urian ang kanilang ikalimampung taon o Golden Anniversary. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: Sa pagpapalik ng TV Patrol, tricycle driver na nakuhanan ng video habang kinakaladkad ang aso, lumutang na. Rider na naka hit and run sa sasakyan ni its Showtime host Sean Dominguez, humarap sa LTO. Vini, pasok sa Nickelodeon Kids Choice Awards. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
9: Ka! Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
11: ikaw ang
10: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
28: Tuloy lang sa activities. On the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
29: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
28: Make your move, baby.
29: Arthrisin, get going!
30: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: TZMM, numero uno sa aksyon!
17: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Korte Suprema, pinagtibay ang kapangyarihan ng mga probate court na atasan ang mga bangko na magpaliwanag sa mga withdrawals mula sa account ng isang namayapa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
31: Ay may maaaring utusan ng mga probate court ang mga bangko na magpaliwanag sa pag-withdraw ng pera mula sa account ng isang namatay para matukoy kung kabilang ito sa kanyang naiwang ari-arian. Ito ang ang naging desisyon ng Supreme Court ng pagtibayin ng utos ng Regional Trial Court na hinga ng paliwanag ang Union Bank tungkol sa mga withdrawal mula sa account ng yumaong dating kongresista si Ignacio Arroyo. Nadiskubre kasi ng mga tagapangasiwa ng estate ni Arroyo na may mga perang na withdraw matapos siya mamatay nang hindi nalalaman ng mga tagapagmana. Iginit ang nasabing bangko na ginawa ang mga withdrawal alinsunod sa isang kasunduan at ginamit din ang pera para bayaran ang mga obligasyon ni Arroyo. Sinabi rin ng bangko na dapat sa iwayan ng civil case na idulugang usapin. Pero ayon sa SC, ang probate court ang dapat magpasya kung kabilang sa naiwang ari-arian ni Arroyo ang pera sa ilalim na naturang kasunduan. Binigyang din ng korte na hindi maaaring basta gamitin ang bangko ang deposito ng namatay para bayaran ang umunay mga utang nito. Kailangan ding iahin ng mga pinagkakautangan ang kanilang mga claim sa probate court. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
1: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: TV Patrol sa DZMM.

0: tricycle driver na nakuna ng video habang kinakalagkad ang asong nakatali sa kanyang sasakyan sa highway ng Barangay San Antonio, San Pascual, Batangas. Nagtungo ang lalaki sa San Pascual Municipal Police Station kanina para ipaliwanag ang kanyang panig. Ayon sa driver, hindi niya umano sinasadyang makalagkad ang alagang aso na tumalon lamang sa kanyang tricycle nang may susunduin na siyang pasahero. Nalaman lang anya ang ginawa ng aso matapos siyang alertuhin at sabihan ng isa pang tricycle driver. Agad niya rin umanong ipinagamot ang aso sa mga sugat na tinamo nito.
1: May dagdag bawas ulit sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Diesel na naman ang may rollback habang magmamahal ang gasolina. Samantala, obligahin ng Energy Regulatory Commission ang mga consumer na bayaran muna ang mga nakatenggang bill mula Mayo hanggang Oktubre bago ulit makakuha ng benepisyo sa no disconnection policy na palalawigin hanggang dulo ng taon.
2: Nagpapang-abot minsan ang bayarin sa Meralco ni na Evelyn dahil naghihintay pa siya sa ambag ng mga anak na kasama sa bahay. Pero kahit walang putulan, mula pa noong Mayo, sinisiguro ni Evelyn na hindi magpapatong-patong ang bayarin sa kuryente.
3: Nagagalit ako minsan sa mga anak ko, kailangan pagdating ng magbayad na kami. Katapusan. Yan ang, kasi mapuputol, susunod na naman yung isang bill eh. Magpapatong na naman, mahihirapan na kaming magbayad.
2: Mas malala ang ilang consumer sa probinsya dahil sa datos ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca, nasa mahigit 2.5 billion pesos ang dapat kolektahin sa mga consumer na hindi nagbayad mula Mayo hanggang Setyembre sa 18 co-op sa buong bansa. Kaya umalma ang grupo sa naunang anunsyo ng Energy Regulatory Commission na palalawigin ang no disconnection policy hanggang dulo ng Disyembre. Pakiusap ng grupo sa ERC, baka pwedeng obligahin muna ang ilang buwan nang hindi nagbabayad ng bills.
4: Napakahirap po pag magpa-pile up ang ating mga bills, Sir Alvin, no? Magpapatong-patong ang ating bill hanggang sa 5 hanggang 6 na buwan. Kapag biglang inalis po yung no disconnection policy natin, mas lalong mas mabigat ang pasanin.
2: Non-profit kasi ang mga electric cooperatives, hindi gaya ng Meralco o iba pang private utilities na pinapayagang kumita. Kaya kung hindi sila makakasingil sa mga customers, hindi rin sila makababayad sa mga suppliers ng kuryente. Naiintindihan ng ERC ang sitwasyon ng mga electric co-ops, kaya bukod sa limitado lang sa hanggang 200 kWh users ang pasok sa no disconnection policy hanggang dulo ng taon, kailangan din munang bayaran ang mga nakatenggang bill mula Mayo hanggang Oktubre.
5: Huwag mo nang ipa-accumulate. Bayaran mo na yung past para ma-avail mo yung November at yung December na no disconnection policy. Kasi pagdating naman sa November and December, in effect din yung ating staggered.
1: Samantala, may dagdag bawas ulit sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Batay sa 4th na araw ng trading sa world market kahapon, malaki ang itinapya sa bawas presyo ng diesel, habang lalo pang lumobo ang dagdag presyo naman sa gasolina at kerosene.
2: Nag-react na naman kasi ang merkado sa posibilidad na sumiklab ang gulo sa Middle East. Bagamat nagsabi na si US President Donald Trump na hindi aatake ang Amerika sa Iran bago ang halalan sa Nobyembre. Pero kampante ang jet petroleum na may rollback pa rin naman sa diesel sa Martes, pero ang gasolina, tataas ang presyo.
6: Nasa mga 172 pesos po yung possible rollback para man ng diesel, which hopefully po madagdagan. For gasoline, nakikita po natin estimate still nasa mga 2 pesos to plus 220.
2: Hindi kalakihan, pero may epekto rin sa pagliit ng rollback sa diesel at paglaki ng taas sa gasolina ang paghina ng piso kontra US dollar. Kanina, nagsara ang palitan sa 62.801 kada dolyar matapos sumadsad sa pinakamababang level na 62.9 pesos noong Huwebes.
7: Humarap sa Land Transportation Office, Intelligence and Investigation Division ang motorcycle rider na naka-hit and run sa its Showtime host na si Sian Dominguez sa Antipolo City. Ayon po sa LTO, inamin ng rider na siya ang rehistradong may-ari at nagmamaneho ng motosiklo habang angkas ang misis. Biglaan niyang huminto ang sasakyan ni Dominguez at sa kabila ng pagpreno, hindi pa rin naiwasang bumangga dito. Bagong driver lang anya siya kaya kinakabhan at natakot nang mangyari ang insidente kaya bigla siyang umalis sa lugar. Sabi pa ng driver, handa siyang makipag-ayos kay Dominguez. Hindi naman dumalo si Dominguez sa kabila ng imbitasyon ng LTO. Ayon sa ahensya, nakikitang may paglabag ang rider sa probisyon ng batas kasama na ang reckless driving, duty of driver in case of accident, at improper person to operate a motor vehicle. Inirekomenda ng LTO na suspindihin ng isang taon ang lisensya ng rider. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maaraw ba o maulan ngayong weekend?
8: Bernadette, makararanas ng pag-ulan ang maraming bahagi ng ating bansa ngayong weekend dahil sa iba't ibang weather systems. Isa na dyan, yung nabuong low pressure area nitong Biyernes ng hapon, mahigit 500 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Hindi po inaasang magiging bagyo ang LPA dahil posibleng malusaw lang ito habang kumikilos pakanduran at pagtama niyan sa ilang bahagi dyan sa Samar. Nakapaloob po itong LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaka-apekto naman sa ibang bahagi pa ng Kabisayaan, maging sa Palawan at sa Mindanao. At umiihip naman ang northeasterly winds o yung paunang hangin mula sa Hilagang Silangan bago ang amihan. Dito po yan sa Northern Luzon at wala pong inaasahang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, October 10 at 11, sa Mindanao may mga daraang ulan Sabado ng umaga, pero mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin mula tanghali. Malalakas po ang boost ng ulan bago ang paglubog ng araw dyan sa may Misamis Occidental, gayon din dito lalo sa Agusan del Sur pati sa Bukidnon. May kalat-kalat na ulan pa pagsapit ng gabi dito po sa ilang lugar sa Davao Region. Sa Linggo, may ulan na sa umaga sa Maguindanao Provinces at maging sa Zamboanga del Norte, at sa hapon uulanin po yung mga hilagang rehiyon ng Mindanao lalo na po dito sa may Agusan Provinces at may ilang bahagi pa ng Mindanao ang uulanin pagsapit ng gabi. Kapamilya, magingat po dahil posible ang mga pagbaha at paguho ng lupa. Sa Visayas, maulan na madaling araw ng Sabado dito po sa may Bohol at sa Metro Cebu at sa ilang lugar dyan sa Panay Island. Mas maulan naman bandang hapon sa malaking bahagi ng Kabisayaan at malalakas po ang ulan sa ilagang bahagi ng Cebu at ng Negros Occidental, maging dito sa may Iloilo, Negros Oriental, sa Southern Cebu at sa Samar Island. Sa Linggo, tanghali magsisimula ang mga pag-ulan at may kalakasan po ang buhos ng ulan sa ilang bahagi dito po sa may Capiz, ngayon din sa may Northern Samar at sa Eastern Samar, at may kaunting ulan pa pag sapit ng gabi sa ilang lugar sa Kabisayaan. Sa Palawan, maulan Sabado ng umaga sa katimugang bahagi habang may kalat-kalat na mga pag-ulan naman sa buong probinsya sa hapon at gabi. Sa Linggo, ulan muli sa Palawan hapon hanggang paglubog ng araw, bagamat mawawala na yung mga pag-ulan pagsapit po yan ng gabi. Sa Luzon, maulan Sabado ng madaling araw dito po sa probinsya ng Isabela at sa Romblon, at umaga hanggang tanghali may kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may Calabar Zone, Mindoro at sa Bicol Region. Pagpapatuloy yung mga pag-ulan sa eastern part ng Luzon sa hapon at gabi. Sa Linggo, maghapon po nga asahan ang maulang panahon sa Calabar Zone, Mindoro at Camarines Provinces, at may kaunting ulan pa sa ilang lugar sa northern at sa southern Luzon pagsapit po yan ng Linggo ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw pero may banta po ng thunderstorm ngayong weekend lalo sa araw ng Linggo, at posibleng tanghali pa lamang ay pwede na ang pagbuhos ng ulan. Kapamilya, nakapagtala muli ang Environmental Management Bureau ng very unhealthy o hindi mabuti sa kalusugang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Ayon sa EMB Central Visayas, pumalo sa 165 ang Air Quality Index sa Metro Cebu ngayong Biyernes. Ibig sabihin po, hindi ligtas na manatili sa labas ng bahay. Pinayuhan ng EMB ang publiko na iwasan ang mga lugar na may mabibigat na trapiko at iwasang lumabas kung wala namang importanteng lakad. Dagdag ng ahensya, dapat ding manatili sa loob ng bahay at magpahinga ang may mga karamdaman sa puso o paghinga tulad po ng hika. Ang pagbaba ng kalidad ng hangin sa Metro Cebu ay dulot ng mga local pollutants gaya ng usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Naka-alerto naman ang mga ospital doon sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makararanas ng respiratory-related illnesses. Makatutulong po yung mga inaasahang pag-ulang dalan ng Intertropical Convergence Zone sa paglinis sa dumi sa hangin. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
0: At susunod, isang sundalo patay, anim na kasamangan sugatan sa pananambang sa Basilan. At kampo ni Vice President Sara Duterte, idinepensa ang magkaibang sahuin at tax record. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
11: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Uy, protect! Uy, aoy!

0: are used, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag-protect soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
3: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Narito po ang ulat ng ating mga radio patrol. Depensa, sinabing susundin ang schedule na hiniling nito sa Senate Impeachment Court. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Senado, Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
4: Yes, ay may kasunod ito ng formal na pag-uro ng prosekusyon sa presentasyon nito sa Article 3 o bribery charge na may kinalaman sa panunungkol umano ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na sa ngayon ay hindi magbabago ang kanilang strategiya at susundin ang kanilang inilagay sa pre-trial order kung saan 30 araw ang panahon para maipresenta ang kanilang ebidensya at mga testigo. Dagdag pa ni Attorney Poa na pinag-aaralan nila ang presentasyon ng ebidensya maging ang order o pagkakasunod sa Article

0: Natagle, hinirang na bagong dean ng College of Cardinals sa Vatican. Narito naman ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Inaprubahan ni Pope Leo XIV ang pagkakahalal kay Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong dean ng College of Cardinals kasunod ng pagbibitiw ni Cardinal Giovanni Battista Re. Si Tagle ang kasalukuyang pro-prefect ng Section for the First Evangelization and New Particular Churches ng Discastery for Evangelization sa Vatican. Ang dean ng College of Cardinal ay tumatayo bilang primus inter pares o lupon at namumuno sa mga kardinal na may mahalagang tungkulin sa pamamahala ng Simbahang Katolika at sa pagpili ng bagong Santo Papa. Kabilang sa pangunahing tungkulin ng Dean of Cardinal ang pamunuan ng mga pagpupulong kapag namatay o nagbitiw ang Santo Papa at pangisawaan ng ilang mahalagang proseso kaugnay ng pagpili sa faithful office. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero uno sa aksyon!
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
6: Kumpirmado na ang dadalo sa isang malaking racing event sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pumalag ang Malacanang sa isang survey na nagpapakitang bumaba ang net satisfaction rating ng Pangulo. Live mula sa Singapore, nagpapatrol, Harleen Delgado. Harleen, ano ang dahilan ng Pangulo sa pagdalo sa Singapore F1 Grand Prix?
7: Bernadette, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mahalagang makasalamuhan niya ng personal, yung inang world leader at mga investor na posibleng dumalo dito sa Singapore, sa na posibleng makapagbigay o makapagbukas ng inang oportunidad para sa bansa.
8: Yes, happy coincidence. All of this.
6: Iyan ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang kumpirmahin niyang dadalo siya sa Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix habang nasa working visit sa Singapore. Sa isang exclusive interview sa Singaporean news outlet na The Straits Times, sinabi ni Marcos na magandang pagkakataon na personal na makasalamuha ang mga lider at mga negosyante na dadalo rin sa event. Kwento pa ng Pangulo na pagtanto niya ito nang pumunta siya sa F1 race bago pa man siya maging Pangulo.
8: And I came to watch, just to watch the race. And I was walking around, I met Lee Kuan Yew, I met this businessman, and I came to the conclusion, you come to the Singapore F1, you can meet anybody, everyone that you want.
6: Natanong si Marcos sa mga naging kritisismo sa gastos nito sa pagdalo sa F1. Pero punto niya, pagkakataon ito para mas lumawak ang koneksyon at magbunga ng ilang oportunidad para sa Pilipinas.
8: Because of the contacts that you make and the discussions that you have, I haven't been to Singapore for the Formula One in several years now. But in the past, for me, it became useful. And We all know, especially for Asians, the face-to-face meeting is the most important part of any relationship, be it a familial relationship, a business relationship, a political relationship, any kind of relationship.
6: Una nang umani ng Batikos ang balitang posibleng pagdalo ng Pangulo sa naturang racing event dahil sa mga problema ng bansa gaya ng mataas na presyo ng bilihin at banta ng Super El Nino. Sagot ng Malacanang,
9: sa lahat naman po ng inaatinan ng Pangulo,

0: Paulo, kahit na ito po ay para sa personal niyang event, hindi maiiwasan na mayroong pipintas, may magiging negatibo, pero ang Pangulo, anuman ang kanyang atinan, pang-personal man niya, o pang-bayan para sa ekonomiya at para sa mga kababayan natin.
1: Samantala, pumalag naman ang Malacanang sa bagong survey ng Social Weather Station sa SWS kung saan bumabas sa negative 11 noong Setyembre mula sa negative 7 noong Hunyo ang net satisfaction rating ni Marcos Jr. Gayunman, nanindigan ng palasyo na walang numero ang makaapekto sa patuloy na pagtatrabaho ng Pangulo.
0: Magandang araw, Malacanang Press Corps.
2: Wait lang, Bernadette, wala pa tayong konfirmasyon mula sa palasyo pero inaasahan na natin na sa Linggo, October 11, dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore Grand Prix. Dahil doon gaganapin yung main race na saktong huling araw naman ng kanyang working visit dito sa Singapore. Pero bago yan, Bernadette, ay bukas, inaasahang bibisita ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Bernadette.
3: Maraming salamat, Harleen Delgado.
4: Sa pagpapatuloy ng testimonya ng opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue, iginiit ng depensa na hindi katibayan ng tagungyaman ang hindi pagtutugma ng SALN ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax records. Samantala, sinisi ni Senator Judge Rafi Tufo ang staff ng pangalawang pangulo sa tinatawag niyang kapahamakan sa bise. Live mula sa Senado ng Papa Droll, RG Cruz. RG, ba't ito nasabi ni Senator Judge Tufo?
5: Alvin, sabi nga ni Senator Judge Rafi Tufo, tila pinapahamak ng kanyang staff si Vice President Sara Duterte dahil bukod sa mga naiwan niyang interes sa negosyo, sumweldo pa umano siya sa City of Davao noong hindi na siya mayor nito at vice-presidente na siya. Samantala, sinabi na mga bagay yon, by the way, Alvin, mga bagay na bawal sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ng Bureau of Internal Revenue witness na may mga letters of authority na para sa mag-asawang Duterte Carpio at isang negosyo na uugnay sa kanila, hudyat, na ino-audit na o sinisilip na ng BIR ang kanilang tax records.
6: Sa muling pagtistigo ni Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez mula sa Office of the Bureau of Internal Revenue Commissioner, lumabas sa pagtatanong ng Senate Judges na sumweldo pa rin mula City of Davao si Vice President Sara Duterte noong 2023 kahit nahalal na siyang vice-presidente noong 2022.
7: Hindi po ba bawal po yata yun na double compensation for a government employee, lalo na po't official?
8: Titignan po nga yung audit, after the conduct of audit, kung meron po ba talagang violation po. Based po dito sa BIR Form 2316, may gross compensation po na 82,327.45 pesos po.
6: Para kay Senator Judge Rafi Tufo, tila pinahamak ng staff ang bise na hindi man lang umano siya inabisuhan tungkol sa pag-divest o pagbitiw sa negosyo at sa issue ng double compensation.
7: Strike 2 na po ito, Mr. Presiding Officer. They intentionally ignored the said law, thinking that they are exception to the rule. Because for them, what are they in power for? Therefore, they should be untouchable. Ang sisisihin ko po dito ay mga nakapaligid kay BP Sara dahil ipinahamak nila siya.
9: We will be presenting a witness for this particular issue. Okay. The relevant witness is supported by records and documents. Okay.
6: Inilabas ng depensa ang letters of authority o LOA ng BIR para kina Duterte at asawang si Attorney Manasses Carpio na may petsang April 29, 2026, hudyat na i-audit ng BIR ang lahat ng binayaran nilang buwis. Batay sa mga LOA sa panahong January 1, 2006 hanggang December 31, 2025, ang sisiliping tax records ng bise, habang sa panahong January 1, 2014 hanggang December 31, 2025, ang kanyang asawa. May 180 days ang BIR para tapusin ang audit na pwede pang palawigin. Pero tumagi ang BIR na sabihin ang estado ng pagsusuri.
10: Is she aware that the respondent has not been served with a formal letter of demand from the Commissioner of Internal Revenue?
11: If ever she is aware of or not, she will, it will get covered by the confidentiality, Attorney Christine. At least now we see that confidentiality works both ways.
6: may napuna naman ang prosecution sa lowa.
12: Possible ba na multiple years in one lowa?
8: The general rule is 1 year per lowa. But pag nag-fall po siya sa mga National Investigation Division or Regional Investigation Division, pag may prima facie fraud, it can cover more than 1 year po.
12: Napansin ko kasi na may nabasa ako doon, R-E-T-E. Ano ang ibig sabihin ng R-A-T-E?
8: This is the program po. Kasi kapag ina po, pag may 30% na at least 30% na over declaration ng purchases or under declaration ng sales, there's a prima facie fraud.
10: And under the law, that person is presumed innocent until proven guilty, correct?
8: Tama po.
6: Hiningan rin ng depensa ang BIR ng basehan para isumite nila ang mga tax records ng mag-asawa sa impeachment court. Pero pinalagan nito ng prosecution.
12: I just want to know saan po papunta si Attorney Ferrer. Because I wanna go where she wants to go, but... Paikot-ikot na po, Your Honor.
6: Git pa ng depensa, hindi naman sigurado ang BIR kung saan talaga galing ang mga nabwisang kita ng bise. Dahil ang pinangahawakan lang nila ay ang kanyang certificate of registration.
8: Based sa audited financial statements, wala pong breakdown or notes or explanation as to kung saan nanggaling ang kanilang revenues. But based sa certificate of registration nila, ni Vice President Sardi Duterte, ay nakalagay po doon na practice of profession and then may line of business po na legal activities. So sa BIR po, for this, considering the documents, the income that were reported in the annual income tax return ay derived po doon.
6: Isa pang idiniin ng depensa, ang taxable income ay nakabase sa kita sa trabaho o negosyo na pinagbawasan na iba-ibang gastusin at bayarin. Hindi rin kasama ang mga binabayarang utang ng taxpayer. Kaya ang pinakapunto ng depensa, hindi pwedeng ibangga ang salin sa tax records.
10: The ITR or the BIR Form 1701, which the spouse Scorpio used, shows the net taxable income of the taxpayer. It does not show the net assets of the taxpayer.
8: Sa income tax return po kasi, it pertains only to your business. Yung SALN po is personal and business. So, ibig sabihin, may portion dito sa business mo na dapat naka-include dun sa SALN.
6: Ayon pa sa depensa, hindi man bayad ang capital gains tax sa pinagbentahan ng sosyo ni Carpio sa K88. Hindi ibig sabihin, walang bentahan. Ayon bukod dyan, dagdag ng depensa kung may mga hindi nilagay na withholding tax sa income tax return, pagmumultahin lang ang taxpayer at hindi sasampahan ng kasong kriminal. Hindi rin anila kumpetong larawan ng finances ng taxpayer ang tax records, hindi gaya ng SALN. Punto rin ng depensa, hiwalay ang mga kita ng mag-asawa sa kita ng mga negosyo nila. Wala rin sa tax records ang ilan sa mga kumpanya nila, pati tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. Dahil lampas na sa 6 na taong panahong kailang itagaw ito ng BIR. Pero paliwanag ni Garcia Marquez, ang hard copy lang ang tinatapon pero nasa sistema pa ng BIR ang datos. Samantala, pinatanggal ng presiding officer sa livestream ng Senado ang mga nahagip na pangalan ng mga taga-BIR nang ipakita sa paglilitis ang letters of authority sa mag-asawang Duterte Carpio. Pinayuhan din ang media tungkol dito. Alvin?
4: So RJ, ibig sabihin, pinaninindigan ng depensa na tama pa rin ang nakalagay sa SALN ng Vice Presidente o may paliwanag kung bakit hindi ito nagtutugma sa tax at bank records?
6: Pinaninindigan nila na mapapaliwanag nila yung kanilang yung may sagot doon sa bintang ng prosecution kapag ka panahon na nilang maghain ng kanilang sagot.
4: Ayun. Again? Maraming salamat, RG Cruz!
13: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kasong grave threats kasunod ng paghahain ng panibagong motion ng depensa. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
1: Sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang pagbasa ng sakdal sa tatlong counts ng grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng kanyang umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Paul Lawrence Lim, pinagbigyan ng korte ang kanilang hiling na ipagpaliban muna ang arraignment habang hindi pa nareresolba ang kanilang motion for reconsideration kaugnay ng petisyon na ipa-inhibit si Presiding Judge Maria Angelica de Ramos na humahawak sa kaso.
14: Ito ay pending pa. Minabuti ng presiding judge na pag-aralan muna ang lahat ng bagay na ito at i-reset. I-cancel muna yung hearing today at i-reset to some other date.
1: Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Lim na hindi pa nareresolba ng Korte Suprema ang kanilang hiling na magpataw ng Temporary Restraining Order o TRO sa paglilitis ng kaso sa QC-RTC.
14: In general, we are questioning the jurisdiction of the RTC considering that the Vice President is an impeachable officer na hindi pwede pang kasuhan until siya ay either ma-impeach or ma-convict by impeachment or mag-resign.
1: Matapos ang pandinig, sinalubong si Duterte ng kanyang mga taga-suporta.
15: Kami po ay nagpunta lang para po magpakita po ng suporta sa kanya dahil ang aming nga pong sinasabi, walang iwanan.
16: Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan at sa mga supporters sa kanilang patuloy na suporta sa akin patuloy na pagtitiwala sa akin.
1: Hindi na nagbigay ng detalye ang kanyang abogado kung kailan muli itatakda ang pagbasa ng sakdal. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
3: Ang ilan sa pinakabagong gadgets ihatid sa atin ni Migs Bustos.

0: Pabilis ng mga pagbabago sa teknolohiya, sumasabay na rin pati smartwatches na hindi lang basta nagsasabi ng oras at nagsisilbing extension ng ating smartphones. Ngayon, nagagamit na rin ang mga smartwatch para mas mabantayan ang kalusugan. Bagay sa outdoor activity at sa pangmalakasang pormahan, ang pinakabagong smartwatch line ng isang global tech brand. Ang Watch GT 7 Series at Watch D3. Durable at stylish ang design ng Watch GT 7 Series. Pwedeng pang araw-araw ang relo dahil sa easy cross strap at ginamitan din ng titanium alloy case at nano crystal ceramic bezel at sapphire glass. Ang battery nito tumatagal ng hanggang 21 days ang isang charge. Pwedeng-pwedeng magamit lalo na ng mga nahihilig sa cycling, running, pickleball at iba pa. May physical readiness feature din ito na nagpapakita ng health metrics na nagtatrack ng sleep, emotion, workout at daily activities ng user. Tulad ng GT 7 Series, pang health conscious din ang Watch D3. May 24-hour blood pressure monitoring ito. Kaya rin ma-check sa smartwatch ang health information at assessment kaugnay ng risk ng diabetes at coronary heart disease. Maliwanag at malaki ang display nito. Komportable ring suotin pang araw-araw dahil manipis at magaan ang smartwatch. Abangan ang iba pang trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Mix Bustos, hatin sa inyo ang lahat ng mga uso at bago.
1: Kahilera sina Taylor Swift at Olivia Dean sa Kids' Choice Awards ng Nickelodeon. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush.
4: Oh, don't stress.
3: Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng bingo plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi pa dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
5: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pepcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Abangan sa Private Confessions.
8: Hindi ang pagtataksil ang pinakamalaking sugat. Ang pinakamalaking sakit ay yung malaman mong tama pala ang paghingi niya ng pagkakataong magsalita. Pero hindi mo siya nabigyan ng oras.
2: Private Confessions. Private Confessions. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
9: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: DZMM Numero 1 sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:33 ng gabi.
7: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
12: Patay ang isang sundalo habang sugatan ang anim na kasamahan sa panibagong ambush sa konvoy ng militar sa Basilan. Nadamay din sa engkwentro ang dalawang sibilyan, nagpapatrol Michael Delizo.
13: Isinugod sa ospital sa Lamitan City ang 7 sugatang sundalo mula sa 45th Infantry Battalion matapos tambangan ang kanilang convoy sa Lamitan City, Basilan, Huwebes ng gabi. Galing ang mga tropa sa Pantalan matapos magsundo ng mga kasamang sundalo at pabalik na sa kanilang kampo sa Tipo-Tipo nang paputukan ng nasa 10 individual sa Barangay Sabong. Umabot ng 10 minuto ang bakbakan. Nadamay sa barilan ang 10 taong gulang na bata at kanyang ama na bumabiyahe sakay ng multicab. Maayos naman na ang kanilang kondisyon. Nitong Biyernes, binawian ng buhay ang isa sa mga sugatang sundalo. Ang iba naman ay nagpapagaling na sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Ito na ang ikalawang ambush sa mga sundalo sa Basilan ngayong Linggo. Noong Lunes, 13 sundalo ang sugatan matapos din ma-ambush sa Barangay Badya, Tipo-Tipo. Ayon sa mga otoridad, ang armadong grupong pinamumunuan ni Saddam Siddiq ang may pakana ng mga pananambang bilang paghihiganti sa pagkakapatay ng mga otoridad sa kanyang asawa matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng arrest warrant sa kanilang dalawa. Responsable umano si Siddiq sa mga kriminal na aktibidad sa Basilan gaya ng pagtutulak ng ilegal na droga.
14: Yung mag-asawa po ay parehong may warrant, but yung the husband was able to escape, and in the firefight ang natamaan po is yung asawa niya na namatay. Vengeance ang lumalabas po. Yun ang initial na nakikita po natin dito.
15: Assumption namin nung una kasi kung talaga sila sa Baguindan after ng ginawa niya nung October 5, takbo siya doon. So doon yung focus ng operations. Hindi namin nabantayan. May mga kamag-anak pala sa Baimbing.
13: Nangyari ang mga pag-atake ilang linggo lang matapos ang kauna-unahang barn parliamentary elections. Pero ayon kay Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr., walang kaugnayan sa peace process at sa MILF ang mga engkwentro.
16: Sa Basilan, sama-sama silang kinundi na itong si Saddam Siddiq kasama ni Governor. Wala itong kinalaman, pure law enforcement ito na nagiging terorismo, na narco-terorism ito kung naon ito. Pati MILF ang nag-identify din na kung sino ang kasama nitong Saddam Siddiq kasi nga ayaw din nilang may kinalaman dito sa tao na to.
13: Ipinag-utos ni Chedorro ang agarang paghuli kay Siddiq. Pinaiigting naman ng militar ang seguridad para protektahan ang mga tropa at mga sibilyan sa mga apektadong komunidad. Michael Delizo, ABS-CBN News.
17: Sa ibang balita naman, iginiit ng Malacanang na wala itong kinalaman sa paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority. Ito'y matapos sabihin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mahalaga umano para sa Administrasyong Marcos na maging kaalyado nito ang majority ng Senado. Kaya naiintindihan niya kung bakit nagkakaroon ng lipatan ng alyansa sa politika. Giit ng palasyo may sariling isip at pagpapasya ang mga senador at hindi maaring diktahan.
18: Dahil kung sila ay madidiktahan at wala silang pag-iisip, hindi sila dapat na binoboto ng taong bayan. So yan lang dapat nating iparating kay Senator Alan Cayetano, dahil kung ganito ang kanyang iniisip, naranasan niya ba ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte na ang kanilang mga miyembro sa Senado ay nadidiktahan? Si Senator Alan Cayetano, simula ng mahalal na Senate President hanggang sa matanggal siya bilang Senate President, wala siyang ibang sinisisi kundi ang administrasyon.
19: Ayon pa kay Undersecretary Claire Castro, kung may positibo man sa Rigudon sa Senado, yun ay mas malaki ang tsansang maipasa ang mga prioridad na panukala ni Pangulong Marcos Jr.
20: Idineklara ang Nobel Peace Prize winner si Navi Pillay, ang Batikang West at dating United Nations Commissioner na inakusahan ng Israel ng genocide sa Gaza. Ayon sa Norwegian Nobel Committee, iginawad ang parangal kay Pillay dahil sa kanyang pagsusulong ng kapayapaan at sa pagtitiyak na mapapanagot ang war crimes, mga krimen laban sa sangkatauhan at genocide sa ilalim ng pandaigdigang batas. Kinilala rin ng Nobel Committee ang mga ambag ni Pillay sa international law bilang West sa South Africa, sa International Tribunal sa Rwanda at sa International Criminal Court. Nagsilbi rin si Pillay bilang UN High Commissioner for Human Rights at pinangunahan ng Independent International Commission ng UN na sumuri sa gera sa okupadong Palestinian territory. Ayon sa Nobel Committee, mahalaga ang pagkilala kay Pillay lalo na't naharap sa mga hamon ang sistema ng international law. Kasalukuyang West ng International Court of Justice si Pillay na hawak ang kaso ng Myanmar na inakusahan din ng genocide.
12: Patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang kinakasama sa binangonan Rizal. Ang motibo ng suspect, hihimayin ni Gas Sabelgas at Jeff Caparas sa SOCO, Scene of the Crime Operatives.
21: Ang relasyon nagsimulang puno ng tamis.
22: Sama na tayo.
23: Ha? Parang ang bilis naman yata. Isang linggo lang tayo nagkakilala eh.
21: Unti-unting naging mapaita.
22: Pangiting-iti ka pa.
23: Anong pinagsasabi mo? Si Rona, kausap ko, kapatid ko.
22: Meron nga talagang naunang insidente na parasang galing si Dabo.
24: Yung una po, sir, milas lang siya dito.
21: Hanggang kailan dapat iisida ang karasaan ng asawa o kinakasama?
24: Sabi ko sa'yo, magpahiwalayan mo na yan. Kasi noon pa lang nangyari sa'yo na nilaslas ka. Sabi ko, baka sa susunod, papatayin ka na yan.
25: Inamin niya po ang kanyang pananaksak na ginawa kay Sharon.
21: Patayin na lang kita. Kesa mapunta ka sa iba, ha?
25: At yung nagawa niya lamang po ito dahil daw ay mahal na mahal niya ito at ayaw niya mapunta sa iba.
21: Ano uri ang SOCO, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
12: Susunod ang reaksyon ng Bini matapos maging nominado sa Nickelodeon Kids' Choice Awards. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
26: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
8: Hindi ang pagtataksil ang pinakamalaking sugat. Ang pinakamalaking sakit ay yung malaman mong tama pala ang paghingi niya ng pagkakataong magsalita. pero hindi mo siya nabigyan ng oras.
26: Private Confessions. Private Confessions. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa Istrenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Pugo-pugo ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad Sabado at Linggo alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
0: Money.
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Mahigit 817 million pesos ang hindi umano idineklara at hindi maipaliwanag na yaman ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manases Carpio. Yan ang lumabas sa isang financial forensic report ng isang financial forensic analyst na tumistigo para sa prosecution sa Senate Impeachment Court. At live mula Senado, nagpapatrol Katrina Domingo. Katrina, bakit lumobo ang umano'y hindi idineklarang yaman ng Vice Presidente at ng kanyang asawa sa mahigit 800 milyong piso?
3: Ayon sa forensic expert at CPA na si Attorney Alexander Cabrera, nakuha ang naturang halaga matapos niyang ibangga yung mga deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang salin doon sa iba pang mga record mula sa SEC, sa BIR at maging sa mga bangko kung saan may account ang Vice Presidente at ang kanyang asawa. Ayon kay Cabrera, papalo sa halos 1 billion pesos ang naturang umano'y undeclared wealth ng Vice Presidente dahil hindi umano siya nagdeklara ng 190.62 million pesos noong 2022, 167.33 million pesos noong 2023, 264.21 million pesos noong 2024 at 195.69 million pesos noong 2025. Ang bulto ng umano'y hindi deklaradong yaman tila nagmula sa mga bank account ng ikalawang ginoo. Dahil sa report ni Cabrera, mula 2022 hanggang 2025, lumalabas na hindi bababa sa 132 million pesos ang umano'y hindi na ideklarang pera ni Carpio sa bangko. Habang si Duterte naman ay mayroon umanong mahigit 41 million pesos na pera sa bangko na hindi rin naisama sa kanyang salin. Bukod pa riyan, Karen, ang umano'y mahigit 21 million pesos mula sa joint account ng mag-asawa na wala rin anya sa salin ng Vice Presidente.
4: Amin po lamang na sorry ay ang bank accounts po. At maaari po meron siyempre po silang hawak na pera. Maaari pong nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
3: Ayon sa report ng forensic expert, mahigit 143 million pesos ang undeclared personal at real estate properties ng pangalawang pangulo. Kasama na umano riyan ang mga investment, baril at insurance na hindi anya nailatag sa salin ni Duterte sa loob ng 4 na taon. Ang mga negosyo at kumpanya naman na inuugnay sa pangalawang pangulo at sa kanyang asawa tulad ng 888 Bistro, Metro City Chow Foods Corporation, Kalye 88 at GenCorp, hindi rin umano nagdeklara ng milyong-milyong kita mula 2022 hanggang 2025. Bukod sa mga hindi umano idineklarang yaman ng pangalawang pangulo, pinuna rin ng forensic expert ang mga questionableng paggalaw ng pera sa mga account ng mag-asawang Duterte Carpio. Kabilang na dyan, ang pag-withdraw ng 41 million pesos na cash mula sa dalawang bangko sa Davao City sa loob lamang ng isang oras noong August 6, 2024.
5: Why did you say in your report that these transactions should be further investigated?
4: Dahil po masyadong malalaki po yung withdrawal in cash. 41 million po medyo hindi po normal po na withdrawal po yun. Normally, ang gagawin po ng tao, magpapa-issue po sila ng manager's check kung malaki po yung withdraw at i-deposit po nila to sa banko. Nangyari po lahat ng within a span of 1 hour. Kung meron pong
3: dagdag ni Cabrera, hindi rin...
6: Sinaman niyo ba ito?
3: Dagdag ni Cabrera, hindi rin anya normal ang laki ng halagang ginagastos ng mag-asawang Duterte Carpio gamit ang kanilang credit card dahil umabot umano sa daang-daang libong piso ang bill nila sa isang restaurant at sa isang tindahan sa Japan at maging sa mga sports apparel sa Davao City. Pinuna rin sa report ang daang milyong remittances ng mga foreign companies sa isang kumpanya ni Carpio na ang pinakamalaki umano ay galing sa China, sinundan ng Ukraine at ng Russia. Sa kabila ng malalaking numerong iniuugnay sa mga umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente, nanindigan ang kanyang mga abogado na hindi pa ngayon ang tamang panahon para direktang salagin ang mga alegasyon. Malinaw naman sa mga senator judges na ang mga opinyon ni Atty. Cabrera ay kanyang testimonya bilang isang expert witness.
7: There is a disadvantage there. So all I can do is just ipaalam sa ating mga kababayan that what is being presented now and what is being considered now is really just the prosecution side of things, and the defense has its own story to tell.
8: Lahat po ng ating nakikita, malinaw naman po sa isip namin na opinion. And hindi naman po namin ito tinatanggap as gospel truth. Kapag dumating naman yung inyong pagkakataon na mag-present ng sarili niyong expert, no, na meron ding analysis, titimbangin po namin kung ano ba yung mas kapanipaniwala.
9: It is not conclusive, it is not binding, and it is up to each senator judge to give the accorded weight they want to give to the expert opinions.
3: Inaasahan na sa susunod na linggo ay magpapatuloy yung cross-examination para dito kay Attorney Alexander Cabrera. Pero inaasahan din natin na siya na yung magiging huling testigo ng prosekusyon. Yan ay matapos sabihin kanina ng prosekusyon sa isang press conference na formal na silang nagsumite ng isang written manifestation para sabihin na idodrop na nila o hindi na nila ilalatag o ipapresenta ang article of impeachment para sa bribery. Karen, so far inaasahan natin na hindi na kailangan ng prosekusyon ng permiso mula sa korte para sa naturang pagdadrop ng article of impeachment tungkol sa bribery dahil prerogative ito ng prosekusyon. Ngayon, Karen, ang hindi pa malinaw ay kung hindi na ba nila ipapatawag si Vice President Sara Duterte bilang isa sa kanilang mga testigo sa mga susunod na araw dahil nasabi nga nila kanina na huling testigo na nila itong financial forensic expert na iniharap sa paglilitis ngayong araw. Karen.
10: Katrina, magandang linawin natin sa publiko dahil ang mga nabanggit na figures kanina na inanalyze, no, ika nga ni Cabrera itong 2022, 23, 24, 25. Itong mga milyones na figures na ito sa bank account ni Attorney Carpio, ito ba ay nandoon sa katapusan ng deadline kung saan dapat kabilang ito sa SALN? Kasi alam naman natin, ang SALN is yung ending balance statement for a period of time. Napatunayan ba na yung mga figures na ito ay talagang yun ang balanse sa panahon na dapat ipinasok sa SALN?
3: Kumpiyansa si Attorney Cabrera na hindi umano kabilang itong mga numerong ipresenta niya doon sa mismong SALN declarations ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan natin, Karen, na yung ilan doon sa mga line items na idineklara ng Vice Presidente ay mga naka-lump sum. At kung ikukumpara natin yung kabuuang halaga ng mga declared net worth ng Vice Presidente ay di hamak na mas maliit ito kumpara doon sa cumulative account na o amount na ipinipresent kanina ng expert witness. So, giit niya kanina sa Senate Impeachment Court na tiyak siya na hindi ito naideklara doon sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ng pangalawang Pangulo. Karen.
10: Maraming salamat, Katrina Domingo.
11: Sumama si MJ Felipe sa pagpasada ng mini version ng tinaguriang Hari ng Kalsada sa ibang level ito. Tingnan nga natin yan.
12: Yan ang hari ng kalsada.
13: Pero parang diet version, no? Mas parang medyo lumiit, medyo umimpis. Mini pero astig. Yan ang mini electric jeep. O, diba? Astig! Wait, Laura! nakakita ng jeep na ganito, ha? Mas matangkad ako. Sobrang liit eh. Pwede mo na siyang yakapin. Okay, silipin naman natin tong harap, Tatay Alfredo.
6: Sige po.
13: Ang cambio niya ay nasa harap na.
6: Yes po, modern na yan.
13: Meron din siyang front mirror niya.
6: Yes po, jeep na jeep to.
13: Jeep walang na jeep talaga.
6: Iba sa malaking jeep.
13: Pwede gusto ko makita ko paano mo siya paandarin. Pwede ba?
6: Pwede pa.
13: Alright, let's go! Oh my God! Bayan, bayan, bayan!
6: Bayan!
11: Enjoy na enjoy si MJ. Mapapanood po ang ibang level ito tuwing Sabado, 6:45 PM sa Kapamilya Channel, All TV 2A2Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel, at I Want.
14: Bumubuhos po ang biyaya sa Bini. Nominado ngayon ang Nation's Girl Group sa Nickelodeon Kids' Choice Awards, habang patuloy naman ang excitement para sa huling dalawang leg ng kanilang Signals World Tour. Nagpapatrol, MJ Felipe.
15: Ramdam ang kilig sa boses at ngiti ni Stacy sa nominasyong natanggap ng Bini sa kategoryang Favorite Global Music Star ng Kids' Choice Awards ng Nickelodeon.
16: Very grateful, very honored and blessed kasi sino ba kami? I mean, sino kami? Like, worldwide na yun. I mean, yun naman po talaga yung gusto namin, talaga yung goal namin ay world domination, diba? So ngayon, parang very humbling, very nakakataba ng puso kasi naisip kami na kami yung mag-represent for Asia.
15: Kahilera nila sa nominasyon sina Taylor Swift para sa North America, Zara Larsson sa Europe, Tyla sa Africa, Carol G sa South America, Olivia Dean sa UK, at Tame Impala ng Australia.
17: Actually po, nagkagulatan lang po with this nomination kasi ang alam po namin, sila po ang pipili ng mga taong part po doon. And wala, hindi po namin alam. Parang nga pong ano lang, parang dumaan lang po kami. Tapos, ay, kulang ng isa. Sige, ilagay natin sila.
18: I wanna get slimed if ever we win.
17: Oh,
18: well, grabe yung mga kalaban namin dun. So, we don't expect anything naman.
17: Yes.
18: Pero, we're very happy to even just get the recognition of being nominated. Because you know, like, that's such a huge thing, Nickelodeon, diba?
15: Looking forward na rin ang walo sa last two legs ng kanilang Signals World Tour. Sa Singapore sa October 25 at sa Taiwan sa November 15.
18: We still have some girls na hindi pa nakakanta sa Wheel of Names.
6: Okay.
18: So I'm sure a lot of our blooms there will be very excited for that.
15: Speaking of Signals World Tour, super happy ang girls sa Tour of the Year at Artist of the Year Awards nila sa katatapos lang na Filipino Music Awards.
16: Oh my God, parang dun talaga ako nagulat kasi wow, Artist of the Year, parang talaga ba, parang hindi namin in-expect talaga kasi kita nyo naman sa reactions ng dalawa, talagang gulat na gulat sila.
15: Sunod-sunod ang ayuda sa Blooms. Kagabi, nag-premiere ang blush performance nila sa Vivo. At getting ready na rin sila para sa Bloom Membership Day sa October 21. MJ Felipe, ABS-CBN News.
11: Deserve natin lahat na mag-weekend. It's a very heavy week. Yung impeachment.
10: Well, ano sila, every day, no? Every day this week, Monday to Friday, and next week. Pero we have to say, at least talagang maraming lumabas.
17: Oh, ka-under naman eh.
10: Parang ngayon may ano talaga.
11: Tsaka, ma-hit natin yung target na bago mag-Christmas break, sana tapos.
10: Oo, depende yan sa ano. Anong ipipresenta naman ng depensa?
11: Well, alam mo, napanood ko kanina. No? Siguro, nasishare din natin mga kababae. Mas malinaw tong presentation nung, ang pangalan nun, nung yung accountant, yung lawyer accountant. Kasi nga, hindi siya puro numero. At saka yung parang nalilimanize.
10: Yan. Ako naman,
11: bumibitiw yung tao
10: ang gusto ko lang makita.
11: Puro number.
10: Ang gusto ko lang makita, dahil nagawa na to kay Renato Corona, gusto ko makita, dahil hindi naman covered ng bank secrecy law, ang mga bank at ang impeachment trial. Ang gusto kong makita, imbis na naka-graphics lang sa impeachment court, yung actual, the bank account itself, and makita ko yung ending statement balance of that particular account.
19: Eh, naharang nga. Maharangin na.
10: Hindi, pero hindi covered eh.
19: Ay, dapat hindi
10: naman
19: talaga
10: covered po ang bank secrecy sa impeachment. Kasi kay Renato Corona, it's nakita mo yung actual bank account. Yeah. Kasi at these figures na babasa natin through graphics.
19: At hindi nagsisinungaling.
10: Oh, pero dapat, yun it's yun the bank. Dapat ilabas yung bank record. Alam natin anong banko yun. The date itself, let's say ang figure, 21 million. Anong fetcha yun?
19: Tapos ibabangga sa SALN.
10: Tapos ibangga mo sa SALN. Kasi para alam mo na yung deadline ng declaration talagang hindi na-declare.
19: Wala kang lusot dun.
10: Oo, pero
17: yun ang gusto mo.
10: Yun ang gusto ko. Kasi kay Renato Corona, ganun.
19: Good. Ako gusto ko makita paano didipensahan. Okay, remember po, prosecution pa lang po yan. Ha? So, interesting kung ano kaya ang paano discarding gagawin ng defense.
10: Oo, ano okay, kaya, no? Oo. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang Cross Court with Diane Castillejo. Ako po si Karen Davila.
14: 77 days na lang, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
19: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi! Bayan!
20: This is FM Radio.
21: FM Radio.
20: Favorite music radio.
22: Kabay! Kabay!
23: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man.

tayo ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay the Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes, Servisyong Kavibes, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Sino na? Mauna niya.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: kung bida-bida ka? Ka-vibes ka?
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa
2: Padayon ng Good Vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good Vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni. This is the newest,
3: the hottest
2: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
8: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

may marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye. Goodbye.
2: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.
3: Vibes, the vibes, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabayt, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabayt, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: tayo ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! This is the newest,
1: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mauna ni!
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on! DJ Sprocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong arangkada man,

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.